0: gambe suvi nsi gende liguamu ntine chiri chewa mugambe chiche abalo za si chiche kuwela tuchilabieko na kusubi za nata kuwa pato wae wabalo ana mangu bachitu keko kare bukurikia wadebu na chifuma wale nyo honarevo Suleiman Chwanuka wale nyo kusembe za abantu manji tebako mao ubasi minoko mao kubantu nobeba zako jukiro mkuru kwa nasembo kubira kugwari mauno nga wata nga nikari tibana jiga bawe uwe soma wale nyo kubanti mwagenze ni mjaguli zako mkungu uyo saja mnavi ya miza nyinyo ateo nakuruwe rumo nakuruwa jo wali mbukoto mbukoto thawfi mbasa ilavide mkuru hakimu kiza saula na hiya wade Thanksgiving nalabie yo mkuru acting president wechiyo na NUP cha Dr. Zedriga alabie for makatikiro wa Buganda ya wade ya wakoze weshtiva mluanya muli ya gambi bana NRM nze bantama kubera ne bosu wabwa gamba ndiye kastaba kuzukusa no jana olonde bisigadde sagara kumanya atagamba taina nsonga lwaki esembeza abantu bwe batyo bankole si chiye koliseza yageta sa kwisembeza abantu batategera kuba ne mukama wabwa gamba wainare munga tategera ne bwe bakoturu 10 ewa mzuka na aronda byagara kimusingira opposition ategera mukuru gwade gwamanyi muvukotawo bantu banji babade bakande mwena yagara bakulisaye mabanyo kuberera obakulimbeze banamwe mwe balinyo shukurezo subiri kisinga kiwacha kujukiza bantu ndi ensonga jimuliko echatambula kuwa banji bajja babuza bana ate tujaguzachi nsubira rumwe yambisa kadara ako okubako binji bimwogera nokungira kuzamwa abantu amanyi bantu balinga abagwa mu amanyi ndu za bumukungane bakubimwogera abantu bagambera kale agamba te muganda wange mwanje umal agambya atu bona bona ebola na mnagani unique hand sanitizer ye answer sebo ongambi unique hand sanitizer bave ku ebola bo mujanja bikari we bari nyese okuliza pale FM mwana wafe wawa no mtoni wa fuyo ama waje
1: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh
1: sawe bari kutuweleza
0: kare sebo na we kuliza
1: alhamdulillah Omar mwanje mukoze
0: omulide
1: otena na baso gabo na understand hizo yo unique otibona bamukoze sasa tibamukibwe kwenye ka
0: okay
1: sasa zeka soli juma no bale na basukuru mu
0: sasa
1: okusokera dalase ngabo na nyonyo doko na kulwe gulo msukuru mu munafe yasene mwanga yasiridwa na zala sasa twabadiyo naye waliwo mchala yaze abadde n'obugambo obulungi sabo asanzeyo ne tata wa mukozi munafawo kulusomesha tula mzei Umaru Magala nangamba jona munda lili omugambe muulira naye wachanchawa bwatyo namugamba sabo baka ngenda butusa namugamba naye kulusomesha tula kasayo baka buli ku programu kyateera bire nsobi gyatakola kutumira taata Umaru Magala ne maama akokonka mumanyi bulungi ku lusumu mugambe ngenda butuusa obubaka naye omukyala yagambye bakyalamu abali ku radio palo n'ababadde wali mu lumbe yabagambye lwaki ogaana jona okuwa maama we katiro kasukaali tokanga gwe buli kamu gwe jona lwakomawe wakakuleetera jona nawulidde nakantu kankutte kuli ku mutima gwe ngakuba abakazi no bwe baseka kumbe nga kibaluma babadde baseka te nga kibaluma nangamba alhamdulillah ajjati allah mutusiimire okubuulira kubadde kulungi nnyo era abantu bonna tubakulisaayo ab'emukono ab'ebitundu ebyenjawulo obukomansimu sebo kyabadde wali twabadde n'abantu bayitirivu so tubakulisaayo bonna bonna kakati nno era olunaku lw'enkya tugenda Kagoma

Fuchikome umusamba kutunzi mwenda Pearl of Africa Radio Dachikaziri Musamvu izise mzaza fesasa tezo kumacha Nakura Sunday mwezi wa mukaga Nakuzo mwezi ziri musamvu Mwezi mwaka bila vili mukaga Nwagra kwa niliza program yafe ya weekly news roundup Wetitunuli labuli chimu nsonga kabwe zitambudde era ndoza mabali yeyo twagala bakolise program za fezo ne zisose tubatunuulira wiki nga bwetambudde buli kimu nga bwekitambudde twagala bebaza mwenna olw'okwesiga Pearl ne mu mbeera zonna nga bwe zitambula zima mwebale nnyo mwebalire ddala nyaga sooka n'ekirango kino Kamis Mayamba P.A. wa Alhaj Honorative Swagasengendo Abika Chitawe Alhaj Abdunur

0: ngomuntu obulwadde abadde tamai bamu yagenda mudwali omulwadde nena agenda agamenti no kangene mfune obujjanjabi ne bamusaba sente endulundu sente nyingi zyali ayino kola ki okulaba nti no ajjanjabiwa kabaka namu obujjanjabi kati ebintu ngebyo jona emirimu ngejo omuntu we bamugamba na omuntu we bamu bwafuna ebintu ngebyo ababi muwadde amusabira ekyo kubiri kangulage yakokulabira kakalala nako kali kumulukulembeze wafewa Jenu yo ilikaguta Museveni. Jenu yo ilikaguta Museveni. Ngojeko bano. Abantu bakola nabo abamu abanyakula. Bibaba baba wado kutuwa alira abantu. Na yenga ye. Yenga ye. Ubaya zifunatia. Ubaya zifunyatia. Ye mugabi.
1: Amen.
0: President Museveni. Era teri muntu agenda uwe. Teri agenda uwe ramu nebola babalaja nabo nabo nabagalo gende uwe bagenda yokulya kwagala kufuna abawa naye kati kamalizeyo kanu naye kati olaba ekintu kye yakola kyakoze mu myaka gibadde ebiri ekyo kintu mukirabange ekitono naye ate kinene mu maaso ga munyazi mungu maaso ga Allah kinene
1: kiriwa
0: ekisokera ddala yakwata Iye gamba ya kuata kusenteze, fere tumanyo wa ya kuata kuzize, na kuata kwa milioni, bina.
1: Omusala afuna mega.
0: Omusala sigu manyini.
1: Sibu kadebu, according to him, ya tukamba, omusala afuna bukadebu usatu.
0: Ina te mga gai nende, ya sivolo tunagujono wanye uchumanyi ente.
1: Ente kula meka.
0: Kati tibacha atunda ante abu, tibacha malaga tunda amba tunda blikasera. Ente wazi tunda season yeji, muzuhia, tuge na muzuhia, nibatunde ente. Wakati ente eri mu milioni ente tandikirwako eri mu milioni mu kitundu egendo okuliibwa ebegendo okuliibwa ennyama nga si yakulunda eri mu etandikirwako milioni mu kitundu kati abantu abalina amagana n'amagana neche mbadde nkugamba kiri bwe kiti nti oyo yakwata na wazaka milioni bina n'amaliriza n'akwata emyaka ebiri n'asasulira abantu bagende bakole hijja Buli muntu agenze okukola hijja ni bamuterako dola ze bitano bitano ugwe mukandala keep up wakati kakubere mu osobolo guli abantu bebintu ebi ebintu ebyo byolabanga abamu tebabira bawo nejo no omuntu agenze kukaba ku nyumba ya Mungu tasola kwerabira muntu amuwadde hijja natalaja na kubaga gamba kyosabira emakka kyosabira kukaba nosaba nolaja na noga munyazi mungu omusajja mpadde hijja muwanga aze kukulembeze tomujjako zedduwa za atambulira ko
1: erudeka wacha bali program ye jinkula 10 nemu romana bamuita muti aba akuye simu nga kulisa ya wabade maka gamba msawili president wa faino wewa ayongira kawa chagula hii chiba mga hii msajani msawili msajani watute vya kada
0: asaya inago ya sindi seye maka gena msawili
1: nga ni msakwe soke msawili msajani wa mkulu kucharo aga na wada agame na wala mbwari machiti mbao ati ama agame Ne wale wachi chimba ho. Oyo gere nere ya good. Akutwara bisera kawaru wa basa do ya bana. Byara saba bogere wa basa na yegere bijya ba. Okale. Abu biru atutandikire wano. Mwami seven ya fulumia kabineti ye wiki wede. Na ye wale wichi nte chobuswavu. Chibite chobuswavu chenalibye wiki eno. Baze bakola. Lists baze bakora reshuffle ni basula abantu mukadde wa form genzo mujukira eriko odumeya we kibuga kino bamu ako bamiya ne bamujjako parliament ne musuza
0: bamu abagunyu ba minister
1: anche ngambe
0: andu gambe ba mayor
1: sorry yari ko mayor
0: bamu wa minister gondi ajina sante kisebagala
1: na barara banji na ye ti kula busulusuru bwina rabye weekend Vice Chancellor wete indikiro, iliaba gunjufu. Osumisa pa professor, osumisa pa doctor.

Nixon yali vice president wabulanga asaze wajje yesimbewo. Yene Kennedy nga batunka. Dwight Eisenhower yali agenda okuva mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Kande betwala ne betwala. Naye akaluka genda okugwa nga Kennedy akawangudde nga afuuse omukulembeze w'eggwanga. Bwamala okufuka omukulembeze w'eggwanga nga alina okuba ne briefing. Kati akalumuka wulidde bwe katambula. Foreign policy ya America ekuwanguza. Batunulira nnyo enkola ya America yebweru w'eggwanga. Okitegeera? America era niyakoze etya? Era musajja mu Donald Trump mu America singa badde bwakuddamu kwesimbawo. Ne yeesimbawo. Akaluka badde kagenda mubeerera kazibu nnyo olwa alizati z'oluta olwa Iran. Nti ekyo kyokka basobola kimukubirako n'atawangula. Kati bo bakola porozi okulaba omukulembeze ayimiridde atya mu bantu newankubadde nga tebagenda mu kalulu. Era porozi ziri negative gyali. Abamerika bangi tebaapruvinga lutalo olwo. Approval rating ya Donald Trump eri wansi ddala. Kubanga Abamerika bangi abakkiriza nti lutalo tyali wana lwa Amerika. Omanyi Amerika eba n'entalo zaayo ng'olwe Cuba bweba yakululwana olwo lwayo. Kati lino lwa Iran baalaba nga lwali nnyo lwa Isirayiri okusingayo. Kati approval rating za Donald Trump ziri wansi. Naye mbagaye nti bwebatyo eyo ensonga ya Iran n'abali babazeewo okujja okwesimbawo bateekwa okubanga balaze Abamerika babanyonyole bababuuze nti owaye Iran ogyogerako ki kati ye ya Amerika. Kennedy fine akalulu agenda maaso n'okuba nti akawangula. Bwe yakawangula ku meeza n'asangako already plan kubanga yali akimanyiiko. N'asanga plan Amerika balina ku script yaabwe kuleka eggwanga lye bayita Cuba. Yes, ku script. Kubanga obukulembeze bwo bukyuka ne CIA sigalawo ba architecture aba planning abuli kimu mu background bo babeerawo. Omukulembeze bwakyuka gana mawanga galinamu ebirungi n'ebibi. Njagala nnyo okoppa ku birungi. Njagala nnyo abakulembeze baffe ne babaako bye bakoppa ku mawanga gano. Bayinza okuba balina ebikyamu baagala bufumu bwabikukujju naye balina n'ebirungi. Nti amawanga gano gatambulira ku system nti ebintu biba bisettinge. For example nti singa wabeerawo ekintu ekigasa eggwanga nga kigenda mu maaso, pulezidenti omu ne bw'abeera avuddewo kisigala kigenda mu maaso. Naye newaffe mu Afirika omukulembeze omu bw'avaawo ng'omanya nti byonna bya pulaani nga bifudde tebijja kugenda mu maaso. Okitegeera nga buli muntu ajja na pulaani ye. Newe mu Ghana amawanga zino ensi zibaako n'ebintu ebikulu eby'eggwanga nti binaatuukirizibwa oba pulezidenti kyazze oba ki oba ani azze byo bibeerawo. Naye newaffe buli omu ajja na bibye. Kitegeera buli omu ajja na bibye buli omu ajja na babe bwe bityo. Kakati Kennedy bw'atuuka mu ntebe nga abaana ba CIA abaali bakulembera CIA nga bamubriefinga muga nti waayo kujja mu ntebe ozze naye tukwaniriza naye tuyinawo w'okuba. Ku script nga kuliko Cuba tuyinawo eggwanga ly'okusabula lye bayita Cuba. President wekitiibwa president tuyina eggwanga lye bayita Cuba lyakuwa era tujja kulirumba. Tuyina pulaani y'okulirumba kubanga redi yali akimanyiko ne mu campaign of course nga bwembagambye. Kati nga balina okujja bamwe briefing era bamulage ne plan. Bano balala uli omukulembeze avuddewo naye pulaani zaabwe zirina okugenda maaso. Kyekyeri kyenkugambye nti Iran ku script kwali. Engeera Iraka we yabeerako okumala ebbanga tebaaweera pakanga. Kati Iran alina kwenyweza ate nno bateekwa okuba nga bakimanyi n'okutusinga nti ku script y'obusajja kwebali.

0: osikubota otebaluwangula Amerika duno lwe Iran naye babera bawangudde ayi etebanga kolosi jebali enyonyi bazizimba buli lunaku bawumuza nezi kyalizo omutawanga nti yeegumbule katuleete endala byebye byabwe wabula obuzibunga tebawangudde nga wano wano wenkunyumiza tebawangula nga ne Iran bwolabye nti tebawangula losi bajukula tebawangudde bwe bawangula sente bazirina ne weapons bazirina kati bakwata yo sente ne bagula ne bapa chasinga emeri zine emeri zali zine etisi za migugu ne bagenda ku zi companies ezali zizidukanya na ganti bawe mu sente omuntu najja na ganti ekintu kyo kyonye na bachugula kadde ka mungena kuwa milioni 2 ngenda kuwa milioni 3 nga wagula milioni mutoyinza gana kati kampani zino ezali zisambuze zi byamaguzi nga zikozesa amaato gano zagatunda kuba Amerika lya zagala niba wa sente nga nyingi agenda commission kujja ko government ngenda kongera yo naye akadde kano nkankujukize sibi yangu dare supply bagamanti baina amata malungi bakubiza okwongera okuba nti oganywa amata gaabwe malungi temuli mazoyagala bongo yagala kusubula genda ku office enkulu enateeta okumpi n'ebitaala webali awo ekibuye namasoma sanafu kasenge kabowa nsanji kibumbiro kawakuka twendeje wamu nekireka abasibi yangu dare supply ajja kuba basinka nawe simunoti musamunoti biri biri mnana mnana mnana mkaga mkaga noti msamnane mu mnana muenda ta satu tano mkaga mnya noti msamnoti biri biri mnana mnana mnana mkaga mkaga kakati ila tuina si tuina Faiha High School Mpererwe esomero ya dene boarding bolana balenzi sini yesuka pa kuyo mkaga liri kumusenyu kwa abisilamu nenga nenzi kilize ndara bazaniriza kwani sabayizi kugenda maso kumanya bisingaho esimu ya biri noti msamnoti biri muenda mkaga emu mwenda nya satu songa Faiha Primary School Mpererwe Gaza Road era nabo bagamantu we bale somero lidu wagazi bulungi environment nonje lyo muiza basomesa batendeke okumanya bisingawo esimu noti musamnoti biri mwenda mukagemu mwenda nya satu ejja kuba obasinkana bulungi ate bakusomese gwe aino muiza agala okusoma kakati tugena komawo tweyongereyo nemba ganti omerika amaze okugula emmeri ategeka bikola ngabe maganti boba bera nabyo tebafayo bategeka ebikola abamaze okugula emmeri za buli kimu bakimaliriza nga bategeka okola ampuliriza olulumba naye nga balina okubaawo nezo ezaali zigenda okukola omulimu gw'okubuzaabuza okitegeera munwana y'ennaku zino Irani ne Russia bebadde bakikozesa mu kuyungula drone empitirivu balina kye bayita decoys ebiwani basobola okusindika drone nga bisatu naye nga 50 biwani nga siza ddala nga mu bango oziraba zizze naye nga n'okutulika tezitulika just okufuula air defense system z'omulabe bize n'okubononera n'okubononera emizinga egyo zifayalinga kubanga air defense evaamu omuzinga negugenda gukuba omuzinga gw'osindise oba okuba drone kati amawanga gakikozesa ennaku zino nti bakusindikira drone zibisatu nga kuliko 10 oba 5 ezitali ntufu kati chances zibaawo nti bonakuba ojja kuba mwezi tali ntufu oyo noone muzinga ate ntufu oluusi eyitewo egende kukose kati ekyo kikolebwa Iran ne Russia badde ekikola nnyo ekola deployment ya drones nga nyingi naye nga mulimu decoys oba dami nga bwoyinza okuba nti oziyita kati na Amerika mu kugenda Cuba yalowooza okufuna ku zidame bagenda kulumba kakati tugenda kukomawo ndoza n'ekitundu ekyo ekikomekereza programu yonna ku lwaleero yenza omukugu eno ye Pale FM ekula eri omuntu wabulijjo.
1: Obadde okimanyi nti kati osobola okuba amasimu agataliiko kkomo kumanda mobile ne data okumala ennaku ssatu. Nyiga star emunyamwenda star emu hash ojja kufuna ennyongeza ya bisatu n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu g'amanda. Manda mobile koleza. MTN, elungamizwa Uganda Communications Commission.
2: Uloadinga laka daily bando, laka daily bando, laka daily bando.
3: Kalakata, kalakata, mikono juu.

0: chikumu musamba kaumeza mwenda pale FM kula liyo mtu wa bulijjo olunako lwalere na kozo mwezi ziri musambu omwezi gwa mokago mwaka 2 momokaga wetu tetu batu yingide ne full time spot biwa bya misanya atenga bimalira yo dala sukwe kwa sate sipala pase wanatubera ona bya misanyo byoka abako kuna vuba ba yingide ngolo nako lwalero atutandikira ko sawa zino ziba mokaga na tubambaga paka ko sawa munana era wetu virao wano nga ngebye misanya bisinga atuba tubyogeddeko jukira tubirao buli lunaku lwa Sunday nga tutwala ebyemizannyo mu maaso nga bwe twaliwo okuva ku Sunday wedde ate paka ku Sunday y'olunaku olwaleero abafunye birungi atusanyukira wamu namwe n'abo abafunye bibi tugamba nti weekwate Mukama Katonda buli kimu kijja kuba kitambula bulungi osobola tugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo ku TikTok kwe tuli live ku Pale FM radio tuli live eyo ku TikTok ate then osobola ogenda ku YouTube channel era tuli live ku Pale FM news osobola tufuna ate abali wali emitala w'amayanja nawe osobola tufunira ku www.palefmuganda.com nawe osobola kubanga otugoberera baku kikumu samba kaumu za mwenda Pale FM libakula lya muntu wa bulijjo osobira nte bintu bitambudde bingi mu nsike y'ebyemizannyo obudde obukeredde olwaleero nga banafe aba Vipers bagambye coach Jack Minat ngaye bamugambye sibwe bale tuwangulira chikopo na ye awo woise ate then olunaku lwabadde lwaggulo wali ebika byabaganda byagaddewo nga abanafi abe mamba kakoboza bakuta benchima ne bagamba mugende mu bukireri ku miti abakuba penalties satu zabadenya
1: kati mamba bazawula batia izo
2: mamba ebera mamba
1: anedda sibo byawukana kakoboza ne gabunga
0: kakati yao
1: bano bazikuru banankere bali bazikuru ba gabunga naye nalabi ata ba gabunga ati bisiba kuya wangu de
2: anti kakati era na cha ne unyisiza abe mamba na makakanti ye gabunga je kati je bayita na makaka
1: ne makaka
2: kalazi neno kakoboza kati ata ban na makaka bagabu nabanga anti bona ba
1: wangu anti ba wangu de anedda ba gabunga sibe ba wangu de
0: twali nga kucharo nga koliko musajja inente naye nga wezi Twitter ke tugambe ezo ze wa fezo
2: nga siza mmo
1: so kwa hiyo zambia fayo for the first time mamunga kakoboza wangu ni chikopo cha kisose ingabu ya isose
0: yes.
1: Enja uruweli abe mamba temuja guza abaidi gabunga kulika ba bazukuru banankere bayino jaguza bazukuru ba gabunga nida ni ya wangu deno ya wangu de mundu kusoka ingabu ya
2: sozi tobajia kucha kujagu nya kubanga mamba na makake basi ngo kuwangu lenga bene
1: katanti kutu ba wangu de
2: anti ila basi gabaga fa basi ngo kuchuwa ngu lenga
1: bene byangu tutogera kukujaguza okuwangula sio kujaguza okubana ebikopo ebingi tubatu bote bayina nsonge bajaguza kati tibawangudde
0: omunywani ya wangudde
1: aye wangudde
2: kale sitegeza tokirizibwa ku WhatsApp mugabunga
1: ebisibi manyi nyo nje ngenda kuchiri ku ngabo nti for mamba kakoboza wangu ne ngabo yae ya sose eba wangu de ngabo yabwe ya sose andebe mwa mubiru ali wano haji mubiru ali ngenda baja kuza te wa gabunga ngenda baga abantu simati simafe twa simwe mwa wangu de
2: bazukuru banankere
1: bazukuru banankere ba wangu mu bazukuru ba gabunga
0: obaga jagulizako banawe
1: echo bulo mwaso obaga jagulizako kubanga era feba mu
0: anti bali balina okusosowaza kubanga bana ba munda
1: ati bo tebali na kusanyukira ddala kubanga eno baji nyoma nyenye mamba mtu kila nge tandi kaya nga baka baula nga baba nyoma nyo neche ndabi yoke chelika naba za nyitibabi yaula naba za nyitibabi yaula kubanga yaula kubanga nalabi amanya agamu abale mweri mungu abale jiru ina babi manya basoro gobele la laini yeyo ine nobo sura na chi ni mwri mungu abale mweri ni basara ni bandi ya mchi ni baku bide ino
0: ato funda kaba na yu waliwe chikecha aleta agaba
2: agaba na eje shikasimu chikache amani ila mwuriru wa saba sajja sivu
0: chikache
2: barawa kila toba sajji lako chikache ambwa bazukuruba mutasi na yeye mtu asumuru
0: kutu ne mkaba ina yoseba agaba
2: hei
1: agaba nga agaba chini
0: na yeye linya ingiwa chikache ambwa
1: nga muzanyi
0: wa mpira wa mwita agaba
1: nga waka wa mkiriza
0: uzi
1: Bwamukiriza mpaka za vikari.
3: Bwamali ya inawi ino kubitwe vyo
1: kubana. Wacha kenda mzama sasa.
2: Omanyi, kati bada Jafari, waduwe mbela jiri mkuteka huko. Chikache mbwa, ndozabayi doye mbia fayo. Habi mpira jivika vya baganda. Kuno gwemuli gwebaso doku banga batuka kukuraundi ya wagurwe nyo. Because baadaye tibasuka angaku round of 32 na
1: yeye anjuki zando za one of the 80s ya zile 80s babaku bagoro yani over 87 over 86 HK chenga bya babaku bagoro zali zili 13 ne bagenda bya babaku bagoro zali nyingi manyi baina record tu sango ro record za
2: ndio nje vuje bakubye ana
1: kubaka kuri
2: bana yako mpira no rugoba no kubaka bya chama zime kubaka wode mwe kusuta jo
1: wayo gende ku kubaka batu batu sina
3: wana mukaya
1: tuli kupira kwa bigeto tuli kupira kwa bigeto tunagenda mbya kubaka
2: na ye ndo za chiri eri
1: ojo gwani mwame mulindwa lolesi
2: chiri eri je tuli eyo chiri eri
3: chiri eri ngo jwa avude ne bagoba ne coach
2: tekati minati wambwa
1: nange muna era munange obovu ndigo edda mukugula abaddu wakula ngo omuddu ngabya sanza wakabya agera nabyo ikati ndoza
2: era nabakachi kabo tubakuba mwe bituli gwanga tosira kuisa bazanyi no baba ne bakuba ke mipira nge satu ate gukola noga atakati mwetu muri bambwa unawe chari muneti bujukira nge mbwa bajija muneti
3: embera
2: bye tuse kufaino rikusemi Haa, tia nisa bana baba kaba nyungu. Chukanga la diyo, diyo,
3: diyo, diyo. Ani wake ndo mbaja kemi waandiko.
2: Ngoza nyato mkamela kutuka kusemi faino.
3: Mkabali na mbache.
2: Ngo musika mungu, ndi.
1: So, wale yange nekosani yange kubika, eri kubika bibi ya uramu. Tuwafu, tufu no kusomo zba mungu wike bi nyonye bibi. Kumbat mamanya gigamu. Nyange, na chinsige.
2: Ya, kasanki.
1: Ugendo kula batu mbamanya, oromo singa fana gana. Kakati, baba za nyaba mu okubaba zanyi bibika manyi ba season nti westingano lya ina ja uwo mwangu de nakola chi na kubiraka nebi ne bikebi genze bigaziwa ne biyaula for example togede ku mamba ya kakobo zanyi mamba eri ya nankere ya chi ya na mangana mankaka tuine nga byinyunga ne nga byinsamba nti westingana Baba zanyi boba inzo kuba, they don't know kukiza kukubili ya nyumba na posole ya mubava. Uwezo kwestinga nanga ini mamba ya wangu di ili nchima singebe ino kudobu waba ni waba mzanyi kumzanyi uja kwestinga nanga mwini mwaba abagabu nga aba kubide mweno ya kakoboza
3: ya daba wali waba agambi yaba tuma wade timu ya febi yaba sambi
1: shuki ndo kunsonge nda
3: na inga Kodo dunaku MVP yabade Nicholas Kabonge wa Mamba Kakoboza top scorer Nicholas Nelson Senkatuka goluzi Mokaga wa Mbogo at the best goalkeeper Suleiman Kabogoza ono wa Nchima bebati batambude side zeyo nga beba top scorer never best player kodo dunaku then ngatwe yongedeyo tuogedeko ku Vipers olokuba nti omutendesi ye bamujewo ne bagamba nti no tuvire genda naye Vipers guno
2: kapita kavade ka kibugwe nnyo kale
3: sikwe kusose
2: no sikwe kusose nemba de sinara bako muzungu akora bubi nnyo nga musajjo no wadirija aji wangu de otunela ku statistics
3: ate jambi Martinez ye amarawe miezi almost
2: mo anti awo ne Javier na ye kubazungu abade wangu de abangu de Vipers ebikopo
3: yes
2: bonda yomu kubazungu abakuzo obubye nnyo kombe kubali eri abasoro kubanga bawangu le chikopo bonda gali agenda musimba yaroka walaba anti performance ajiteka okao ne baba sinza manyi noli eri da coste yali yavao ke mabega ko wali na ye yasoro kubanga na ye stati za minate cha mazima ne kuti mungazi wa kiso zino zaso dokubanga zisa nao
1: nina rozolo mchiva nyoku nsimu za patu ina zibari radio kubanga tusoboro kuinvesti nga mpira wesi nga nga klabu za fe esoboro afuna vai profaro coaches mu Afrika bitumanyo abasumuza batumanyo mu Afrika nga barudo bamanyo mpira kwa Afrika ndi wafuna msumisa wakumuja juo muje Portugal muje Brazil muje mu Europe ina juo genze masno kumuchima nina gwari nga mutandika kati tumanyo cha asobora genda masno kubira anti akora kati lake enough wabaa genze masno chukua nga chukua baba bila rotari geze sambu geze kunoonyereza so tuloza munti olumu bubabwavu bwafe butubonyabonya naye waliwo debate egenda mas n'okubeera nti eriwo erimba na Uganda abasinga obungi manyi bana Uganda tuyagala nnyo okweyagaliza local coaches versus foreign coaches butuufu byoma ine ensonga ze nga wetugambye nti ojja kwesiŋŋana nti Viper zasobola genda mu Simba egy'omusomesa wa Simba nemuleeta wano kiyinza okuba kiri expensive kati wesiŋŋana tulina gwe tutandise bwe tugenze epoti gwe tumujjayo gwe tumanyi nti agenda akula alina redda okujja mu Africa otendeka omupiira akasente kafe asobola okuba nga akakwata kati wesiŋŋana ogenze maaso n'okubeera nti otomedde lwaki wabadde weebuuza lwaki Viper tekubisa basomesa bawaka baina profile nene muko baina na bibizibu byabwe na bazanyi ne ntaro zaabwe nti club ina ibigendera nga Vipers olumu otuka ku status club ezili ku level yo nti baloko coaches barunji wali abalunji betumanyi abasobola okuba ku kibasobola gabira teams zino ndala mu mbira yokujua style of play nti team ya fesa mpira kwe guti ne gukulya mali ne guwangulira ko we bali basobola kubanga bakikole echo no kusomoza bokuwo nti baina ntaro nizinyo zibayingira mu wasingana runagana bazanyi wasingana nti wabawura kasimunji abazanyi abawura ko sente akoza atya kati ebimu bitisa okwewala ebyo bibatisa abagagga
2: kiwato
1: ye kiwato kiwato sanonu fi wange tumugabana tukola kwetu ti mwezi ojja kukola boti zijja bwezi ti kola boti kati wasingana nga wabawo bazanyi batawa mupira Nibwo mutori kompyuta naba nga tasaba mupira siwa kuba mutagumanyi niwe okuba omusomesa ayina interestize simanyi sijja kisina ko allegation zikola ki zibeerawo bazo mpira gwafe gwina okusomozebwa n'ensimbi n'obwavu ddala lokali kati olowooza munti omusajja nga Lawrence Mulindwa n'akasente ke n'ebigendo bya kilabu ye olumu oyinza omuwa credit newankubadde era oba ogenda maaso nokisuubira nti olumu ajja kutomera olumu ajja kubeera asobola ki okukwasa aye n'oba okwasizza bingi ati nti omusomesa omuzimbi n'omuleeta tosobola kuba naye emyaka ebingi ogenze maaso n'omufuula omusomesa ow'enjawulo bagenda mutwala
3: Yes.
1: Play clubs in the Sundowns. Nobody best where I come as a minister. Pisi ni ajeni na kula burungi. Elha ni mupaza. Ubati ni misi ni mupaza. Yuguanga. Nti kati bia chichicho ina. Nti wato ina. Ogena miyo projeo gogeze seza vile. Nesu msumusa waya mgeze seza. Nti uja kwe singana. Singaba agenze mungu na kula burungi continent. Tasura kuweza kumi yake hiviri. Nga tipani na mkula chi. Tipani na tika nobela mumbela. Gendo chime. Otaandike umulete. Bwaba simu mungu utomere. Baka le unochimu utawanya si Vipers. Edala jeriko. Okuangula changu Vipers. Owe hiviri wo. Bio gendo singana wo. Nye chukuru mpila chiku gendo wanguza. Ndi finding a Vipers. Ndi ugenda kwe singana. Nti musomesu wana abado. Fina tugenda kukanya. Fina tuliba mativu. Nti arude wo. Yebutuba nga tuli mulaini ya kudefine mpira gwa atendeka ne club ya Vipers amazima gali nti arudeo nyo abatende kya agenda mas na kubira nti akula chi tujukira ku Vipers omusomesi yasendiyo kuwangula omule kubu bibili nenga sigo inzo gamba nti omongere season
3: yes
1: sigo awangude ensonga nawo ngojimanyi nti aina basobola kimukolera ekyo webali baba muletera webali yao kwanga Vipers ubanga ali ku Bayani ne bakwataga dunya ne bajimu ne bamwa Bayani asobola okweta Bundesliga olwa byasanze ne PSG ne bajikwasamu ligwa tasobola kule makola ki kuwangula kukimayo naye kikulu nti byotendeka bikwatagane nono y'omupiira gwaffe nti ne debriwa Vipers asobola okubeera nti abituukiriza so ekizibu ekiriwo nti Vipers nekyemanyiziza nnyo Leta ta. Nabiranga kati fe Uganda Viper tujiba chikopo cha lichi. Tujibanga jebiraze ngetukwati debendi lekola yochi.
3: Yes.
1: Ndi inamu zimisa kubagendo okuleta. Aino kubera kuchagata kilabu ya Vipers. Ndela ne Gwanga nga Uganda. Wanachobe na kondo za mwiks zilinga bilinga. Ndugela kumpira kwa Afrika. Nikufu zanti. Ruachi Tanzania. Bako nifainza timu bili mu Champions League. Ruachi Sudani. Kufu yunga timu bili mu Champions. Ruachi Congo. Ba neighbors. Sime wala. Tuwa ukanye nsaro. Ruachi. Tishobula kuchikole echo. Ntituso bolo chikola ne timu za fizi chikirira zili mwebyo zimatira na katono kati wasingana ndi wena manyizo okuwangwa ligi ne bakoma kwecho tichigenda batwa la rwa kubachi zibwe chiri mukumanyiro goba basomesa ekirala ndi oyinzo obutafuna oyinzo obutafuna mutufu kumuwa kadde abasomesa bayina bali mwebi kabibiri wale musomesa kogenda okuwa time tujja batujja for example Ferguson emyaka ejaso okesa tuena yali wagogwa kukirabu ya Manchester United.
2: Mpwa kitendo neyo leji yari ya mchendamu na chendamu ita. Bari wa mugani tukugenda kugoba.
1: Yari wa kugoba. Nini wa mba haka tukugumikisi. So wano msemi zangu, wete kama mugu mekizi wa mwemu kade. Katifuwa kita fana tukanya, ni msemi wa kilabu ya Villa. Ogoba wachi, mpwa zingatoni na sendezi msasura. Kumpira kwa hati indika.
3: Chitofu.
1: Ta wangu de.
2: Nyinga identity.
1: Aujiraba.
2: Weri.
1: Uwema cha inachi?
2: Gutamba.
1: Inachi asipolo kuwa. Wa kwa yema, yema. Nani mbukana wende njareta manoti.
2: Manati.
1: Kazi kamite manoti. Manoti uzi waina. Nti akapira kakubi ye. Ne bosa tiyaka kuba ku Viper. Kabinyo.
3: Nekajoba.
2: Hana, ataka kajoba ya futi.
1: Ndiyo inga sike yusiku ya
2: kuno. Futi kanate.
1: Nekajoba.
2: Kajoba hizo mu... Kajoba ya tende kempira jari bitono nyo kila vya Viper.
1: Ali.
2: Mikutale jari bitono nyo. Najana achigwa mwa wena futi kebi.
1: Umupira kwa Vipers. Njibandu wa printer. Aba yintemi.
2: Awe popular.
1: Vipers ya itu kuro mupira. Yomu sajono. Ila mwamu ringu alabi kasimu mativu no mwami hono. Wakubaba wakiziba Vipers. Mungu okula liki ya mti embele na yo goba, jao goba. Enzo kumbela Vipers mumbele yo. Nti one, omusemisa omgaga asubulu teka wabazanya asubulu wangwa liji. Nga tu gambi, nti wajua omusemisa chasubulu kuchikola chi. Nti na hii kisibu cha Vipers, chali jia Uganda. Nti embele ya agenda goba, uru okula strategies. Nti target tuina ya mwamu utula target. Ya kuba quarter final za Champions League bagenda mukabinja
3: yes.
1: Nuba target yeyo niye katibiti bachabiriko kati ate bali mufokasi abali mukonya musomesa omusomesa kati kibu kyachuse kati lokubona abata sawa mpira ku Vipers gwe samba kati bali musomesa agenda sawa mpira Vipers gwe kola chi kyesegeza ndi mushifutinze chimale bade mutandike cha ekiche mwe okubera ko ekyo kuzito nya mtwagala target ya fe kuba kinyo cha Champions League ya Africa.
2: Ne Viper ndoza demand ye yokubanga tumubanje okubanga akola bulungi ku continent. Yesonga lwaki asoda okubanga asanga akasera akazimu kupanga selecting abatendesa abatofu because okibanga tukimanya nti reach twaji muasoro okubanga ajiwangula kati mulindwa nando nyama gesi gonago nasoro okubanga aleta omutendesi. Asolo kubanga beatinga abasajja ku continent au asolo kubanga atomerero kati ne twebuze kibuzo nti tele mutende simuddu gavunga ba pitso musimane ngale tubalaba kuzima bade sundowns ne kwali ilali ngaba bikola abasobola kutende ko mupira de tebali mu bay yabo
1: bali bali expensive wao
2: tedi ba abasajja nga tebatuka nga baina quality zingeza ba musimane ze baina naye nga batomoto kati nga wasobola kuleta ba Jack Minati na ne batu siba kapira
1: e manoti abade afuna sente meka
2: akabade nga miyo ninga
1: tuzimanyi umanyi wa tuzimanyi njibaya kamungu ni wakutegira gantufuwa nwa kubago bachangua
2: nama gana aga Uganda chima chizibu nyo kubanya nenda kutwa kiti nti mfuna sete kwe ziti
1: biba mungu kutegira gana
3: engeri jama nyanti agoba chila vika contract yeza
1: inengri chima chizibu nyo kuleto omusomesa omusomesa goina gobisu vila munga ugambi nti wakala pitso ogwe gara musomesa ku continent yakozo burungi nti ogenda kwesingana nti ayina ya agenda okujenda be conditions agenda okubanga naye order established amenyicho kola obuntu mu telefon no were ne tu mujadu abajamo ka Uganda eno tulabe ba tunatambula
3: obuntu babaze kulambula
1: ane ane dasebo akawo kwava
2: obusajja ayo no busajja bwe katwa obajeregera vai ku musajja gara mbaka ba mujja muzungu we katwa
1: ebyali wenda byaka jenda especially ne vila nga bachevuga nyo omukoze team we bisija kogera team ji yeto musajja nga ayi ali akola ayali yonga mulimi wangu do ebeta usebo nabira nga muzungu ali kutachira inyao nafuti ya futi ya kapira
2: Deji bajiride basundu okuwangula olabe ne ya bosi ya covid eno jibamwa era bali bosi ari sa basajja be na basajja bakuru wako ne buli we batabakola ko tebawangula
1: ali Vipers ne gadunya Trabangi regendo bidamu, senga vudemu nga. Mbaba genda afune ochizungu wao. Aja genda e Portugal, afune ugwari tali kati. Ama nyagara nyaga, agari muru auru Brazilu, Brazilu, uru wetu wetu. Agagara nyo. Amule chao, yana yako lebi bimubye biono. Nga mzaja tunaya iga wizi. Aja, iga ambira ya Afrika. Atani kidemu Vipers kwa Afrika. Tanategi ilambira, tamanyina.
2: Ayala takuse kutuwala timu eno kwa kontinenti.
1: Ani?
2: Ayala. Kubanga uwo badde wo nga musodo kubanga mulya domestic double wangu deri jinesa.

0: Padia kwanga dia bungereza. Maya bungereza na ine nyota nene nyo. Engaga mukaga wala nyo. Na abasajja kumpi abadi kutimu yewe na kupimu. Bafude bawedewe. Nikuma wanga. Onsabe manga.
1: Akuwanga mwanga. Kumpuliriza. Karancho tu goyogera kwa.
0: Inchi mani.
1: Metoma studio.
0: Yes.
1: Bona.
0: Yes.
1: Bawangu zikubola.
2: Omu mazi.
0: Simu ya mazi. Mchimu ya mazi.
1: Lavayo. Champions
0: League
1: saharina.
0: Lavayo.
1: Nguwa Musambi.
0: Nguwa Musambi. Yachi wangu.
1: Ona ina Champions
0: League. Nguwa statement.
1: Nguwa Mika.
0: Nguwa statement. Nguwa kugamba ati. World Cup. Yetaga omutendesi. Nobu kodiyo wenja u. Nja kuwe chokuda bidako.
1: Kuzwa
0: di kapo zibade zidja. Kuzwa di kapo zibade zi wangu. De Remo Scaroni. Ajiride. Eye kata. Ewe de. Nga mutende si muto. Nena kuzisa timu jaina. Nobu kodiyo wenja u. Na kuwa didi ya disha. Amuna. Nifayi mezabla ya nazi kuba. Then sikamwe marega. Sikamwe bili kumina mnana. Didi ya disha msi ya zari de. Sikamwe bili kumina enaji waki mlo. Kutime guangiri ya jaman. Ajena wangu la World Cup mwumu. Pida kwa kumanga, yes, yago ina, na kwa experience. Kwa jaman, okuva 2006 World Cup. Baba dila, bali baagwa, ngatiba kula buronji. Jiwaki mwuna ajena hapa kuwata na Zimba team. Na jireta baga beri kuminera mbrazil. Na wangu la. Then Vicente Drobowski. Muskeo no mwye beri kumye, yari wano continent ya Africa. Then Demera, mbili mukaga, jita rejiaria.
3: Ali, there's a big question here. World Cup una wangura batendesi contribution yawe banene ngatuwa wangura echi kumuloza ngatukoma okatono
1: yes.
3: Natubye nokwanu ya muuliza aso ka round team jaroza gende wangura World Cup bila gantu mwaka insight ya kubanga bondaba ayogedde ka basomesa balungi neto za factor ya wanguza team zinzo nezo ogeddwa katonza na derbeske ali musomesa mulungi mu club ya Real Madrid ngo musomesa nokutimigwa ngira Spain ne team ya Spain ya 2012 fanya tukanya anti ali team enteke doko bila ngo tungo ogedde ku ya Belgium ndi chinzi kwa kubantu wa World Cup wadu musomesa asukuru kubana ni impact ni chinza kuba chidi kumawanga kuchidi kugwanga ndi chinzi kwa kubanti skroni ya wangu dene Argentina
1: yes
3: niye contribution yetu jitujuja wa wiri netu loza nti abaza nyibai na kuchisawi bayi nzo kubaya ni fakti kule mbira yobu sobo zibwe
0: anti ya usoze ira neti muzize nga zina basambi nga bwebati ya balungi nezigana
1: katibwana ali nga tuge na mbulangu ania chituwala
3: zaje kusoko kwa muwaka
0: chituwana kusayona kukira kumu sinu na mazana na soka ya
1: ati mpana jara nyo nyo kukira elize uza shuka fira elize boroko mesati boroko mesati
0: no chati wajiti
4: Leka nunu curry powder azifule chokulia uliomu chaya ya anira. Buomu, buangu, bugulika. Mugrams tano zo kabuli second. Mukole wava Bidco Uganda Limited. Irabu sangi maduka wona ukumpinde woli.
5: Omanche wetaga.
6: Ona!

0: Siona, baita ba YP, eh? Oba bembuzi, bakulele chichaba nga umu kwanga. Oko yoku lundo vuzi obutakula. Wega kutandika famu yembuze yorulio. Atenga zizi to wange njavu. Zizi no bazirese. Kozisanga mu YP farms. Atengwa tainataka. Toinabude. Ewa mababi babalesiri. Oba wako wakwere gane ba naiba. Jangu YP kulundi de. Wega kusomeso kukuke mbulunzi. Na wewe wadi sekati. Bakumina kukusero msavu 07. 000-07 nya. Oba 0-3-3 nya. Satu emu Satu tano tane mo bachari yego kwa APA building group garoda ni nansa na naluvule ku stage na wayagale takeri okupangisa olundi leko oboli mireko YPA yebimala school fees akutawanya wadiso mwana olero embuzi zimuwerere mwebale kutwesiga okubamo nkome bili mumu nana
1: umusete kwanjulira Broadway High School Kawempe esomerera vudu kubangulira omwana gwo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusena ebyensi
2: esomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi alirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kibandyetaze library science laboratory computer laboratory standby generator school vans ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo tulina uneb center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga
1: chukira ante Broadway High School Kawempe somero lya kisiramu nenge n'abensikiriza endala baanirizibwa
2: kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe ku ttaano era nga owetera ku benzi na petrol station
1: okumanya ebisinga wo kuba ku noti 7 9 5 4 16 ne noti 3 9 2 noti 10 7 4 Broadway High School amagezi bugaga
3: Dennis Nkoyambukira ku misinde jayiriri mu byemirimu.
4: Emisinde kunyambukira tegereeta joka. Nasala wokufaayo ku kyendi ne kyenjagala okubajja bulijja. Namalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Star Magic okukuuma engoye zange nga zitemagano kamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
3: Wow! Kya mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
4: Weeyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
1: Okufidde nedda. Amawulire gakola nga kinene nnyo. Okumanyisa ensonga, okusomesa, okuwabula, wamu n'okutuyambako, okumanya ekiddako, mukono gwe nga mpuliriza, ku guno omulembe gwa tekinologiya, okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayate ye. Oba mu kitundu kye mwawangalira, singa aba afuna okuwabulwa, wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo, fuuka munnamawulire ddako. Pulse of Africa Radio, n'omutima gwayo nga bulijjo, tusizeemu nate okuyomba ku sosayate yaffe. Okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pulse of Africa Radio kati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire ddako okumanya ebisingawo oba okwebuuza kuba ku noti 7 5 4 19 19 fuuka munnamawulire ddako Nepal FM
5: ebintu ebigendera ku muntu mu maka bwe bubonera obulaga okuza Buganda ku ntikko weewaawo ne pooki n'okulongoosa buddukiro n'embuga eyo yonna nako kabonero kakuza Buganda ku ntikko musanze basiiga langi doza mubalabye wano ku mbuga enkulu wata kubanga nawo walabika bulungi nako bubonero weeguli naye kitandikira ku bantu gye bali kizingiramu engeri gye tuddukanya emirimu nga tuli bayiiya nga tuli banyiikivu nga tuli beerufu ate nga bye tukola tubikola n'okwagala naye okutuuka ku kwolesebwa okwo okutuusa Buganda ku ntikko era nakyogera n'ekululi nnyine ebyokulwanyisa bibiri Katonda n'abantu era nze Katonda mpisiza mu bintu bingi sitoma sitoma
6: abaana n'abazzukulu mwenna Halo FM
7: in an age of advanced technology.
8: Sikumwetha mkatonyeze mweda.
9: Kula lyo muntu wa bulijjo.
10: Amanya gange nze nsubuga twa byani. Nsomera kabo Hidayat. Yagala ni radio pal. Era ni wakati jiudidiza. Pal FM ewangale. Ezimba esomesa era eyigiriza. Pal FM ndiye kula lyo muntu wa bulijjo.
8: Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam twebaza sebintu gyakitukolidde nate enkuyegeza kyasobola tukubira enduulu tumwebaza nti alhamdulillah rabbil alamin sawa Allah subhanahu wa ta'ala sebyengira n'emirembe ku mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam saako n'abantu b'ennyumba ye njagala kulamusaako n'ekiramuso ekisinga ebiramuso byonna nga nkugamba nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu akulamusaako siri mulala ndi muzukulu wa Gabunga Alhaji Ali Mubiru nteredde muzaamugula ku mayengo ga 17 katonyeze mwenda Pearl FM ekkula ly'omutwa bulijjo programu yaffe eno Buganda ekkula programu yaffe Buganda ekkula bingi nnyo byetutunuulira programu ya feno Buganda ekula ebibadde mengo tubikuwako nebirala saako n'empisa ya fe wano okulaba nti no tutambula netutambula bulungi nnyo okusobola okulaba nti no munange tubeerako kye tweyigiriza naye twakoma ku programu ya feno twatunulira sabiti yawedde twatunulira abaana okuddayo ku masomero abaana baddayo ku masomero nabwekityo netubasaba abaana bano abazadde netubasaba okulaba nti mwewaayo okukola kyonna kyonna ekisoboka okulaba nti abaana baze ku masomero njagala kwebaza abazadde abo bonna bonna abasobodde okulaba nti mwerekereza ne mutadda mu doyi simanya endere ebiwunya amalusu ate yandibadde ewunyaki yandibadde ewunyaki ne mudda mu doyi nsimanya ate waliwo abadde bakuba nejjejjerebu nti mukulembeze agenda kwogera abaana kasita agenda kukyogera abaana lwali muntu anaaba awunye fiizi kale n'otunuulira ensonga ng'ezo n'ogamba nti ye abantu baffe kiki kyo omuntu okubeera nga tuyagala baana bukula nti bagende basome ate gold singa kwagala kulaba nti nno abaana wakiri tebasoma ekyo si kyekiba kisinga okuba kirungi ekisinga okuba ekirungi kuba kusabirira n'osaba nga mukama Katonda wange nsaasira abaana bano bagende basome ebirwadde ebiriwo ebirwadde ebyazzeewo mungu osobole okulaba nti otuyamba ebirwadde bino obitutaase abaana baffe basobole okulaba nti nno basoma kyekiba kisinga okuba ekirungi kyekisingira ddala njagala kwebaza abazadde mwenna abasobodde okula nti muzaayo abaana ku masomero ne mutwalayo abaana mu mbeera yonna gye mulimu ne musobola okula nti mwogera n'abasomesa bano abasomesa ne basobola okulaba nti ne bakola ki munnange bakkiriza abaana bano okula nti basoma mwebale nnyo Ishaka webali nnyo Ishaka mbalirwa wali ku Madina webali nnyo kula nti oguminkiriza abazadde bamasomero gaffe gano getulanga nago waneeno ajati ajati waliya waliku narugala webali munangi kula antino yugira na abazadde abazadde no bakiriza ni baleta abana mu mbera je mbera yoneriwo naye ati kyandi badde kirungi nyo abazadde nti bobero okoze obweyamu bwokoze omwana wongo yagala omwana asome wanchani badde kirungi nyo notukiriza obweyamu obwo obwokoze nosobola kula antino omwana asoma bulungi nyo nyo nyo awatali kutataganyizibwa. Hii, umwana nasoma mwokozo uwe ya mnote kayo uwe ya mnoga antiaba ni mungu mikirize kukubanga fena fena embera tetambula bulungi embera sinunji nechikulu chabio na okolo uwe ya mu ateno utukiriza uwe ya mungu uwe rokoze abazadde njagala kubebaza mwebale nyawa sobodo chikole echo na mwe abatana bachikola temutu uzabana waka mutambule mugende kumasomero gabana abo msobolo kula anti mwogereze ganya na abakulu basobola okula nti abaana babakkiriza okusoma. Abaana basobola okula nti basoma. Kakati baana mmwe olwaleero mmwe betuliko mbeegayiridde mbeegayiridde mulabe embeera bakadde bammwe gye bawangaaliramu n'ebigambo bye boogera n'okupalapalanya kubapalapalanya balabe nti musoma bannange mbeegayiridde muteekeyo ebirowoozo musome. Mutekeye ebirowoozo musome. Buganda yetaaga abantu abasomye. Buganda yetaaga abantu abasomye. Ne Uganda yetaaga abantu abasomye. Ekine ekyokukaaba nti emirimu abaana ne bamala okusoma tewali mirimu biki ekyo kirekere Katonda. Essaawa yonna yonna Katonda ajja kuwa omulimu naye ng'osomye ng'olina empapula. Kiba kya nnaku nnyo nnyo nnyo nnyo. Gw'omwana okudira fiizi za mukaddewo n'ozireka ku ssomero n'ogenda okwefumbiza n'ogenda okwefumbiza waliwo akaseera we kajja otuuka ng'oyagala okuddayo okusoma naye nga tewakyali asobola kuweerera kuweerayo fiizi mukaddewo yali ayina ssente era n'azikuteekamu ne yeeresa okwambala neeresa okunyirira neeresa buli kimu kyonna n'agamba kakuteekemu akasente ke osobole okulaba nti osoma naye ng'ate akolera ggwe ateekerateekera ggwe ekiseera eky'omu maaso nga ggwe gwakiteekerateekera naye olaba bw'otaafaayo n'osuula n'oleka ssente za mukaddewo nezitokomoka n'ogenda mu bino biwa papa okusobola okulaba nti nno obeerako ne koofuna amangu okukakana ne bigaana nino tukanga ate era bikwagaza empapula okulaba nti nno osoma bulungi nabwe kityo njagala kubasaba baganda bange nti munanga abagenze ku ssomero tusome waliwo bannyinaffe ne baganda baffe abali mu matendekero aga waggulu wano wenjagalira okwebaza ettendekero lyaffe erya IUIU lyonna wonna wonna wonna we liri Kampala Campus, Kabojja Females Campus, IUIU eri Mbale bananga njagala kubebaza abasomesa baffe mwebale nnyo nnyo nnyo okulaba nti nno mufa nnyo ku nsonga yitibwa ennyambala mwebale nnyo wadde abaana bali mu university naye mwebale nnyo baba bakyali baana kubanga bazadde baabwe bakwata ssente ne babaweerera mwebale nnyo okulaba nti kigambo mpisa ennyambala mugifaako nnyo ne mutaleka baana kugenda nga boononeka omwana n'ayambala nga bw'ayagala n'atambula mu kkubo olw'okubanga yali mu university naye nga mu butuufu ennyambala ye si nnungi nakugamba mprogramu yaffe eri eyaggwa naye nkugamba nti gwe omwana bazadde bo nga basobodde okuweerera n'otuuka ku university wonna university gy'olimu twala nnyo beera nnyo ekyokulabirako eri batoobo mu byonna by'okola buli lw'onaakola ekintu n'okikola gadibe nga lye Ha, ndi mu university. Twakula, mzee ebya biveko twakula. Nale twa ni bunu twa ina ne dembe lyange okwambala kyenjagala. Yes, tagana irachi manyi to ine dembe lyo. Okwambala ekyo gwekyo wulira kyoyagala. Naye kyoyambadde kikumensa azo. Chikuwesa ekitiibwa. Chigenda kuwesa oluggya lwa kitaawo oba oluggya lwa maama wo ekitiibwa. Bantu kibikibi bagenda okwogera ku kyalo kyammwe wonaava. Abantu abamanyi nti omwana waabwe yagenda ku university. Gundi asomesezza omwana amutuusizza ku university. Abantu abaana b'okukyalo abalala bagenda kwegomba kochi kutuuka mu university nabo bambalenga gwe bw'oyambala kwambala obukete kweyisanga bwe weeyisa oba so bw'oba ogenze mu university tekitegeeza nti nno bwebanakuga bw'okwambala obulungi omwana w'obuwala ng'oyambadde ennyambala ennungi eweesa omubiri gwe ekitiibwa tekitegeeza nti eddembe lyo baba lityobodde. Baba tebatyobodde eddembe lyo. Wabula oba weeyongeddeko value. Weeyongerako value buli lw'oyambala obulungi. Olina omuwendo gwe weeyongerako. Era abantu ne batandika okuwa ekitiibwa. Agamba omwana wa gundi yatuuka ku university. Ani banne omwana oyo ayambala bulungi. Omwana oyo yeeyisa bulungi. Era ddala nga bakutwalira ddala nga omuyigirize. Naye buli lw'onaayambala obubi, ogenda kuvumaganya kitaawo, ogenda kuvumaganya maama wo, ogenda kuvumaganya amaka gammwe. Oyo yayambala bwati. Era bw'oyambala obulungi, bannyoko ne baganda bo balina ekifaananyi kye bafuna ekyokulaba nti beegomba basoma batuuke w'otuuse. Twali ku Madina awo mu hafula eyakaggwa, abaana ne bajja okubatikira. Abaana obw'obuwala nga bambadde bulungi nnyo ate nga masha Allah nga ne kyebasomye bakyagala era nga kibali mu mitwe nga Qur'ani bagirina nnungi nnyo. Abaana abato abaaliwoawo twali tutudde, omwana omu yagamba mukadde we nga mpulira bulungi nnyo ku Madina we twali, nagamba daddy, tata naayitaba nga nange njagala bantikireko ngaabo bwe batyo, nange ngulireyo olugoye bwe lutyo olulungi nyambale bwe tutyo tusimbe layini naffe ng'abo bwe banyumye. Ekyo omwana yakyegomba olwa banne engeri gye baali bambaddemu. Naye kiba kikwasa ennaku omwana wadde okuza wadde oserebuletinga kusoma kwo nti nsomye nogiramu kagoye noteekako gawuni kubazo gawuni teziba nnyimpi ziba mpanvu. Naye n'oteeka akagoye koteereddeko gawuni nga maaso wano bw'otambula mu butuufu okunamye oba okunamye. Abantu bava mu kukwegomba okusoma kw'osomye ne batandika okugeya. Naye ekyo kiva ku musingi gw'ozze okulirako, gw'ozze otambulirako. Abazadde tufube nnyo nga bwe twagala abaana baffe basome. Waliwo ekintu abasomesa kye batagenda kusomesa baana bammwe ng'ekyo kirina kutandikira maka gammwe nga mpisa yaffe ng'Abaganda. Ennyambala naddala mu bannyinaffe ennyambala y'okunama, n'abaana ab'obulenzi ennyambala yaabwe. Omwana n'ayambala ekipale nga kino akisibidde eno wansi kirengejja, naye ng'ate wa university Asadde ba mwerede. Umutu, umano wabulenzi ogendo otia mubakade, mubantu, tomanyi wawo ogenda kuwasa. Na ye, uloku bango ulimu univu, notaniko kwa ambala akanu, akapala akampi, not, amaguru, notikwa wabweru wabuguru, nga mbutufu ulabida danae mbutufu nina buguru. Nebo wabida yoi na marunji. Ani agamba antino, entumbwe iyo, gena angu ujidala asa ujiteka buli wamu. Gena angu, bajaja fe, bayambalanga makanzu. Uzebali tibai nao, mbugozi uzebako maganga mungu laba antino, batunga mwebinu, bayambalebinu. Na wechito, banange tususe ensonga, eitibwa eye nyambala mubana na dala abali kumutendera ogwa university abana bana abato basobola okulaba nti nno basikirizibwa okusoma okutuuka mu university jibali jibaba bali nenga begomba ko baina ebintu babegomba ko nti baba wanga yambala bulungi era nange natuuka mu university njagala nyambala nga bwentyo. Botunulira abaana bali ku IUIU ennyambala gye bambala omusanga nga mutufu ayambadde mu nyambala ennungi ng'ennyambala ejayambadde ennungi ne kiki omwana ekimujja ekimuleetera okubeera nti osoma university n'ave waka ewuwo nga mutufu olaba obugoye bwayambadde engoye zayambadde zirina okubeera ez'omu kisenge neye nga lwayamba datambuliremu agende mukubo nenga mukubo jayita olwa abaana bayitaka abamasomera amalala abagenda okusoma abaana abato kifana nchichi bagenda okutwala kifana nchichi bagenda okutwala kibachanna kunyo mukaddewo okwerekereza kamba buli esenga abakadde bano bine tukaba bibakawa ni waganti ate tulina sente banange sente zitubuze sente omukadde bwakwata sente zaawerera mu abaana be naganti kantereke sente zino emyaka ebiri asobola bulungi okugula emmotoka ye gyayagala asobola bulungi okugula emmotoka ti laba fees ennaku zino owa primary awa sente entono ajja kuwa awe emitwalo asatu awe ntono alimitwala asatu awa secondary awa sente ntono alimitwalo nkaga entono nkaga owa university alimu milioni biri oba satu omukadde oluza bw'aba asobodde okutereka obusente obwo tasobola kusonda naga nti aa kali kandieroni ntekenga ya kasente kenga sasa sina bana bemperera asobola okuvuga kamotoka kayagala asobola okusula obulungi mu nyumba jayagala asobola okwambala obulungi naye nalabika ko mbantu naye omukadde ne yeresa bakadde bamwe ne beresa nagano okwambala ku suuti waliwo bataata abamu b'olaba nga tayina suuti yadde mu nyumba nga maama shaliye ye mitwala abiri mitwala asatu ajuli abanne be bazinyumya oba aziraba ku banne ku mikolo nga be bazambadde ye nayambala obwe mitwala etaano mitwala ena mitwala musanvu olwayambadde nnyo naye nga sente ye yonna yonna agiteeka mu gw'osome njagala mwana wange asome njagala omwana wange muwerere njagala omwana wange abirire njawo mwana wange kino naye kiba kiswaza omuzadde yerekereza n'agamba kawerera omwana we asome n'omusasulamu kumuleetera mukenenya olw'okubanga gwe wayambalanga bubi omuntu bw'olw'oyambala obukete bw'oyambala obwo n'oyambala obubi golabanga asanyusa omubiri goine dembe lyo okwambala ekyo kyoyagala na ye atopo osikandwa de osikirize ndwa de okujazi kwetanire buliro yambala obubi manya nti osikirize ndwa de oli mukweyitira ndwa de zikweyune olwenyambala yo kati tebereza amu

0: Ramadhan kuchukumusha mkutu mzimwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: echifuwa chikule medeko chikusiwa chila akira techikutuka obusabubi na walina senyiganga takugwako kozesa lugave kofa and flu syrup ate gwalumizi wa alusa zinga ziku isabubi ufune chiketo oba gasi mulubuto gwe koze
2: kukwiniza program shit sunny day mwote kiriti nsongi zinja ulo izu kwa tekena kumikoro mwani mbaka kwa njura graduation chitofo opasi chitofo chani mba digita kumikoro jafe tuvitanya tuvikuwa mtochi tuvisunsora ngituri umu naba manye baka furo ila baka kensa mkuru ngamia mikoro wanakupu buli kwa Sunday okuva kusawa kumi baka kusawa kumi ni mweza kaongeze chat sunny day tojisubwa
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد abatuliza barungi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh atendeze ba Allah jalla wa ala nanyini matenda majuva atalimbukende vubonna tumusaba asoksa sida ebyengera ne mirembe ku HT banabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abatuliza barungi program ya fe enganzi ngabe tujimanya burungi eberawo buli rwasando kuva sawa 10 paka okutosa sawa 10 nemu program chichi echisani de nyala kwebaza gwe na ikumide kumukutu ogwe nsonga nti webali kwekumira kumukutu webali nyo webali ddala akasera ketulimu kakubera nti tutunulira embeera etambula mugwanga alhamdulillah manya lidubo nza Sheikh Kaketo Abubakar Khamis Chitata mtabani wa Haji Hamisi Bale Kabiga Chitata muzukulu wa Hassan Chitata muzukulu wa Nyindo Chezira akamwa teka sama njala kusaba okirize obirenga okiriza nti akasera mune kalimu ebisenyiga senyiga kalimu ebifuba fuba na ye nja kubasaba munsonyiwe ko katono olwembeera ebeera yetabudde programu ya fe kakati program chi ekisani de olwalero tutunulira kumbeera za mikolo ja fe tutambuliramu nga alhamdulillah Allah babakiriza omwana w'obulenzi afuna omwana omuwala songa ate n'omwana omuwala Allah babakiriza afuna omulenzi na omuzadde n'ofuna ekitiibwa mu makaago naye bakadde banga ebitiibwa ebitiibwa bino tubyagala fenna omwana n'abeera nga avudde ku luggya omulenzi n'afuna omukyala naye n'awasa era bwe tukitunuli obulungi tulaba nti omulenzi abeeraza mu famire ate omuwala aba afulumya mu famire naye bwe tubutunuulira ensonga eyo gwe ampuliriza naawe andaba ku mutimbagano gwaffe ogwa Pal FM nga bwe tutambula mu ddaawa yaffe obaolyawo njagala kubeera nga nkutegeeza nti omwana bw'aba awasizza kiba kyengera era batugambye era bw'aba tannawasa ng'ate yatuuka nga n'obusobozi bwe buli tutandika kusaba dduwa tugamba ye Allah waffe omwana wange atannafuna musajja nkusaba ye Allah obeere ng'omuwa kubanga tukimanyi nti obufumbo ibaada ekintu kyetulwanirira tukirwanirira tukimanyi nti ibaada okitegedde ate ibaada tukimanyi nti gwe mulimu ogukolebwa nga Allah agwagalira ng'agusiima kitegeeza nti era bw'omulimu gw'oba ogukola ogufunamu empeera naye bakadde banga ebitiibwa ab'ebitiibwa abamu mu ffe tutandise ekiseera tutuuse mu kiseera ng'obufumbo buno tetukyabulaba nga ibaada era nga n'abaana baffe bye tubasibirira tubasibirira birala nnyo mu kifo ky'okumugamba n'osibirira omwana w'okunyweza ibaada ey'obufumbo abana batutuule eyo abamu mu bazadde abana babasibirira bintu birala bintu bizibu era nga mu bo osangamu n'abagamba nti obufumbo kinda noga ya lumonde bulamira bulamira wa mukisa naye bw'otuuka eyo nti eba bukulemye vaayo mu kifo ky'omwana omusibirira okubeera n'empisa omwana omusibirira okwesiba ku Katonda kwa Allah we aberenga eswala ziyimirizaawo bulungi aberenga ramadaani bwetuuka agisiiba aberenga omwana oyo bw'aba talina bulwadde ng'asobola okusiiba olunaku olw'emmande n'olwokuna omukyalo oyo oba omwana mulenzi oyo oberenga omwana wo kuba bwe njogera ku mwana mba njogera ku besaidi zombi balenzi bawala kubanga abaana bano tutunuulire nti omuntu Allah gw'aba teyakukuza naye gw'otazaalibwa naye ajja alina enkola ez'enjawulo abantu balina emize balina empisa balina emize gyabwe ng'abaana Adamu abamu balina empisa alhamdulillah nga Allah yazibawa gw'osobola okubeera ng'omwana omulenzi alina empisa naye ate ng'omuwala alina mize osobola okubeera ng'omuwala alina empisa ng'ate omulenzi alina mize naye abantu abo tebakuze bonna wabula osobola okunoonya n'olufunula n'ogamba nti aa nabbi yatugaba tunoonye famire nungi era famire n'oginoonya nga bakadde bo bagimanyi famire nungi naye ng'omwana oyo ate ye gw'ogenda okujja mu dabulo kala nga ye wa dabulo kala ayina kalaz ez'enjawulo oba okitegedde ayinza okubeera nga alina emize gye naye omuntu bw'omusinkana wane waffe mu pulogulaamu yaffe eno bwe tubategeeza ebigambo bino tubagamba nti twagala kuyimirizaawo maka si twagala kumenya maka bw'osanga omwana yenna ow'obuwala oba omulenzi ng'alina emize gy'alina egitali gya mu bantu omwana oyo nga tonnaba kwogera bingi kubyogerera mu bantu nga tonnaba kumuwaabira mu bakadde be tonnaba kukola bw'olaba ekintu kyonna nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti man ra'a minkum munkara omuntu yenna bw'alaba ekintu ekitamwa faliyughayyiruhu biyadihi kirungi akiggiseewo omukono gwe fa in lam yastati'i bw'aba tasobodde kiggisaawo omukono gwe fabilisanihi akyogereko fa in lam yastati'i bw'aba tasobodde kyogerako fabikalbihi naye akitamwe naye n'agamba nti wakadhalika omuntu okubeera ng'atamiddwa kitamwe saiful imaani bukendeevu bwa bukkiriza oba okitegedde kati tulina options ssatu naye ebbiri nkulu ku nsonga gye tuba tulabye ku munnaffe bw'olaba ekitamwe ku mukyala wo bw'oba olabye ekitamwe ku mwami wo sala amagezi gonna okulabika ng'omutegeeza ekitamwa ky'omulabyeko oba oli awo ayinza okuba nga abadde takimanyi oba ayinza okuba nga abadde akikola naye nga tamanyi nti awaliwo gwe kitama nga bw'onaaba omugambyeko oluusi asobola okukyusa ntegereka bulungi ng'asobola okukyusa n'abeera nga adda ku mulamwa ku musitawa ekyokubiri tutunuulire nnyo eŋŋamba gye tugamba ku bannaffe nga balina emize oba nga balina ensonga ze twagala batereeze abaami n'abakyala mu maka bwe mumala okutuuka mu maka gammwe muba mufuuse bantu ba luganda muba mufuuse ba wamu tekyandibadde kirungi nnyo omukyala kuyimirira ku mizigo oba kuyimirira ebweru w'amaka oba mu mukolo nga waliwo omukolo n'otandika okwogera emize gya mukyalawo oba emize gy'omwami wo sooka oyo omuzza ebbali oyogereko naye omulage nti ebikolwa byakola bikyamu omuntu oyo biidhini rrahmaani ajja kukyusa bw'anaabanga abuulirirwa okitegedde kuba tukimanyi nabbi nga bwe yagamba sallallahu alaihi wasallam nti kullu bani adama hataa buli mwana adamu musobya naye omusobya omulungi y'oyo ayenenya y'oyo amanya nti nakoze ensobi neyenenya kaakati bwe wabaawo ensobi yonna ku mukyalawo nga tonnamulaalaasa tonnamubuulira bafamire yo tonnayogera na mikwano gyo tonnayogera na bakadde bo omukyala sooka nga bwe mubeera mwembiriri mu nyumba yammwe mu kisenge kyammwe osobola okuyita mukyala wo lwa bulungi n'omutuuza mu kisenge kyammwe ku buliri bwammwe oba wansi n'atufukamira bulungi wansi n'omwana ye mukyala kikumpisizza twasinkana kati tuli omuntu omu ekikunyumira nange kinyumira ekikutamwa kyotamwa nange kintama nawe kinyinyine ekinyumira nawe nkakasa kikunyumira nekinyinza okukola nga kitamwa nawe obeera otamwa ng'omuntu naye bw'obanga ondabyeko ekintu kyonna ekibi kyotamwa bambi kiŋŋambe ate nga nange bwe mbanga nkulabyeko ekibi kyonna kkiriza mbeerenga nga nkikugamba singa tunaabanga omuntu agambye munne ekitamwa gy'ali omuntu n'akiremerako obufumba bwaffe tebugenda kutambula bulungi naye singa omuntu agamba munne nti munnange kino ekikolwa kino kitamwa omuntu n'akitegeera gw'oba okigambye n'akireka kitegeeza obufumbo bwammwe buba bujja kgenda mu maaso kaakati ng'oggyeeko abantu bye basibirira bawala baabwe oba batabani baabwe waliwo omuntu okwekuli yeetingirawo ye nga yeetandikirawo omuzee gwe nga muzee gwe gwe nga ye ng'oluusi ne bakadde be tebagumanyi ne baganda be tebagumanyi okitegedde naye ng'ate gwe ayamuwasizza oba gwe ayamufumbiddwa nga kitamwa gy'oli genda mpola mpola mutuule mubeere nga munnyonnyolegana mubeere ng'omuze ogwo guvaawo nga tewali n'akitegedde omanye ensonga lwaki bagamba nti omwana omuwala bw'aba afumbiddwa njagala omwami ayina ky'ananyongerako ekyo ekigambo abantu bakikozesa nnyo ŋŋenda mufumbirwa agenda kunnyongerako ki ŋŋenda mumuwasa agenda kunnyongerako ki bannange okwongerako si kwa ssente busente nti bagenda kwongerako ssente bagenda kuleetera bizimbe agenda kukola nyatuyane abeeko byakola n'okuteeka obuteesi mu layini n'akutereeza n'aba nga asobola okukuggyamu emize n'odda ku musitawa ku layini entuufu abantu gye basiima gye bakwagaliramu ekyo nakyo liba ttaffaali ddene omukyala lyaba akwongeddeko liba ttaffaali ddene omwami wo lyaba akwongeddeko oyinza okuba nga wagenda ow'omwami wo nga gwe toyagala kunaaba nga mu butuufu oli mwana muwala naye nga toyagala kunaaba ate bwe kituuka ku mwana omuwala nga tayagala kunaaba kisukka kubanga ye ayina ebifo eby'enjawulo ebyefumba ne bitandika okuzaala emize naye omuntu bw'abeera nga asobodde okugambako nagandi munnange nti olw'okubeera nti mpulira oli mu mbeera bw'eti ne bw'eti wandibadde okola bw'oti ekigambo ekyo omuntu oyo tonyiiga bunyizi musanyukire kubanga obufumbo ibaada ate buli ekitamwa ku muntu wano ng'akirabako layiki nga ovaamu olusu olubi toweeyonja tofaayo tosenyama nnyo ebintu ebyo newa allah tabyagala kubanga al isilaamu nadhiifu obusiraamu buyonjo al isilaamu nadhiifu obusiraamu buyonjo era kyobala abaga nti fatanadhafu mweyonje okiwulidde fatanadhafu mweyonje mubeere bayonjo kubanga obusiraamu buyonjo kaakati omwami ono ayinza okuba ayina emize gye yakusangamu tonaaba tosenyama nnyo toyagala kusanirira nviiri toyagala olumala okulya gwe ng'oyingira buliri nga weebaka okiwulidde tosaala onyumirwa nnyo musiki nga ye buli kadde gwe obulamu bwo musiki oba oli mwami oba oli mukyala ebigambo bino mbagambye bigatta babiri wano emabegako twajja nga twogera nga tugamba bannaffe ti aba bodaboda tebaagala kunaaba bannange si bonna abatakisi tebaagala kunaaba si bonna okiwulidde ekyokubiri omwana omuwala ono afumbiddwa ewaka waabwe ewakaawe bw'anaavaayo ng'abadde tayagala kunaaba najja n'agwa ku musajja atayagala kunaaba ku bonna ani agenda okwongera ettaffaali ku munne amugaye nti abafumbo babeera bwe bati kati awo wafaka shinnu tabaka omumizi n'omuwulutanyi ne basisinkana ono tayagala kunaaba noono tayagala kunaaba ono engoye ayagala zimalamu nnaku mukaaga noono tafaayo azooza naye tayagala nakwoza okiwulidde kakati twagala ettaffaali lye twagala buli omu ateeke ku munne katonda bw'aba akuyambye n'obaako ekintu mukwano gwo kyakulabulamu nti kino si kirungi leka mutunuulira sayizi ye leka mutunuulira maka gy'ava wabula tunuulira bulungi bwa kintu kyaggambye bw'onaaba okitadde mu nkola wallahi kigenda bongerako okubatwala mu maaso
4: Chitegede. Kakati, bulilo tugamba anti muze. Emize jabikabi inji, emize minji. Mwichitegede. Waluwa ino muze nga yegu akuyomba. Nenga wallahi ayomba nechalo nechikungana. Na yogira bulikon naka fanku na yi nana mwogira na amu malayo. Ochiulide. Kakati okuyomba okwo ogeno kweka na guo muze. Ochitegede. Waluwa ino muze nga yo muze nga batugami nga guwabu chafu. Baba musajja nga ye mukyafu ng'omukazi akanya kuyonja. Nalongoosa ennyumba, nalongoosa obuliri, nalongoosa ekisenge, nayoza essuuka nazigolola, nakuwoleza engoye, naye nga gwe omusajja gwe bayonja toyonjezekeka. Era ojja kusanga waliwo abasajja nga tebayonjezekeka mu butuufu ng'abakazi bakutuka. Ate nga tugezezaako nga abakazi bagezaako okkutuka mu ekyo, naye ng'ate oyina n'omuze ogw'okubiri ogw'obukodo ddala. Nga munno ne bw'aba akoze ekifaanana kitya toyina kaseera konna konyina muga nti ogwo omutwalo gugwo oba okitegedde kale tusinziirira kunfuna situganye naye olw'olumu ennyo n'omugamba munaye okutuka nnyo n'emirimu okutuka nnyo n'ebyange naye masha Allah weewaawo si mbeera si nnungi naye ogwo omutwalo gwo kubeeremu naye asobola okufuna amaanyi nti olw'olumu kale n'amanya naye osobola okuba n'omuze gw'obukyafu ate ng'olina n'omuze gw'obukodo. Omukyala asobola okuba n'omuze gw'okudiibuuda ebintu ewaka ng'ate alina n'omuze gw'okuyomba. Subhanallah. Ng'alina omuze ogw'okudiibuuda ewaka naye ng'alina n'omuze ogw'obutawa bbaawo ekitiibwa n'akatono. Omusajja n'akutuka n'ebintu n'akuŋŋaanya n'anoonya eddunia n'anoonya anoonya akasente abantu amaka ge gasobole okubeera ng'abantu baalinawo kati bajjula. Naye nga gwe mu butajula abo tosobola kufumiitiriza n'ogamba nti bino Allah byampadde omwami wange byaleese ewaka waliyo abatabifuna. Okiwulidde n'osobola okuba nga at least n'omwebazaako obwebaza ng'olaba kimenya. Omwami n'oba n'omuze nga omala okulya byonna omukyalawo byakufumbidde byakutegekedde buli kimu n'olya naye nga yadde omugambako nti munange barakallahu fikum weebale kufumba. Ng'ekyo nakyo kikukaluubiriza olumala okulya ng'osindika wali sowaani nga weewujja ntuuyo ng'otambula ng'ogenda mu buliri n'entuuyo na byonna nga weebaka mu ssuuka ziyeezeza n'azigolola ne weebaka. Okitegedde naye nga ensobi z'olabawo z'okuliriza ebirungi nga byakola tosobola kubiraba yadde okubitimba. Situgambye biteeka ku mutimbagano naye okumulaga ekirungi kyakoze. Omugambe munaye leero ng'okoze alhamdulillah barakallahu fikum. Kakati egyo emize bannange ogwo nagwo omuze gw'obutasiima nagwo mubi. Oyinza okuba omwami gw'otasiima oba oyinza okuba omukyala nga gw'otasiima nga mu butuufu omuntu bakusiimisa lwampaka nga mukyala wamala kwoge ntiinaye ndo.

0: wamu mungeri emu obendala tujewo embeera jetuyinza okutwala nga mbutuufu tekutuukaganye na mutindo bwetuna batukoze bwetutyo tugenda kukola kyennyini kyennyini kyetwetaaga mu mbeera zaffe eza bulijjo insha allahu taala. Kale nno kugamba nti gwe wenna gy'owulira gy'osinziira okubeera ng'owuliriza puroguraamu eno ki ekisaanidde tukugamba ki? Tugamba nti twala obuvunaanyizibwa oba mwanawo oba mutabaniwo oba muwalawo yenna twala obuvunaanyizibwa okumanya nti osobola okumutendeka n'omubuulira n'ategeera kikyalina okukola mu ngeri emu oba endala insha allahu taala. Ab'ebitiibwa, olunaku nno olwaleero njagala kwongera kubeera nga mbakakasa nti obufumbo bw'abantu abasinga obungi buweddewo lwa butaba na mpisa lwa kubeera na mize. Obufumbo bw'abantu abasinga obungi buweddewo lwa butaba na mpisa lwa kubeera na mize. Naye singa abantu ate bino tetujja bigamba wewaba bagamba nti charity begins at home, naye ate n'abeeka basobola okubanga ddala mu butuufu nga gwe kennyinyini ayajja gwe wajja nakyo n'ova nakyo ewammwe naye ng'abeewammwe ate tebakimanyi nga tebamanyi nti omuze ogwo ogukola ki ogulina oba okitegedde. So mu ngeri emu oba endala abantu basobodde okukola ekiteetaagisa mu ngeri emu oba endala, netubeera nga tutaddewo emize mingi, netubeera nga tutaddewo ebiteetaagisa, netubeera nga tutaddewo embeera etatusobozesezza kubeera nga tulongoosa mu mpisa zaffe insha allahu taala. Kati nze nno mbagamba nti okusinziira ku mbeera yonna yonna ze tutambuliramu tubeere nga tutambula nga tuteekateeka embeera zaffe, tubeere nga tuteekateeka bakyala baffe, tubeere nga tuteekateeka abaana baffe, tubeere nga tuteekateeka omuntu yenna okumanya nti guno mukolo mukolo gugenda kubeerawo nti ye omuntu kyemmanyi nti tewali muntu afumbirwa oba awasa nga tibamaze mmubuulirira edda omutendeka ekyo kituufu. Naye ate obuzibu bwe tulina nti abamu emize gyabwe bagikweka. Kati bw'obeera nga wakweka omuze gwo nga wagukweka kitegeeza ekintu kimu nti ogenda gubikkulira ate gy'olaze mu bufumbo. Kati ekitta omutwe gw'olunaku luno olwaleero tugambye nti ekisinga okutta obufumbo bw'abantu gibeera mize, netubeera nga emize gye tugenze najyo mu bufumbo, abakyala gye bagenze najyo mu bufumbo, oba abaana abalenzi gye bagenze najyo okuwasa, naye ng'empisa tuzirese netuzeesamba. Bakadde baffe batubuulira n'ab'enganda zaffe n'emikwano gyaffe tugezezzaako okubatwala nga abatalina kye batugamba mu ngeri y'okulongoosa empisa zaffe. Kiwulidde nkoonyeeko ku kigamba nti osobola okubeera n'omuze guyinza okuba gwa bukyafu, omwami wo n'agulaba n'ayagala kugambeko ate n'oteekawo kirala n'oyomba buyombi. Oyinza okuba mwami gwe mukyafu, mukyala wo n'akugambako n'oyomba buyombi. Mu kifo ky'okuba nti twebuuza bulijjo nti omukyala agenda kunyongerako ettaffaali, omwami ayina ettaffaali yagenda okunyongerako wakati mu kubeera nga ngenda mufumbirwa, mbagambye nti ettaffaali sikukwata bukwasi nti agenda kuwa ssente, sikubeera nti agenda kuzimbira nnyumba, sikubeera wabula ettaffaali lyakwongerako asobola okwongerako ettaffaali nga lyakukuggyamu mize akuteekemu empisa. Nga bakadde baffe mikwano gyaffe abasomesa, abantu bagenda ku masomero naye ate bwebatuuka ku masomero abaana baffe bagenda n'emize ku masomero, abasomesa ne babateekamu empisa bukeerokera ku makya ng'omwana yagenze n'omuze guvuddewo omwana nga ayina mpisa. Mu kaseera kano munzikirize nti njagala kubagattako muganda wange alawise wa good day era abeere ng'ate insha allah tutambula naye mu ngeri emu oba endala. Wonsangidde muganda wange nga tutambula ne bannaffe mikwano gyaffe nga tugamba nti ekisinza okwonoona n'okutabulula n'obufumbo okwawukana abafumbo ebintu si bingi nnyo, ffe tuyinza okulaba ebyewala naye ebintu bya kumpi emize gye tutambula najyo
1: nga bya bulijjo
0: bya bulijjo naye
1: bitono nnyo
0: tubitwala
1: naye ng'ate ensonga nkulu nnyo nga bw'ogyogedde
0: inshaallah.
1: abawuliriza pale FM 17 katonyeze mwenda ekulo ekula lyo muntu wa bulijjo mwebali kwekuumira ku mukutu ogwa pale FM mwebali kulonda pale FM mu radio zonna zetulina wano mu gwanga zetulina mu East Africa kutwaliza wamu ne zetulina mu Africa yonna ne ANC yonna kutwaliza wamu tuli ku mitimbagano gyonna nga pale FM kwetuli kwetuli erinya sewa gudde alawi daddy fresh cakes okuvira dal sewa gudde quality bakery Uganda nga head office yaffe eyawe nansa na kuchibroka wetuli tero solo tusanga ku Yesu amala okulira na chipe supermarket naonga wetuli atera kawanda awo ewaserebu kasumuluzo akulia na Voice of Chirinyabigo naonga wetuli tuinao training center weriddala asolo tusanga naye wanajja keti opposite nechigende wachiso bechigende wachiso ku district okumukono gwenyine nga wakavaka senge jerodi ngadda ewachiso nawo wetuli wanajja keti nemso market season na wosanga sewa executive cakes manya wagide sewa gude quality bakery Uganda abakola sewa fresh cakes ababona abagala kufuna training mu cakes fumba nebirala moje wona tubanga tubaniriza abali ne mikoro ejenja ulo omuli embaga kwanjula graduation bananga baka vemaka muje tubakolere cakes ze noji dala zebwetaga okwaniriza abagenyi bamwe bonna abenja ulo nabana bali na parties ezenja ulo muje tulabenga tugenda mas tulinayo na kenja ulo bawuliriza pale FM agula cakes wa good quality bakery Uganda ufuna omukiso gwo kuwangula school fees kakati jangu nawe wabenga okola ki ngo yingira akalulu mukirize tumireko Haji Boss Abdunul amanyi kwali ku pale FM ayo masajja Haji Bossa naeta va ku pale FM sengaza munalujja awe vumba naeta vira dala ku pale FM abakozi mwena abasewa gude quality bakery Uganda mwebale kuuliriza pale FM kakati mami fresh cakes na ejali mutumideko mchala na mduzamu na yenga jali na abalala mwena head teacher Wambogo College Mr. Mawazi Lulagala mwebale kwe kumira kupale FM hajatiza ujandifu na Wambogo High School Director CEO na yenyongero kumutumira very dadala kupale FM ngatudda kumulamwa gwa fogoru naku ebintu nga seka bwagambye ebito obufumbo bibira bitono banange tukunganya abantu banji ne bajja ne batuyambako mu nteekateeka tukunganya abantu banji ne bajja ne babirawo nga abajulizi n'ekikwasa ennaku okulaba nti abantu abagenze mu bufumbo myezi ebiri myezi ena mwaka gumu baawukanye yabaffe kiva kuki ebanteekateeka iya bafe kiva kuki kiki kitulina okulabanga tugonjola okulabanga abaana bano bagenda mu bufumbo ne buwangaala emyaka n'emyaka ne bubeera bulamu nga bwe bukoze eki bwe bubaawudde wabulanga si nsonga ndala naye nga seeko badde okimanyi nti ekintu ebimu ku bintu ebikyasinze okubeera ebizibu abaana bano bagenda ne bafumbirigana naye nga buli omu yakulira mu yakulira wanjawulo abamukuza banjawulo kakati okugatta abantu bano bombiriri batandika okukwatagana kitera okukola ki okuleeta mu obuzibu naddala naddala kuludda olw'abaami abaami ffe twemanyi tetukola nsobi kyetusooka ekyokubiri ffe tumanyi nti kyetulina okuleeta tekikubaganyizibwako biki birowoozo
2: ezo zensobi zetusanze abantu tugambye
1: yesebo
2: nti omwami ayinza okubanga yayina emizeeje naye ng'ate omwana omuwala alina empisa
1: nkufuna bulungi
2: ne tugamba nti omwana omuwala ayinza okuba ayina emize
1: nkutegeera
2: naye ate ng'omwana omulenzi ayina empisa
1: nkulaba
2: abantu bano si kyangu kya buli omu kumanya munne kubanga emize kyekintu ekiri sensitive kiri munda eri
1: munda ddala
2: kikweka
1: ate abagole babikweka nkutegeera
2: naye kakati bw'amala okufuna munne tuba tumusuubira okuba nti ono ettaffaali lyanoonya nti ono amwongereko
1: nkufuna bulungi
2: abasinga obungi balowooza bizimbe kumugulira motoka kumuzimbira apartment sikola ki
1: nkulaba
2: okiwulidde
1: yes,
2: naye nekino kyetulabanga ekitono ekitaliimu omuntu omuggyamu obujja emize gye zze najo
1: kyabadde akkiririzaamu nga tamanyina kumanya nti kibi
2: okitegedde
1: nkutegeera seeka
2: nga okimuggyawo naye nga buli lw'omuggyako ekibi omuteekalawo ekirungi
1: ekirungi nkulaba
2: omuggyako ekibi twogedde ku mwami okujja obuze waka n'asanga munne nga yafumbye emmere n'oli emmere munno gy'afumbye buli lunaku Nenga tomu gama nkonti
1: mwana kufomba. Ate chikuwe uonje saa.
2: Ako koka. Nenga asibye mchoto.
1: Mkuhulida.
2: Aka gumu isemu. Ingalazokeza. Yada watu akambia.
1: Seka nzekiriza nyongereko na hao. Olibu amale bangi ilio nade nenga tafombeza na medejeba muwade. Wabula wali ensobi wala bao. Lero no mwenye guwako zechi. Lero guwako zechi.
2: Aziraba. Ilaza waba ne wabu ni mikwano ji.
1: Mkulaba.
2: Letu gama ti mikwano jo. Tojitegeza bikolachi
1: bifamaka
2: ochulide
1: nkutegera bulungi
2: mbinga tutandika nti bobanga baka ngo mchala wo bo musanza ali omuze obo mwami wali mu omuze ngatonna bakugufulumya bweru soko dilenga bwemwe bwemuyingira mu kisenge kya mune mugalira yo babiri ne mutula wansi ne mwogereze ganye musoke mukirize ganye ochulide obere ngo muyita omugame ni mchala wango manyi nti ye okusinzira ku ABCD okusaba olongo semu wano
1: kati ate seka waliwo bano nga nobudde bwennyini obw'okumuyita nti wayi jangu tubeeko kye twogera tajja bukuwa bwana babukuwadde kyono omugambako ajja kutumbira azimbe amale wiki namba nga takyalina kyakunyega yadde neki olwokuba amugambye ku nsobi zaakoze eki
2: kye tugambye nti bw'obeera ng'oyina omuze ate ng'olina ntagambo ako eluembele vye kulemerede. Bwebuba mfumbo, bwebuba buganye.
1: Mkulaba.
2: Mbanga, togambu wako, ato inemize.
1: To inemize mkutegera.
2: Katituwa gala, tuberenga tumanya. Ntipuaba mwana mulezi ya zenga inemize. Tana haba, ayomba, abale bifibi nyama msefulia, ate, apima. Na kugamba kululala. Ntiwaluwa mwami ya gulanga kilo yebi janjala.
1: Mbuli
2: na ya uzamwe mirundi ena.
1: Kilo yebi janjala.
2: Emu.
1: Na afunamu kuota nya.
2: Kuota nya na henga buli kuota ya na kubili.
1: Mkuhulida. Nge wakabali uoba meka.
2: Ngabali uoba sato.
1: Mkuhulida.
2: Mkuhulida. Nabu embatu. Na aga ndi buli kuota ya na kumeka.
1: Na kubili.
2: Betuli ya kola eche msana na eche gulo. Na eche msana na eche gulo.
1: Mkufuna.
2: Ati haulio ofu mekote yoko vili. Eze zibe naku, zibe naku bili. Ugateko na zili bili na zili bili na zili.
1: Ngana yeko yevali deo ba ya jali.
2: Ngana yeko ali.
1: Ngana yeko ali.
2: Ngana yeko ali. Ngana yeko ali. Ngana yeko ali. Ngana yeko ali. Ngana yeko ali. Ngana yeko ali. Kati yejomize.
1: Mkutegera.
2: Omusajja ayinza okubeera ng'omukazi yata naba.
1: Mkutegera.
2: Abaana abawala bangi bulijjo tukiteeka ku basajja. Abaana abawala bangi abali eyo. Nga tayagala kunaaba. Uchulide. Na ye mwana umwala wabata na abia ati yaba mubinyo.
1: Waluo na abafuka kubuliri.
2: Uchulide.
1: Kwa mbugo nga afuka. Ngate noku na abata kolachi. Ngata na aba.
2: Obuliri abu. Kola kwa susu.
1: Mkulida.
2: Aba antuneba kolachi. Netugambo mwami ononti. Mwami haya kuzi wa ine mpisa. Taso wala kufuru mabweru na agama ni mikuano jindi. Na wazomu kazi na afuka kubuliti.
1: Afuka kubuliti.
2: Oya bere ya kuzi wa ine mpisa. Na ichi akola akugama na yoma nyimu chala nti. Obe chintu chino chikuduwa konga chizibu. Toweba kambulini nga tomaze kolachi.
1: Kola susu.
2: Gendo maluo kufu iso msulo wali. Uli okojeweba. Ati oinza chimu gama na chimu nyiza. Ochuli nga tu kichidi chakola chechineno singa chomu gambi.
1: Mkutegera bulungi.
2: Nga nawo kumyesa. Ngo muntu ovunanyizibwa. Na yato gero kulaba ngesa. Zigena kutuka zibikuke.
1: Mkutegera.
2: Ozifuru miyeweru. Olokuba muno takuwa chitibwa. Olokuwa nawe. Olisitomu wa chitibwa. Kati emize. Tugandi tafali. Kujia komuze kuwampisa.
1: Nechilala basebo nebanyaba batu uliriza kupale FM. Fena jetuli. Oboma zembo fumbo. Miaka asatu, oba abiri, oba ana, oba atano, techitegeza nti otukiridde.
2: Teri
1: Allah mutuku ya tonda nga atukiridde. Na hivyo tubeera mu bufumbo, ekisookera ddala, tugezeeko kutegeera obunafu bw'abannaffe. Bw'obanga oli mwana mulenzi, ofunye mwana munnomuwala, ky'olina okusooka okumunoonyaako bwe bunafu bwe. Kuba ebiseera ebisinga ebitulemesa abantu be tubeera nabo bubeera bunafu bwe bakola ki bwe balina. Tegeera obunafu munno bw'alina bw'omala okubutegeera omutoto ofuna amagezi ngenda kuwangaala ntya ne munnange n'embeera eno gy'alimu ngenda kumukwata ntya mpola ndabe ng'akyusa embeera gy'alimu ave ku ludda lw'alimu olutali lulungi adde ku ludda ki ku ludda olulala. Waliwo empisa abantu zebawangadde nabo ng'agenda kuwangaala nazo lubeerera na lubeerera. Waliwo abantu empisa zebawangaala nazo nabo nga zigenda kukyuka. Waliwo endala nga zigenda kutwala akadde. Katolina okwetegereza omuntu agwawa embeera eno mwatambula kutambulira wali abamu abatambulira mu nsobi natuka n'ekiseera okujenyumirizaamu tizene jjajja owange yali akola bwati ne bwati era akimanyi zine taata wange akola ki akimanyi nga yenyumiriza mu bunafu bwakola ki bwalina ne wabeerawo abalala ng'atambulira mu bunafu nga tamanyi nti obwo buki
2: bunafu
1: bunafu ngayomba yomba encya neggulu n'akantu akatonde ennyo ng'akola ki ng'ayomba ayinza okuba nga gy'avudde ng'abadde mwana mukulu awaka nga banne abato buli kaseera waayomba bamanya inaka kyakola ki kyabagunjula naye ate bw'okeera encya nnyabo n'ofumbirwa oli mukulu munno si wakuyombesanga buli ki buli kaseera ogenda kusisinkana omwami ng'ate ye embeera ey'okumuyombesa yagyetamwa n'emutuuka nga tayagala gikola ki giwulirizaako kakati ensonga esinga okuba enkulu tutegeeragane munno omutegeere omanye munnanga atambula bw'ati ne bw'ati seeka obadde okimanyi nti ennaku ezisooka naddala omwezi egisooka myezi ebiri esatu mubufumbo ebeera firimu abantu batambulira mu mbeera ezitali zaabwe naye ebbanga buli we ligenda nga litambula abantu bagenda baddayo mpola mpola gye balina okukola ki kaakati bassebo ne bannyabo gye muli yonna munno waakamufuna kimanye nti alinako oludda oluddugavu olugenda okweyolekera obudde bwonna era weeteeketeeke naye todduka misinde togoba tokuba manya bumanya nti munnange ngenda kumukwata bwenti ne bwenti tusobole okubanga tugenda ki tugenda maaso bassebo ne bannyaba bawuliza pale FM totyanga kizibu kya munno n'ogamba nze natomera munno mutegeere butegeezi kakati ngaffe abasajja abasomesa tuba n'ekibiina ky'oba nakyo ng'olina abaana ab'ebika eby'enjawulo waliwo omwana gw'osomesa ng'ategeererawo omwana gw'osomesa n'atakutegeera n'omaliriza lisoli nga talina ky'ategedde naye bw'omala okufuluma n'atandika okufumiitiriza waliwo n'omwana gw'osomesa omusomesa leero n'ategeera wiiki ejja waliwo n'omwana gw'osomesa n'ategeerera mu bigezo nga ttaamu ekoze eki ng'eweddeko n'omwana omulala gy'okutegeera ng'avudde ne mu bigezo agambe nti pipa baadde bampadde ennyangu bino ebitwali twabisoma aho bonna abaana tukola ki tubeera nabo naye kakati nga ggwe omusomesa bw'omanya embeera bw'etyo omanya buli mwana engeri gy'ogenda omukola ki omukwatamu ofuba okulaba nti omutuukira mu bigezo bonna basobodde okutegeera ky'okola ki ky'osomesa kakati naffe ewaka gye tuwangaalira tukkirize tugaane omwami n'omukyala buli omu musomesa wa munne munno mutegeere ogambe nno munnanga ono mulaba nti ye bwe mugamba ku nsobi yeetera okumunyiiza naye nnyina kumugambako ddi onfuna bulungi waliyo abamu nga teyeetaaga mugamba mu budde obwennyini nga yakakola ensobi ng'olina okusooka n'osirikamukko katono
2: n'omuwamu ennaku ssatu ne mubuyigirize omuntu si woolabidde ekintu nti wookyogerera mu ddakiika eyo ayinza okukola ensobi nga muli mu bantu
1: nkutegeera
2: kiwulidde mukyazizza abagenyi n'akola ensobi n'omubogolera oba n'omugamba kati ekyokoze kyali n'omunenyeza mu bantu si kirungi naye singa waba waliwo akadde kwegamba wabaawo omuntu ono yatondebwa ng'alimu ebintu eby'enjawulo waliwo atayagala ye nga totale tayagala munenyaako
1: yeye gyali bulo gyebalibanje
2: atayagala mugambako nti olina ensobi z'okola ate ne wabaawo omulala nga ye talina buzibu ng'ekimuleetera obuzibu kumunenyeza mu bantu
1: nkutegeera
2: bulungi ate ne wabaawo omulala nga ye okumunenya talina buzibu we bamugambira ku nsobi agirongoosa
1: wonna wonna w'omugambira ku nsobi kaakati ffe abali eyo ffenna gye tuli tegeera munno wawaagwa
2: kyekisinga
1: obulungi ekirala ngeri ki gy'ogenda okumutegeezaamu ki kyokola ki ky'omugamba ate tuleke kutandikira mu kukwata nsobi munno okyasobola omugamba ate munnange nti otwabadde n'abagenyi sooka kumwanjulira birungi bye yakoze gwebale kwaniriza bagenyi weebale kubafumbira kijjulo kyabadde kirungi nnyo obadde okimanyi nti bankubiddeko kasimu ne bantegeeza nti ettooke liwafumbe lyabadde lya mulembe nosooka oyogera ebirungi munno bye yakoze eki bye yakoze bw'omaliriza gamba n'omukyala noomanyi ku ludda olwange nasuddemu sitepu wano naluddewo okujja abagenyi abamu ne bajja nga ki nga sinnatuuka ekirala neerabidde oku ennyama gye naguze yabadde temala ku ludda olwange nasuddemu sitepu nino n'omukyala ne kuludda n'olulwo wakimanyi nti akatunda kano kabuzeemu bwekati ne bwekati kugamba munnogenda
2: nayerabiro zisaamu omuli nti naye tebakyogeddetezabaddemu ati ate waliwo gwoyinza okugamba obugambi okimanyi nti enva weerabiddeo zisaamu omunyi Naganga nera birantia.
1: Ngaba ajiridde.
2: Chogama ndi musiru. Ngaba ajiridde. Ngaba. Naba nga chomu gambia. Tanaba kuchifu na bulungi butebenke vubwacho.
1: Mkufutegera.
2: Na chiba kila mubanga.
1: Mm.
2: Oina eji alimbo tonde mwe.
1: Ateje baliba anji mwe batyo.
2: Mwe batyo. Kakati, olusi nga wani mwe menti na yoma nyintie. Abageni wa nwevajja. Tugenda kola wetu ne wetu ti. Wabatu andi kwaze wetu ne wetu ti. Situgana. Tusobolo kutula uliomuna uliriza mune. Netu nonye chisingobo chi.
1: Chisingobo lunji.
2: China tuwese chitibu.
1: Nchidaba.
2: Hakati obudachika bunu tubula yuko tono nyo. Bubula yuko budachika angavu satu. Okubeda anga tumaliza programu ya fe.
1: Yes.
2: Na inja gala batigiza chino. Nti betuba tunonya. Okukuma makaga fobulunji. Ekisookera ddala mu byonna sijja kireka ebbanga lyonna lyonna lyenkyogerako nga tonnaba kuleeta mukyala gw'owasa ogenda kuwasa oba omwami gw'ogenda kufumbirwa omwami asooka amanya amaka mwawasa asooka abeere mukwano gwago
1: nsonga nkulu nnyo
2: sooka omanya amaka mwawasa sooka obeere mukwano gw'amakaago
1: nsonga nkulu nnyo
2: bona amala okubeera mukwano gw'amakaago abazadde bano babere mikwano jo abacha abana abawala babere mikwano jo
1: nkutegeera
2: abalenzi banyina baba abawala babere
1: mikwano jo nkulaba
2: banyume nyenso ngegenda okujja nti yakuwasawo
1: nkutegeera
2: nga bagenda okuwa omukyala bamukola ki
1: bamutegeera
2: era nga n'emize ejimu oba n'empisa ezimu nga bazitegeddeko
1: basobola
2: bulungi musenyi wa Katonda basobola bulungi okugamba omuwala waabwe na yigwe Ochimanyi nti banga litumaze ne mwamise wa good day. Nga situmanyi nti ayagala kuwasa wano. Empisa zetu zitegedde. Se wa good day ayagala kino na kino na kino na kino.
1: Nkulaba.
2: Naye gwe gwayagala okuwasa nga tulaba oli mu kino na kino na kino. Wandirongoseza obo kirizza nga kitufu ona mufumbirwa. Ne se wa good day ne bamugamba na yeke nyinyi nagamba nti naye njagala okuwasa makomo. Bali baganda bwe mikwanyo baganda yengo muwala gwegala okuwasa
1: kulaba
2: manyi mukko kino na kino na kino amakulu nti ogenda kutwala mu omukyalo oyo ngo inamwa ebitono mu bonafo bwe byomanyi
1: ne ateseka waluwembe
2: ne mujuhudi ebyomanyi
1: kulaba
2: okitegedde kati naye aba kutegeddemu obonafo bwo ne juhudi
1: na manyigo
2: na manyigo
1: wegwa wegali
2: kajawo
1: yes
2: we ogenda ongiririza
1: ne waluwembe eri wo shekhe omwana omuwala nakere encha naleta omwana omulenzi omwana omulenzi ne bamuganira nga nokumutegera tebanna mutegera
2: anti ichi
1: ngachoka tebamanyi chichi mukwatako tebamanyi mulimo gwakola tebamanyi bwafanana onfuna bulungi empisa zete bayina chibamanyi ko yadde ne bachigana buganyi nti ya nedda nti gwelinda ko mwami mutufuta nakola chi
2: tanatu bagoberedde neka dibobogo beredde kale omuntu asobola okujja situgambye nti abajjanga tebasose kubeera mikwano gya makaago bayinza okubanga bavudde wala okiwulidde naye era just mukubuuliriza wano mukubuuliriza ku mwana omulenzi mumusiimye omuwala bamusiimye mukubuuliriza mufuna bulungi nnyo twabawadda amakubo mwe musobola okuyita okubuuliriza ku mulenzi ne mutegeera twaba wadde amakubo mwe musobola okuyita okubuuliriza ku muwala ne maka mwava ne mugategeera naye kati awo situgenda gaddamu olwaleero lw'abanji abatwegattako akadde katambudde twagala tubegatteko banaabaagalawo tujja kuddawo wiiki ejja
1: Inshallah.
2: Tuwategeze. Mwami sewa gudde.
1: Wandi sewa. Nga tuumba umba Shafik Serubiri. Aliwa na ngamba. A message jia weleza. Yeba zo mulamwa. Shafik Serubiri okuva ku paini. Gamba mweba lo mulamwa. Gumutambuli deko lunakuruwa alero. Mbutufu. Yonaje tuwanga alira. Yembera je tutambuliramu. Ensonge nkulu. Ya kugumikiriza banafe. Senga zamu. Naruja. Okuvevomba na ya gamba bandange mwebale okuteesa omulamwa ezendi senga w'abaana bangi naye byebimu ku bizibu byensanga mwebale nnyo okutangaza gwanga bandange mwenda abawuliriza pale FM erinyanga bulijjo sewa gudde alawi daddy fresh cakes okuva ku sewa gudde kwalite bakery Uganda bandange abalina emikolo Jia kwanjula mbaga graduation. Nemi la lajo na mjeje tuli. Abagala kujogerera, abagala kekse zenja ulo, abagala nteka teka kufira dala mkutuza meeting. Yonanga sajuli ya bogezi, Muslim Culture Group tusobola au kufikola. Ndiku noti msanvu mkaga, ana kumina mkaga, mkaga mutano. Noti msanvu mkaga, ana kumina mkaga, mkaga mutano. Wa office line, noti msanvu tano, noti tano. Kumi, chenda musatu. mwevale nyo kwe kumira kupala FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Njala kutuwa la mkisa guno okubera anga mbevaza mwevale nyo mwevale redala okubera anga atemu tambude na fe onakuruno olwalero nsaba Allah oishitibwa abirenga ate atumalira insonga za fefe na kutualiza wamu mwebale kubera timwe kumide kumukutu sigade chali mbade ni mkanda wange alawese wa good day daddy fresh cake nange sheka keta bakata khamis chitata program wete wegenze atetu sinkane omurondi gwolo sunday ogudako inshallah salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Gwe nanga olumizibwa by'otategeera, oyikibwa bugomo, osanyalala, ofuyisa kumokomo, olumizibwa mu ndira. Nandiki, ogwamu amaanyi n'onafuwa, nga tolina ky'amaanyi ky'okoze. Weetaga kukeberebwa, otegeera kikusumbuwa. Musawo Shifa wa QIT, akuyita ku ddwaliro lyabwe erisangibwa e Kamwokya, okumpi n'essomero lya Kitante, akukebere oluvannyuma akujjanjabe. Bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna ku ssente entono ddala, olumizibwa mugongo oba prostate. Kubira Musawo Shifa kati akuyambe ku noti 752-63, noti 8-55, oba noti 781-74-93. Newankubadde ebbula ly'emirimu lingi mu ggwanga Uganda, naye omwana asomedde ku Apple Skills Institute abawanjawulo nnyo. Wamala P7, Senior 4 oba Senior 6. Tuwamala okusoma, tuwayita bulungi oba oyagala kusoma ofunirewo omulimu. Jangu otwegatteko mu lusoma luno. Tusomesa diploma, certificate ne short courses mu Journalism and Mass Communication, okola ku TV ne ku radio, catering, omuli okufumba ebika by'emmere ng'anda n'enzongo, bikare, okola keki, emigati ne pizza, video production, okukwata kamera, decoration, okutimba ku mikolo egy'enjawulo, okola sabuni w'emiti ne graphics design. Osumere banga tono nyo ati noti kira. Walu ne half basari, eliaba isti kumi ya banasoko kwe wandisa. Esimo, noti 752-55. Noti 752-55.
4: Tusangibwa Old Kampala, ku Martin Road, Echenguru wa City Oil, Kutagi Hotel, ye Apple Skills Institute, ne Nol Dubai Foundation.
5: Okufidini da, amogurire gakuranga chinene nyo. Okumanyi sinsonga, okusomeza, okuwabula, wamu n'okutuyambako, okumanyi ekiddako, mukono gwe ng'ompuliriza, ku guno omulembo gwa tekinologiya, okimanyi nti ate, okuyamba ku sosayate yaffe, okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone, wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga, ku guno omulembe, jangu weewandiise wano ku Pearl of Africa Radio katikatikatikati, ofuna okubangulwa, fuuka munnamawulire addako, okumanya ebisingawo. Ubu kwibuza kuba ku noti 752-55 1912 fuka munnamawulire addako ne Palatham.
6: Obani yakinkola nemburamu n'omwana ayina digiri naye kale Katonda alibalamula.
7: Vamu kukuli mirensi, omwana mutwale ku Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nursery, primary ne secondary. Gaba wala n'abalenzi, abekisulo n'abavibweru. Nga mu bigezo bya UNEB kuno eby'eddiini eby'omwaka oguwedde, be basinze mu Luwero District yonna. Nga bayizi baabwe aba P7, Senior 4 ne Senior 6 bonna bafuna first grade zokka. Nga ne ku mulundi guno bagenda kukikola. Basomesa n'okutuuza abaana ebigezo by'Oluwarabu mu Sabian, Idadi, Kusethanawi. Abayizi aba secondary abatasomanga ku ddiini balinawo kilasi zaabwe mu Shoba Gym. Basomesa sciences, arts, computer n'ebyemikono. Nga balina omuzikiti gaggadde ku ssomero okuwandiika abayizi abapya kugenda mu maaso. Okutuuka ku Hamza Islamic Schools, linnya taxi zidde Luwero, oviremu ku DFCU Bank eye Kasana, okirire mabega waayo. Bakubireko oba oweereze WhatsApp ku 0772-53-37-48 oba ku 0705-15-16 kaga ntaga mutano abiri mu mwenda
8: bakawa kada kasangwawo abakenku fumbutale wensi yona baita ba wipe obabe mbuzi bakuletele chichabanga umugwanga okoyo kulunda obuzi obutakula baka kutandika famu yembuzi yolulio atenga zizito wange njavu zizino bazirese kuzisanga mu wipe farms atengwa taina taka toina bude ewa mababi babale siri oba wakowo kwele gane ba naiba jangu wipe kulundi de baka kusomeso kukukembulunzi na wewe wadise kati bakubira ku 0703000000 oba 0373355 bachali ga ku IPA building rubaga road ninanza na naluvule ku stage na wayagale takeri okupangisa olundire ko oba oli mira ko IPA ebimala school fees akutawanya wadiso mwana olero embuzi zimuwerere mwebale kutwesiga okuba mu 12
9: Sibyangu Dairy Supply Limited Gematago ka Gorino kuwa banabo

0: bajita pale FM 10 mu musamba ka muzamwenda ekura eriyo muntu wa bulijo mwebali nyo mwebali ddala je musinzi lugena masoro kuba anti muuliriza radio mukirize bali musene kiramu se kisinga byonna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nze muzukuru wa jeja budda muzukuru wa kasira muzukuru wa kanana kayongo hakim mwana nzalo wa yebu kumansimbi nze ndiye mabega we mizindaro program bajita bwino kubwino ziba nsonga za byabufuzi ziba nsonga zikwata ku bantu ba bulijjo era nga tulonda yo eze nsonga nene zeta kugenda masoro kubanga zikubwa mu ko kutochi mongere singo kuba ekikeche wagula bafunya buzona ku lwaliro mbasasira ko nese kusasira yina na dala bafiridwa abantu bamwe bitalonyo dala njaba kubagiza ne bigambe bigama anti twaveri mukama katonda era je tulino genda masoro kubanga tudda tusa Mungu atunyweze bigena maso mugwanga bingi in fact sabiti eri twatunulira ensonga yinanga muntu ninge kute wasini waguru era okusinzira ku bitwayogera ko ninaje nayise ko nga waliwe nchuka chuke zigenze maso no kubanga zikolebwa twebaza kuba nti mugena maso no kubanga mugoberera ekirero kinategedde ko sibulodi kansala sibayiga faizo nti waliwo kuwandika nanga muntu okugenda maso ku masomero simanyo bente kateke yo ku Sauda mwagitandise ko nenga amasomero agatali gamu gakwatagana n'abakulu ne bayita abawandika nanga muntu ne bawandika abayizi ku nsonga efanana ko bwete kubanga nanga muntu yafuse enanga muntu so tujja kusaba ente kateke yo abazadde we baba kuyise ku nsonga yokubaako byowaayo kubikwatagana n'omwana ku byennanga muntu tewesigiriza gena masono kubanga okoperatinga n'essomero buli kimu kyongero gena masono kubanga kitambulira ddala bulungi sabiti zetuwunzisa amabega wabaddewo okukaaba okwaziirana okw'abantu abagenda masono kubanga basindiikirizibwa okuva mu ntobazi abamu bamenyeddwa okuva mu ntobazi in fact okwo kwe twalabira n'akatambi akanakyala maama eyali asazeewo okwesula mu motoka mu lubiji omwana w'emyaka 6-7 nga yalaja na mugamba maama teweesula mu motoka maama teweesula mu motoka lindako so numbeera efaananako bwetyo kale no mu bufu obwo awe tugenda okujja omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero nga twebuuza ddala biki ebiviirako abantu okuzimba mu ntobazi biki ebiviirako abantu okuzimba mu ntobazi awo we tugenda okutambulira olunaku olwaleero mu studios tumaze okwegattwako abakulu Lord Councillor Sebaiga Faizo Kibirige amaze kugenda maso kubanga atuuka ate nga tumaze okwegattwako Haji Abdul Somad Tigi naye amaze kubanga atuuka munnakibiina kya PFF amaze kutuuka kansabe mukulu Sebaiga soka babuzeeko mu mutegere nti mwali munyumba
1: sebo niyanza niyanzege yakusooka okubuuza bannayuganda ekiramuso ekisinga obulungi salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu
0: waaleikum salaamu warahmatullahi wabarakatu
1: nzizaako okusaasira abo bonna abafunye okusoomoozebwa abalwadde abalwaziza n'abafiiriddwa b'enganda zaabwe twongere okubanga tubasabira allah abeere nga basaasira ate era nensanyukirako ku abafunye ebirungi nga mu bo be babagenze ne bakola hijja season yakomawo bavakola hijja empagi esembayo eyokutaano so tusaba allah ow'ekitiibwa abakoze hijja allah abeere nga agikkiriza kuba oyinza okugikola naye nga nobanga ayisiza ebivulu n'ogikola mungu n'atagikkiriza ye nsaba allah ow'ekitiibwa abeere nga agikkiriza kubanga ensimbi eziba ziteekeddwamu ziba nnyingi nga bo waliwo sezaala wange bamuyita imamu sezaala wange azaala omukyala bampa bulamu ne bagamba nti abamuko naye dda twabayitanga ba sezaala fa abebuddu sezaala swalihemakumbi mbangu amasigiri takuwe mutungo naye omukolo yagutadde ziroobwe waabwe era gye tusoose okujja wano yakomyewo olunaku lwa jjo niwa wune imamu wa Mutungo Mbuya Muslim Community Aukunya na Haji Habibu Sebagala na hii avudeo muna kwezuze njini atea nituwebaza chibine chara ya niteke mpira sebu chiteka mpira nga kwa mziki joneje nakawa nyesaba na Uganda mujemba tuki ya bala yaani babenga batekikira Uganda kubanga basira mtubu wako na jitugendo kuchawa kusanyuka so mziki kwa kunyagwe kwa wangu dentene vilabo so nyesaba timu indala eza tabamu temu kwa mama so abantu bena kawa ni bana kawa na Uganda nukutuwa ili wamu mbaga la nyo inya sabaiga faizo chibige uvena kawa.
0: Okay, tuyanza nyo, tuyanze ge, Lord Councillor Sebaiga Faizo Chibirige. Ogenze nukona ku bavude ku lugendo lutukuvu lwa hija. Juna badeyo, Saidi ze Bunamwaya. Aluo mchala bamuita Ajatina Kaita Mariam. Eri mereje na lidesi, nao narudoje.
1: Ina. Sawa kati yonchaka ni mtu wa mjudentu hiyo.
0: Ashadallah ila ila. Chade chikambwe. Chade chikambwe.
1: Alhamdulillah. Allah amwe mu bulungi. Twa chirungi ngagabo yakuliza.
0: Bantu batono nya bampita okulya kantu.
1: Okuliza chamani
0: nyo. La alhamdulillah tukukulisa yenyo ajati nakaita Mariam ne timu yona jimwa badina yo timu ya koja. Alhamdulillah rabbil alamin tusaba Mungu abawe mu kisingo kuba ekirungi abana batukoze ko burungi inginiya nawe twasime nyu twasimire dala tusaba Allah abakumire ebyengere byatukidwako tigi Abdul Samad muna PPF amazo kutuka babuze ko
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum salaam
2: wa alamsiza abawuliza ba pale FM twebaza nyo na dala okutuwa vude ni mtu wa matu uvuli yao mkama ikaya enzo wa sasa nenga palo fika tukulichi mkujewa za ukubanga nga notu vila wa ate tusoburo juli za ate program niteka teke so chiteke za management ya palo mkubanga Buganda jira bao jira bao ate isoburo kulia kuungule kubanga ibade etusavinga bulungi amanya Tigi Abdul Samad from Lord Councillor Kampala Central era na Kampala mwena nze mbebaza na kalurungi jito wakaitamu nchabe baliza dala mbona timu yange jinatambula nayo nuko agaliza ayatu wangu la mikisa mirele na yengi ira muli kubamba bili ya satu mungu mwela tukulachi
0: tukumau
2: kulaba nga tusobola okuweereza bulungi mu nteeka teeka z'abantu kubanga tutwakiriza ni ukusala kwa Allah mbaya sala hu tuachire kabi.
0: Okay, tuyanza nyo tuyanze ge Abdul Samad tigi muna PFF abagani nti biri asatu mugumu akomawo tebinagwa tutunulide ensonga yebyo byetuze tulaba sabiti ze tuonzise nga twebuza bichi ebivira ka bantu okuzimba mu ntobazi bakikozesa kanyomo waliwo bye batamanyi awo twagala kutambulira olunaku olwalero kantandikire ewa Lord Councillor Sebaiga Faizo Chibirige
1: sebo neyanzege oyo mulamwa gwolese ensonga nyingi nyo eziletera abantu okubanga basimba bazimba mu ntobazi naye ezimu kuzo kwe kubera nti government eyina obugayaavu bungi kuba abazungu nga bamaze okutematema Uganda waliwo ettaka lye beesigaliza ojjukira mu 1900 agreement eyo yakolebwa kati bakola agreement waliwe taka eyagabibwa mu bantu abakuye ebyennono ngola bakabaka ndio yati mayira akenda nowira taka eyabantu kinomu nowira taka eyenzikiriza niwabawe taka ya government kakati waliwe taka eyasigalanga ya government Nenga yabikira mutaka ya kimu. Etaka nga ya government. Government inge tute takaju. Obange kututeke ichini tucho. Nenga te chijimanyago. Obo tegeza. Chinja ya kutegeza. Kwe kubela nti mutaka ya kimu.
0: Yes.
1: Oina eka bili. Zetaka.
0: Zetaka.
1: Zimanyago. Eke zebili. Chikumi kuchikumi, wanuwa goro di. Hukoro taba uwo sebo. Mumateka goro taba uwo. Goro di haba waga vumedi.
0: Ya darimu takari.
1: Zibaita minerals. Minerals. Mkonstitution, za gali government yezina kochi, ovuna izi wa. Eche chininganga no utobazi. Utobazi, baateka uwe chikamicha nema. National Environment Management Authority. Nga nema ye managing wali entobazi zonna mu gwanga. Nga mucho wali entobazi taka ya akimu. Taka ya akimu itali ku lusozi pake nuwansi. Kati ya nuwansi wali amazi.
0: Wali urusaru.
1: Wali urusaru. Chikamwe chufu. Checho. Urusaru. Wali urusaru. Biutobazi. Ayo jawe sanga. Ntino urusozi. Neo government evuna izi wako. Evuna izi wako urusozi. Evuna izi wanachi. No urusaru. Kati wabunafu government weleta. Kwe kubela nti wali entobazi na mugwanga. Ngeita mugundi ya nema. Mothori teyo. Yalemwa okuzira ambanti yuno utobazi kiwaba walu zimba u. Niba utika u debarkation. Niba lama u. Niba lamba. Mtu wano. Wewa tuwa uwe usaru.
0: Temuzimba
1: u. Temuzimba u. Obo kuteka u chikomila. Obo kuteka u evikondo. Mtu wano utobazi. Ngatobu waliba devuwa izi wanema. Nege nange lamba wano. Wadakimu chapa chicho. Wadakimu wano uwo. Na ye wano.
0: Nezimbako bugwe.
1: Nezimbako bugwe. Nete kamwe vikondo. Nitu wanuwe Twitter. Wafe wa government. Kati obugaya buwaji. Buwa government. Echwa kubidi. Government. Ene mwenye enye. Nge mwenye enye ayo kucharo. Yechi ya manuwe charo. Chia mani ya iba dago mida. Enono nengwa ya government. Tipanai. Echaro chidikaba. Ntwe vikumye vili. Vikumye visatu. Wanuwe gendo gula iba kulese mwogezo kula ambula kwa chiyama yonu mtu wa yoga tunaba kusasura mtu wano wa government utobazi wa government uno
0: ino
1: poloti jiba kulese ko utobazi toteke bwe dugula nye takali ya government kati chiyama yeye taba nono atunda nyeba guza azo kula chi ogula chiyama natika kwa stampu. Nechapa, usi nofu nechapa, nenga chimu utobazi. Katesea nechituuka, nga government ya gao kugo bao, chia matavayo kuyamba. Nechia matavayo kuyamba, neguza tavayo kulachi, kuyamba. Ila juzi na abie prime minister anga agamba, nabanya. Nti, tetukenda basa sura. Wabeshi tukendo baya ambako, tuja baya ambako mnunyea baba guza.
0: Baba disesendi.
1: Tuwakwate, baba disesendi. Kati abatu unda, mwaba tegezani kia wemutu unda, taka ya government. Kuwa wa government ya chikia nabanji, ya ibadi chia manero siwanu. Nechia manero siwanu, taya zona agula. Alinanga gubabie, eseneze bakulachi, nebazituwala.
0: Onagula yeta sabula kulaba ndiru norusaru.
1: Izo mita ya wawo, kwesi ya jitu ukanga wakalu. Oja msido ni ye mkuba, basi ya msana. Awasinga wa ya walungi, ni ye mkuba eto nye. Obuze nsonga chezi baleta mu lutobazi.
0: Yes.
1: Kechiba dechi buzu. Wawo chibaleta luno urban migration. Luno urban migration. Kwe kubela nti wali wa pressure. Eya abantu wali mchalo nga baje ya mchibuga. Kwa abantu wali dabali mchibuga bali batono. Nikate namba ya abantu chi. Nyingi. Luno urban migration. Pressure yete abantu. Yuki ya mchayo, tewashi haichi liyo bitupifu deta, kari yaka duwa, buyeshiba, tewashi da kutaka, bali mieba koye. Nagati katugede mchibuga, hakimu wako ya mchibuga, alikuwege ya kumpo mnimo.
0: Katugende tujijizeyo.
1: Na tuunde chibanja che mchalo. Waguya kuhabibu. Na mga jina waka bajaka. Na mtuwa mtobazi. Kasente entono. Na mtuwa mtobazi. Mnye jisinga watu na sente entono. Na hapa mchalo na jina kula. Songa yokusatu. Kwe kubela anti enamba. Yaba ntoku iti yanti ya iti lide nyo. Kubela tuwali milioni zari tununga makumi ya satu. Neka tukena milioni makumi ya tano.
0: Abantu beyonge de.
1: Kati abantu beyonge. Tewasubi ya kubela nga bayi nyansozi. Abantu abo. Bajia gende waje take ya raisi. Mubuji bagule. Ezo uyanti ghetto. Emye isinga abantu wazi mbamu ghetto. Ghetto isinga zimunutobazi. Era nevi tada biayo wa vita komelea. Wale uje chitanjia komelea.
0: Hey,
1: na chisula ko kecho. Wa chisula ko. Sabi nobi, niye kupa nebuye tonya. Eh, evanga kalina. Bali nye wagulu, na habe yanga asule yo. Buichimine wa chiteke yo, na mazelega jua, chizibu nyo kwa lachi.
0: Kukumutu ukako.
1: Elen kupa buwecha, bafu na mabafu.
0: Nebasena.
1: Nebataniko zeo bucket, nebataniko kusenanga baka yunga ichi. Bali. So, sente zo wansi, enambe iti dobu unsi, bachia mani obutafayo ate ne government okubera ngati yekoze echi tefide nsonga nyingi nyo eziyete abantu okubanga bakwa echi ngabazimba mu tobazi ne singa kubana badile professor ate ya professor inyandye David nangamba anti buli ya UN evunizibwa kunema. Chongo ya chayu eni. Chivunazi wa kunema. Budi wechongela kusente. Professor Nsanya.
0: Nsanya.
1: Ya mambi. Nite nakuwe baso kari wawari dola. Zai milioni vitani. Nibadone wawongela dola milioni lusambu. Kakati mwongela katiba. Basi kate genda dola. Bagenda bawa dola lukumi. Kasabala wabantu nga baka hawa. Kuita nitipala wabantu baka hawa. Ya wazunga baga antino. Neme kwa elimukola chi?
0: Elimukola.
1: Elimukola. Ela juzi. Jero msefe ninga ayugira. Nasubi dokumanga jakuogira kucha nema ingeji baka abamu. Kwa abantu baka abie. Abantu wa isi za ubi. Naka katambia kawa dekatambia ku internet. Mwumkazi ala kwe sura mguni. Mwoto ke mkoni. Neyo mwana wenga geza kwa kwa chi? Omutas. Ne jero msefe. Olo kubaa chifunamu.
0: Yutabidabu.
1: Jero msefe ya chifunamu. Taiza kufaye kubanga achogela ko ilaba ntubakaba. So, mumbele, nema na dewa ni mchibuga, waluwa mateka geino gobelela. Ngate naba kubela angi eminyo abantu. Okusoke ya dela, kuchalo, kwelo siwano, walu aitibwa Secretary for Environment. Secretary for Environment, oyo mkungu wa nema kwelo siwano. Kwa hini hifu kwechili kwelo siwano? Kwechili. Eshokubi, ku division ngene nakawa kuteke dua kubawa waka chiko akatubi wako inginia ne wanema ne meya ne waka kola akantu akachika akola kaba nyuga kumina basatu ujene wesanga nga kachika akotekari wo kati abanema bajia batia ngamu nakawa okutani kwa gale kumenya abantu nga na uchiko wali badiru kulira okumenya terujude kwa kutuwa ya mateka mungalo kuba kunyigiza abantu na kabi abanna Uganda ewa wakuba mu M7 tayaga abanna Uganda nkugabi ndo abasalamu nyo sente babasalamu nyo sente ba mu M7 ne babiyanga batekawe embere kwa ki enyigiza abantu so mbadde saba banna Uganda liba na Kampala okutwalira wa muga mpuzika kwe kubera anti Twitter ago butonde bwenzi okusoka Twitter ago buti obutonde bwenzi kuba obutonde bwenzi butuyamba omuka gwetusa ebintu bade zetufunye nyingi zivude kubika binyebingi abantu okuzimba obubi okyabaje nobe yango ogusika ekivamu nolwala kansa ne oba awo obutonde bwensi emitinga wegiri ebitoge ebyo biraba amazi begavena gaza mangi gasusula amazi amachafu siwe jajide mwena amususula amazi amalungi gagenda okutuuka nga muleke Victoria nga gasusudwa. So, wani wasunsula, ekitoke kya ebade kisunsula, amazi, ataba nkeba zima, nebakwa eki, nebakitema tema. So, mbasaba nga twetaaga obulamu obulungi, ne n'okuziyiza endwadde nyingi, tugezeeko kubanga twewala, okuzimba mu ntobazi, atera tugoberera amateeka abantu abazimba mu ntobazi nga mwebali balekebwe balekebwewo tugezeeko ku protecting wale batannabakola ki kuzimba kuba emikisa gikyaliyo mingi ojana besanga nti waliwo ng'emunyonyo ng'abagagga bayyettaka lingi nnyo ne bazimba mu ki mu ntobazi naffe ne Nakawa waliwo omugagga omu bamuyita Basajja Balaba yaiwe ttaka lisujiri yennyini yaiwe ttaka waliwo bayita Bogota ekitintali yaiwawo ettaka lingi twagendayo nga bakansala aga nti agenti wati wamunene temujja mmusobola ne tugende wali egundi ng'agende bayitawo Katogo walinge ekidawattaka awo nga lisujiri yaiwe ettaka lingi nnyo abagagga bo tebagambwako ate abanaku bebakola ki ebanyigirizibwa si twetaaga etteekawo eribalikwata babeenga bonna bakwatibwa sigamba nti ono ayina ebisaanyizo abalina ebisaanyizo ate bazimba mu ntobazi so twetaaga okuba nga twebeeramu ate Katonda atusaasire tube nga tufuna obukulembeze obulungi mwe Museveni talumirira bannayuganda
0: okay tweyanziza nnyo tweyanzege Lord Counselor Sebayiga Faizo Kibirige ekyebuzibwa bano be bamenye awo we babajje tewali zimbwa emirembe n'emirembe
1: amazima gali nti bamenya ngaati baagala kuteekawo bagagga naye ekyalibadde ekirungi babaleke bagezeeko okuprotectinga batannabakola ki kuzimba tubenga tuzimba environment ennungi
0: okay tweyanziza nnyo tweyanzege Lord Counselor Sebayiga Faizo Kibirige kamba twali ewa Abdul Swamad Tigi muna PFF amazo kubanga naye asonga mbere twagala okwebuuza Abdul Swamad ebigambo bya kasala obiwulidde biki ebivirako abantu okuzimba mu lutobazi
2: tweyanze ge mami Kayongo okumpa omukisa nebaza ne mukulu wange avudde ku muzindaalo ensonga nyingi nnyo kisooka kya byonna tusooka ntutunuulira abantu nga bo okuzimba mu ntobazi amazeewo bbanga ki era yazimbawo na kigendererwa

0: naye nabo abazimbao mu biseera ebyo nabazi bazimbao nga ba Drake ba Yanga olabe bizimbe bya bikyaliwo mukubanga kutunulira Kampala weyimiridde Kampala wasinga eri mu Ntobazi kiyite bulungi wonna wenyini wetuli wansi Ntobazi era wali omwala ogutwala na kivuba otwala tugende kitegeeza otuba tutunula omuntu lwaki yazimba mu Ntobazi abamu bazimba mu Ntobazi olw'okubanga we bayina okuzimba gyettaka nga lirye we era n'ekyapa kimulagira akasenyi fe tukayita kasenyi kubanga swamp eba ya gavumenti kiyite bulungi akasenyi kake sina kyensona okusimayo oluzi kwaka akantu ke ngamboba akasenyi kange era ninajo Museveni yali agenda egayaza kuziko ono omusajja yafa w'amasomero bangamba yagenda tulina otwalaga nga aji mukama wange ayina akasenyi era kalinga ku ikezi biri bisaaluga ha banagula kana akasenyi era wano ngenda kusimawo oluzi lwange ate wali nzimire ngaolaba kasenyi kake sikani
1: sika
0: gavumenti sika katuwali omuntu azimba mu kasenyi nga yakagula property ye gavumenti teyina right ogenda kasenyi koyo ekamenyo bado kimanyi mabira bangitunda bagenda kusimbawo bikajjo
1: badde sina kitegeera
0: obadde ki obadde okimanyi awali obutonde bw'ensi nga gavumenti ovunaanyizibwako obwe yali badde esookerwako ate yiyo gavumenti waba investor okubujjawo ntuno lwaki efuba nnyo okutunulira omuntu w'owansi ono mulwaki azimbye mu Katobazi bwe mbadde ndaba ku maapu n'ebintu ebikwasaganya mu kumenya abantu ebamenye wano nga basayininga okumenya mu kitundu ekirala ate bamenye walala nadde netegereza ka maapu ako okyere bulungi kati ng'olaba nga kano kabadde basayiningako balina okumenya bagamba ko kagwa tusooke kano akatabadde ku map ab'olugezigezi era ne bakolaki nebabamenya kati omuntu lwaki azimba mu Ntobazi ekisooka tulabye mbu omuntu asobola okuba nga yaweebwawo kitaawo nga yasikirawo nga takalyawo waliwo ddembe okuzimbawo gavumenti weeri wakumugjawo erina kusooka nekkaanya naye kubanga wuwe nemugamba okusanga otulabye obutonde bw'ensi bugenze bukendeera twadde tusaba wano tuweeke nga gyetukolamu nga gavumenti owatuwe tukujja omu mirembe ekyokubiri mukulu wange wabadayoga yogeddemu ekintu kyokuba mbu osobola okugula abantu nga waakala segedi babuloka esystemu e bakikozesa nnyo muki mu biseera
1: byomusana
0: nojja nga kasa ngaolaba omusweto mulungi mulungi nga banange nettaka siiraba era nokuwawo ne pulaani onongenda kuteekawo olusuku nkabalewo nteekewo amavunike nteekewo akamonde n'okuba pulaani ne baguzaawo kyende bulungi nga ebiro ebisaalu n'ebitogo byakolaki byasaanyawo kati yejjukirayo mu ttaka lya gavumenti oba mu ttaka lyaffe lyonna buli wali kkoozi y'akasaalu n'okubadde ettaka liryo bamanyiwo buli wali kkoozi y'akasaalu kyetuyita ekitoogo oba swamp wano yo gavumenti etakikolaki erimanyi kati bo bagenda batunamu kipointi za swamp ezo kati basangawo kayongo baba ino okunyigiriza n'omuntu ayabaguzaawo sinakindi abantu abagula zibaita property manya biki amataka ago olidde baba banene nagulawo nakuguza namaye mu myaka kumi bagenda kumenyawo ofunye bulungi mu myaka kumi oba etaano wano bagenda kumenyawo n'atunda kiringa okuba nga gavumenti egenda kukola oluguudo nemayoegera oliisa baso amanyi ali mu system ajja nagaakayuka nkuwa esente zona zoyagala wanoveewo kati sibuuza lwaki gavumenti bwebanga eyagala kutumenyaffe abazima mu Ntobazi ezaffe zetwegulira mu sente zaffe lwaki tekkaanya naffe
1: waliwo kyesitegedde bulungi kuba nyinza okuba nze nsigadde mu bbanga ngaate mwe mulengerera wala nfunye ebintu bibiri nfunye olusaalu nfunye akasenyi

0: Okay, bajiita Polyfem, chikumi samba kumza mwenda, ekula eri omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nzizeyo ewa Abdul Somad, muna PFF, atubulire. Way forward, eriki?
1: Nkulamusiza babaka yongo. Omulundi gwase mu kujja wano nagamba siwa PFF naye ndoza weerabiramu.
0: Wavaayo?
1: Navaayo. Nze ndi musajja ayeetongodde. Bwe kunaaba kunyonya kibiina kirala, kyovaa ku luno saakwata kaadi nga kyayagala okwetegereza. Nja kusalawo nga tubula ebbanga tulina okulaba ekibiina kye neegattako kubanga bikyabulamu okutereereza bakansala. Asalwa PFF sa mukama wange. Era sobola kulinyayo. Okujjawo kati nange ndi
0: muteekateeka. Tosobola kulinya ku kitebo oba tosobola kukolagana nabaayo?
1: Okukolagana nsina muntu gwe sikolagana naye.
2: PFF yakajja.
1: Mukujja nasala nabo.
2: Wajja nabo?
1: Nasala era mukujinunula, ffe twanunula babiri gwa, ffe twalinya ku bikomera, ekyo si kyewakana. Era nze yanunula biri gwa, nze namusika.
2: Gwe mwekika ku mutwe?
1: Ye nze kennyini.
0: Yali amwetisa oyogola bwe.
1: So?
2: Ne musere kye yali efugisi.
1: Anti kati oluntu kuleesinga ogunjawo kye bayita PFF.
2: Kale n'ogivaamu ng'ogiwanyi.
1: Bibiri.
0: Wulira Faizo bwa, talina kugivaamu.
2: Sebo, alina kujja ku masavu.
1: Kisoboka. Zina kyali kye kyabatandika FDC bali badde bagifiiramu.
0: Oba bakunyiiza?
1: Nedda sirina buzibu nabo wabula nagenda okulaba nga sipiidi kwe njagala okutambulira bo bali ssulu nnyo ku nze.
2: Pulezidenti waayo mukwano gwa?
1: Sina mukwano gwo nange nsobomukubira wano. Nange mukwano
2: gwo. Mwebaki mugira nemwetereeza kubanga oli kumulamwa?
1: Anti nze sikyaliyo. Kati oba beetereeza tubeete sibinkwatako.
0: Linda mwe Faizo mwewamwe muli bulungi? Mwe muli bulungi?
2: Tuli bulungi. Sebo tuli bulungi.
0: Tugere maso Abdul Somad. Tugere maso. Way forward.
1: Kati go forward mundabe yange mumagezi amangi oba amatono nalisabye government ebintu byali badde soko kukola yali badde think tanker eyo waguru emanyikiddwa obanga tekozeeki
0: obanga
1: temanyikiddwa nga yegendereza okukola ensobi kubanga tulaba government ezisinga zonna bwe ziba zinaateera okuva ku bukulembeze zikola era nga zino nga zirowooza bya bulijjo. Tanya okuwa ekyokulabirako wa Bashir yayimbira n'alangira ng'ebyokuzanya nga baminisita beebuuziza nusu bibiri 200 nagamba okusinziira mugati n'engano ngeri gibadde ebitambula kale byeyongeremu byamujja ku bukulembeze naye yali afuze emyaka gyali ana. Kitegeeza zino era go forward Museveni mukulu wange bw'agambye yadde asuubira Museveni kubaka engeri gy'akyogeramu mu kulisizi fire lumu lukwago tuzze tubagamba pulezidenti wa PFF twabagamba gwanave ku bwa Lord Mayor mujja kutegeera ettooke n'ekisanja kiriwo kirina omugaso mujja kutegeera ettooke n'essanja omugaso gwalyo twabagamba lukwago wanavi ku bukulembeze tibanamenya nyina kamapu ono badde nkyakeetegereza
0: gyebalina okumenya
1: bagenda kumenya kumpi hafu Kampala kumpi hafu Kampala nga bamenya basirisamu myezi esatu nibamenya basirisamu myezi esatu nibamenya
0: lukwago yabadde bagana okumenya
1: lukwago yebamenya mu Lubigi yakozesa obuvumu nga looya n'atwala omusango nagezaako okuwadawadako olwokuba nabo bantu bakola musizi fire bagamba kati lukwago yabadde atulemesa katukole kino nakino ofunye bulungi era mbadde ndaba omukulembeze nga bamubuuza sebo watula mutebe wakyogeddeko ki bannabyabufuzi twegendereze nnyo okubya abantu bamubuuziza sebo kati
0: linda ko eno program bagiyita bwino ku bwino
1: esebo
0: tetubikirira
1: esebo
0: ani gwe babuuziza
1: sebo yabadde mmeyo mpya bamubuuziza
0: mukulu bali mwezo
1: bali mwezo bamubuuziza owekitiibwa kikikyozaako
0: ngaabantu bamenyeddwa
1: bamenyeddwa nadde musubira ogamba abantu okumenyebwa nganze loodi mmeyo abatwala mu kitundu kyange kangene mbasisinkane buli muntu yamenyeddwa
0: ndabe
1: afazayo batukubira amasasi ku paramenti ngejesiri roya kankozesa amaanyi nga bafutu soja bebamubuuziza yaze mu population z'abantu zetuyina ate munnange abantu bangi kati ate abantu okuba abangi omusajja namubuuza owekitiibwa okola ogenda kukola woki ati kati mbadde kyakunyonyola olaba nze nakubira nalingi nagenda nga bamenye wagundi ate ninkubira minisita ate minisita nimugamba ajja nyambe ere kati nyinza okulaba nga omutendera gwa road mayor gwe baatuwa yali akyetaaga okubeera mbafaize nakawa kozi nakawa yali akyatusa okubeerayo nga tanana kutuukagana ku mutindo gw'okubeera road mayor w'e Kampala
3: information
1: jimuwe
3: mukulu wa Abdul Samad sebo otaddemu okuvvoola
1: amubyekamaleyo baba Kayongo
3: information
1: tayi baba Kayongo
0: linda kakweka information ogenda kumwanukula
3: kiri ku likodi abantu bali mwezo balwaniridde oyayizo kwa bwa mwezo kujuzi ngaje kuwa road mayor ne bali mwezo yali komeya wendakawo naye abantu bewaani yambika ebyenjawulo bangi ewe bakubadde ripooti abantu abataasiddwa mu mbeera ebwetyo bangi so mbadde nsaba ono nti alhamdulillah
1: ogenda mu obudde
3: lukwago waba yafugako tukkirize
1: nkaganye mukisa gwange division ne Kampala district byawukana bali mwezo njagala omukyazeko wano kumpooza paaka
0: era bulijjo gya wono
1: njagala omubuuze abantu be bamenye bali mu kumenya ozaakoosha
0: ye yabamenye
1: lukwago yakolawo ki babamenya gwenzira
0: ab'omu lubigi babamenya ku kisanja kya bali mwezo
1: bwe babamenya kuba bali bagenda kweyongerayo 14 bamenye
0: anti ombuuziza lukwago kulukwago tebamenya
1: kulukwago bamenya byagwa bugwi nga sibiteekateeke era yadduka n'abeera nabo wamu tuwamulabayo ng'anyolwa ngakute neipapula ng'ayita mu mateeka okuwabira nema era yabuuza omugaso gwa nema kumenya oba kutangira tuwabira era yakola n'abeerayo n'abeera nabo mpaku yatuuka n'awabula ekitongole kya nema nikikola sensifier tubuuza bali mwezo yakozeewo ki
0: tabitegeera bino
1: tasobola bitegeera oluya adide kiri nganzo kubanga road kansala nga njagala obwaloopu bwa sinyonyi oba buyagalize kinene bayinza ebikuwa ne bikutagalako kkiriza genda ne levu yo bali mwezo mumuleese naye otunamirize emyaka esatu mujja kutegeera okusimba kasozi ettooke n'okusimba mu kisenyi ttooke kye erisinga okukula obulungi
0: oba mugenda kumulwana
3: nesobola
1: kulwana balumwezo kwanza naye gumukubeerako ne mu kanso ye
0: tweyanze ge mukulu Abdul Samad
3: mukulu Abdul Samad njagala omulaga nti experience bali mwezo gyayina mukulu kwa butagiyina experience omanyirivu
0: muki
3: muweereza timuweereza bali mwezo yatandikira ku kyeyamaani w'abavubuka najabeera LC2 najabeera kansa LC3 najabeera kansa LC5 nabeera meya nakawa nabeera MP nakawa kati lodi meya naye kyemmanyi ku muganda wange lukwago yali MP yenyerudi meya entyalo bali mwezo zaalwana nga lwanirira omutu wa bulijjo agenda ziraba
0: agambye byamulemyedde abantu batandise obamenya asirisi
3: atamwogerangako kuba mtu oba mwangu oba mwanishiza na kuwangula oyizo mwoge ya Kevin wayo abeko mukaza ayogera mujja we kirungi nenga ati kyali badde kigamba kifena bali ku ruddo ruvuganya tuita mu mbereemu tukwataganyize wamu tuyambe banna Uganda Siganti hawa ni mwezu kamulabe bijia mulema.
2: Aja kulabo kusimbe toke
3: kwa. Waje akakodi ya woya wakari wadika ya mba na Kampala. Abutusama tuvayo. Oiku nda unigizi vwa. Tetuwe kama ni mwezu mnigua. Nenga maiwa ni mwezu agenda kuwana. Aja dugusa.
2: Wada baizu.
3: Esem.
2: Agami mwaja kumulaba mbo toke bali simba kusozi.
3: Amatua kusozi jiegari bagarima. Nemu utoba zijiegari. Nemu msefu jiegari. So wadeo gamba way forward. Wamu na mwa tuweta agatu uzike abantu nga wafu nye mu tuve kubantu nga abantu tude kumuna wago wakozechi nyeso nganga musamfu zenda wezaiba de uwe forward okusoke adela government itani kukusomesa abantu bana Uganda wasomese wasomese obulu njibo kumento bazi obochi abandu singa government yasomese za abantu obulu njibo kumento bazi chijaba yamba entubazo kubanga zikolachi zikumibwa Echokubi, okumala ochi bataka. Abantu baba bake taka yabwe mukyalo. Ne bawuzika nga tayina jadda n'aba yakataka ke akasente entono. Najja n'akagula mu ntobazi n'azimbabwe. Singa kibba ttaka kuba mwami sobe ya gamenti kisanya bagira kiyita kisanya ki no sleep.
2: No mu sleep.
3: Ajje wa babbi ababbire abaganye bundu ne babba abantu ettaka lyabwe mu byalo. Awe wabia ketaka. Bema jere batali kukusenga. Muntoba ziba kwa ichi. Yeba zimbamu. Enso ngendala. Ateke sete nye mbialo. Bajia kujao. Ewa nateka sete mbialo. Bajia kuteka uji na gambie. Luno urban migration. Abantu bajia kuzizibwa. Okujambibuga. Baganti. Sete zino. Baba zisa PGM. Kia sete zino. Zia ambaba limi. Tujia, bolima echirime, atilisti, bata aliko kusasuza, nge echirime chikoze echi, chikoze. Singa, simi bazi sa mbiyalo, uja kula wabantu wabanja, wabade baba, wabava mbiyalo, nga baji ambibuga, bako ya chi?
2: Nga bakendira.
3: Nga bakendira. Enso ngendara, abantu hao, biwagara kujia muntu bazi. Baba sasule. Amazewu miaka etan, miazewu miaka kumi, awamba inamune evi, jabazi, bazi kawa abantu babwe. Nika akati ugenda bame nyogenda bajao. Badawa. Chia chidako. Government uinobu yovuna izibu. Gweta hata maka. Abantu hawa basasulide. So, ngampu zika kumusongeyo. We forwardi. Ndaba anti government yonachi uzikia government. Ekuatibuwe chisa kwa abantu wa mamanyebua. Baba kabibuwa. Batono.
2: Okay.
3: Ogamati haka budget kabiyoni. Satu. Owatanu. Abantu wa mwini mchisenye. Tumavadilide. Tumajemu. Bakwatebu sente obo. Bagende mbiyalo, bagenji bagenzi, babenga wabwa mtobazi.
2: Tigi ya gambi, ya ndibada yo gire hivyo, ya ndibada yo dimeya. Na hii, gumuwa sindika yu tabimanyu.
3: Mufuna izi wa member parliament. Mupanya menti, ya waita amateka.
2: Okay.
3: Ya waita amateka. Lo dimeya wale mabamu loko government.
2: Unanono za wabwiriri.
3: Amu wana buwanyi.
1: Sebo.
2: Kama lo kufuna kumasimu wana.

0: Tambuli data mkwano gwange nafuwe tulinyo. Of course, subuliba sande Southwest, tupende nebana faba OSHA products. Aba gama anti munange kiliza oni. Webo ule duredo bu kusumbwa sumbwa. Ebi kusuza nga munange totele date. Weba se, mirodi biafuke, nsonge, nsanji, zinubitili mbudaba antu. Bo, bakafuru, era bakunaliyeleza. Bakula research, wenja uro. Dr. Abdurrahman Muddu, abeda atambura wanonuwana, agenda mawanga, agenja uro mu Afrika, wanonebu na aida. Ngakiza kula wapitia wa enzo kunonyiza MIT. Dagaleri ya habo, eliso uro kubanga liku vumo na noteliri da dara, upogulade munango bukusumbwa. Na kugandi, abamu dagaleri zungu balikora, nga munange boba kunonya nsimbi. Kuku umira uro, beri danti sukari, sukari, jaminanga yu uweke, ngo sibo kula kufamasi, na inga ato vumorua. Takati dagaleri gandi, ya feriechi duga, evidwate biya kakananga, biya oniranga dara, bache bakora. Ndino mkuru Dr. Abdurrahman Muddu ya mazidu kubanga atiridam studios kakubuze kuru na kuruwa lera ate tunabichichi chaku yetende. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Amanya ni dobozi Dr. Abdurrahman Muddu. Okubamu OSHA products mengo. OSHA products mengo kula bichi tuno nyeleza kudagala eriobu tonde. Ngatuwaka kasibwa ebitongo levyo na ebino nyeleza kudagala. Kweno mna Uganda leya mpuliriza walwe ya katuwe yunga kunga yeya katumanya. Miaka yonaje tumaze ku radio kuno wallahi nga gwe mulundi gwe gwasoso kubanga tuulira njala twala omukse guno kweyanjulira nze Dr. Abdurrahman Muddu okuva mu OSHA products mengo abasawo abakugu mu kujjanja biseddagala ly'obutonde ate nga banoonyereza tokolya products nyingi nnyo. Tuina products ziyamba ku arthritis, tuina products ziyamba ku ulcers, tuina products ziyamba ku infection, tuina products ziyamba ku manpower ya basajja, tuina products ziyamba ku fibroids, tuina products ziyamba ku cancer system, tuina products ziyamba ku asthma, oba coughing sinusitis, oba sinus. Binebirode binayana tubi treating ane tubi janjaba nebiwonera ddala. Skin disease, endwadde z'ensusu, endwadde nyingi nnyo kati zeyongedde okubanga zizuuka ku nsusu. Abantu abasinga obungi badde bakoma kukubanga basiyibwa, babalagalirwa, bajja ebirogologo, bakuwa bawuche bwabalongo n'ebirwadde bya bingi. Tuna products nyingi zibayambako okubanga mujjanjabwa ne mutereera. Pyros oba hemorrhoids ensundo, emmeeme bezimemeka oba ensundo oba erinnya lyonna lyokiwadde nga naawe emmeeme yakukka oba ddo olina ulcers ebbanga ddene, olubuto olukuwa epikaapika, lwesiba tofuluma bulungi osanyalala. Kasoka kabi mu kamwa omyuse emimwa n'ebirwadde ebirala bingi nagamba twekwate. Fe abasooka okuva nitukola research nitugamba nti omunayuganda oli abadde akwata liita 3, liita 2, liita 5, liita weziti ng'agenda zikozesa ne zimuggweramu mazima ddala n'amaliriza nga tafunyeemu wadde. Abasawo manjagala tukyuse tuli ku mulembe oguli modern, tuli ku mulembe oguli tuwavayo mu analog, tuli ku mulembe oguli ku digital. Njagala bintu binana tukozese kye tuyita nani technology oba nani technology eyajja okubanga twanguyiza mu bantu obujjanjabi buno. Mu bazungu neyo ne batukolera empeke za capsule, ne batukolera empeke za tablets n'ebika by'eddagala bingi nnyo. Baina ebika by'eddagala ebisoba mitwalo etaano naye ffe tuyina ebika by'eddagala ebya capsule ebisoba mu 10-15 ne tuba n'ebika 2-5 ebya tablets, ne tuba n'ebika bya syrup 8-5, ne tuba ne products nyingi nnyo nga zijja katale nga ziri mu liquid form naye nga tetusukka ingredients za 1000 mils yeri 1 liter ey'eddagala. Nyingamba nti awonna tujja tukuba tochi tunoonya bameka abalemeddwa okuwona, bameka ababadde bakozesa eddagala ne batabaako kye bafunawo, bameka batafuna results, bameka babonyebonye nga ye sente zimuwedde nako. Nagamba nti oba bunzita bunzite neyewaayo bangi nnyo naye njagala tubiringi ate tuvaayo tubiringa tudda ku kubanga tutunulira okujjanjaba okwenkomeredde. Tuli mmengo kalitunsi usafi taxpaka buli sande nga olunaku weruti tubalina okubajjanjaba, nga okubajjanjaba kuno kuba kujja kubeera olunaku lwa mande encya ku makya inshallah, wabula kikola ng'obuukinze kati wiiki eyaggwa nasira abantu nga 18 baafikkira ku ddagala ennagaba olw'amalojja gwe nali lojja kubanga eddagala lino buli wendeeta eddagala njijja nenoonya research neŋŋamba nti research kyegenda okusukkuluma ku zinnaazo ngende mbeere nga ngiteeka kubanga biri eddagala lyetubawa tuli mu kumaketinga. Teoba musawo akwerera kulowooza nti wakuwadde eddagala 10-15 bwakuyambya gw'oyambyeyo ddigulo olw'ensonga nti eddagala lino twali bali tulibagabira nakubwereere. Lwaki omuntu ono gwowadde eddagala lino ng'okakasa nti likola agenda kukuleetera ekyomulwadde. Era abantu abawona n'olaba resoursi z'eddagala lino n'otagambako munno okola bulabe bw'amaanyi nnyo kuba munno wagwa mu kinnya ng'ate walibadde omutaasa ne bagamba sinze ow'enkomeredde asembayo nina bagali Faro Clinic ya Habo eyasooka mu Uganda ekulembera Dr. Abdulrahman Muddu eri Mengo Kalituusi South Tax Park 0702 9182. Tuyina ebirwadde bingi byetukolako, oyina pyrosis, oyina paralysis oba paralysis endwadde z'okusannyalala, okubiddwa stroke engalo, stroke ekkubye okugulu, stroke ekkubye oludda, stroke ekkubye omubiri gwonna, stroke ekkubye omumwa, stroke ekkubye olulimi terukyasituka, stroke ekkubye ku nkoto. Obubonero bwa stroke 99% obubonero bwa stroke butandikira ku mutwe kuba nervous system zo tezikyasobola kufunctioninga bulungi kuwona waawo. Waliwo omuntu abadde aŋŋamba nti nze dokita oluba okuteekawo nti oluba mu buliri bwange wenti nenjagala okuwummula amafumu nga gatandika mbigere, amafumu nga gatandika mu lususu, okwebikka nedda mpulira ebbugu mulingi nnyo mu mubiri, naggambye yovaayo jangu obeere ng'ojjanjabwa kuwonera ddala wiiki ebeeremu nenaku ssatu ofuna amasannyalaze weebaka n'ogenda ozuuka ng'omukono tosobola na gusitula ng'olina obuzannyalavu bungi nnyo, olina obulabe bungi nnyo buli mu kujja, ogenda kufuna amasannyalaze mu mubiri, ogenda kuaffectinga system yo. Kyowaalibadde osooka okukola oleza kuexperiensinga okusannyalala soka obe ku bintu ebikozesa amasannyalaze okubirya ekintu ekivudde mu friji soka okirabe bulabi. Abazungu nagamba bakola friji eno kuli preservinga bintu byabwe emmere yaabwe butafa, n'omuzungu tosoba musaba ku mazzi galimu kyayisi ng'alimu ganywa, n'osanga abantu abasinga obungi nga akyayi gwanywa amukosa pako, n'abantu abo bo balina zi gas cookers bafumbira ku gas n'afumbira kyayi we nga tayina masanyalaze gonna gamulimu mu mubiri. Nabagamba nti bintu bingi nnyo emirembe gize gikyuka, ojja kwesanga mu nsi z'abantu abo n'amasanyalaze tebagaseera naye nga ojja kusanga nga omuntu tafuddeyo kubanga anoonyereza kufuna treatment ategenda kubanga emujjanjaba kuwona. Tugee tuli Mengo Kalituusi ku South Tax Park n'olwo Emporium lumunamba eri 32 enteekateeka y'okubajjanjaba olwaleero kwata 5,000 jokka. Njagala njanjabira abantu ab'emitwalo etaano leero ng'engenda okusemba okudda ku doozi ez'akasente akasaamusaamu akatono, lwaki mbadde nze n'enniya ng'eddagala lino lyakubawa buwi, n'olwensonga tulina packaging, tulina costs ez'enjawulo twetugaddibwa ku 1,700,000 n'enjijja wano n'enfuna ekinyegenyege okusinziira ku impact n'abantu b'ensanze mu kkubo nga nzijja n'abazzi bankubira essimu bayirekaunga kola sande sikola sande embeera mpumudde n'essimu kuva ku makya nnyingi nnyo dimandi ekulaga ti bw'oba omisinze okukola olina abantu bangi boggalidde ebweru. Inno ebyo twagala tubeere nga tutereezaamu tukyuseemu era tubeere nga tubawa service 24 hours oba nga tubawa 24/7 tutegeeza wiiki namba okuggwako nga tubaweereza, ne mbagamba nti oyagala kuba ng'ojjanjaba gallbladder problems ebizibu bya gallbladder kidney and liver function enkola y'ekibumba n'ensigo bino nno bikulu nnyo eri omubiri gwo, era gwolwobeera ng'olina obuzibu kidney stone, olina kidney failure, olina gallbladder pancreas biyina obuzibu, akawagoko kalina obuzibu, akalwe kalina obuzibu n'ebirwadde ebirala bingi. Body organs zonna zonna zirina obuzibu wetaaga okuba ng'otreatinga. Wound fluids discharges olina amabwa agali internal oba agali external, amabwa ag'okungulu oba ag'omunda nga tegawona, amabwa agatawona, amabwa aga kansa, amabwa agabigere, amandabwa agavunda ag'okungulu n'ag'omunda tugenda kuba nga tugatreatinga nga tukozesa products zaffe ez'enjawulo. Waliwo kituyita nervous cleansing. Nervous cleansing okuba nga twoza emisuwa kino nno kikulu. Abantu abasinga obungi aga dokita bampeeyo kaamaanyi ga lujegere, bampeeyo kasisitimu akagenda ogogola sisitimu n'otafa ku prostate etambudde etya, n'otafa ku nervous system yo sisitimu y'emisuwa gyo etambula etya, n'otafa ku muscle tissue system sisitimu y'ebinywa byo byasembolingiddwa bitya. Wali wuliddeko enjogera gye bagamba nti ebinywa byange byasasetuka okozesa enkola ku ya masturbation ebbanga ddene n'okutatana sisitimu n'endwadde endala nyingi zigoberera awo. Weetaaga kuba nga weekuba mu ttooki ogambe nti aa ku mulundi guno kansinziire akaseera engeri gye kakkiridde ŋŋende eri omusawo ono anzijjanjabe kugaa eddoozi ogenda bogifuna ku 5,000. jagala abantu abadde bagala products zonna ekika kya dagala kyobadde oyagala mu system waba mu dwaliro lyaffe ogenda bwekifuna ku mitwalo etaano kyote kibangawo anti kyebategeeza nti buli lwekugamba nti kozesa emitwalo etaano ntegeeza kukuwa cuwa tegeeza kukuwa ddagala liwonyesa ddala bakubye bakuwa ne bakuwembeekereza ne bagaa nti eddagala lya mitwalo etaano notuuka ne bagaa nti weetaaga dozi 8 weetaaga dozi 10 ngugenda zisombera emyezi 2 kw'esatu kwate etaano ojje emmengo kalitoosi usafu takisipaaka ate abagezi nnyo bo kye bakola wawulira obusawo ng'ayogedde nti papa leero ngenda kubajjanjabya mitwalo etaano waliwo abazi batufollowing nga baagala eddagala lyaffe nga kasente kaabalema oli yalinda omwezi gwe guggweko oli yalinda bwesi wakusasa wakati wa mwezi yalinda wanaakwasiza kasente abeere nga ajja mu ddwaliro saavisi zaffe ziggalwawo leereza offa okuba nga tujjanjabira kasente ako akasaamusaamu awulidde kikukwatako otegeeze munno kuba wali omunno atawanyiza obulwadde buno ate nga gwoyinza okubeera omulamu aidala nti tekigana ddigula kweprotectinga waliwo eddagala eriyamba okuba nga ligaidinga oba nga liyamba okuba nga likontrolinga jinsi z'omubiri gwo n'ebirwadde ebikutawanya mu mubiri Tuna products nyingi nyo, esoko kubanga zikuyamba okutreatinga n'okujanjabwa n'onya ddala. Abantu abalina hormones, hormone imbalancing. Progesterone hormone ya chankalana, ne testosterone hormone ya chankalana. Gwate gwa ina beta hormone omukyala, oyina ebizima mu nabaana, ovaamu discharge mbi, oyina infection buli kaseera etawona, infection yewona bw'ekomawo, ovaamu discharge, ovaamu ekiso kibi bad order n'ebirala bingi nnyo, wetaka okubanga nawe ofuna ku kapiso za phase zino, ezigenda okubanga zikuyamba. Abalina emisujja egitawona, egy'olutenteza egitintimya, malaria, typhoid n'ebirala emisujja bingi nnyo, nawe ogenda okubanga nawe ojjanjabwa jangu obeere nga ofuna treatment eri permanent. Wale eddagala lyosobola okukozesa n'omala emyaka nga 15 nga tofuna musujja gwa nsiri. Wale eddagala lyokozesa n'omala emyaka kumpi 8 nga tulaba ku typhoid nga n'oba okozesa ebintu ebitali ku mutindo mulungi omuyingo tegwangwa kukola ntondo kubanga gusiikula ebirwadde bino bacteria zino tezangwa kukola ki kulumba ne viruses ez'enjawulo lwa nsonga nti omubiri guli well protected. Abalina infertility issues ensonga z'obutazaala abantu abatawanya vaginal dryness abakyala mutawanzi wabu nisonge zo kukala, obaba nabukalu, ndwa dinala nyingi nyo, nikono kubanga tutunulira. Tuke tuina enteka teke yo kukujanja wabu mna yugana mpuliriza. Nga tukwe sahabo products, nga na products za fezino, zaka kasi wera ziri kumutindo kukujanja wa, noti ya dalam. Leo ndo nyo mkisa munele nyo kubanga nkwanjo lila kubintu ya fe, pia. Tuke tuina products za fe, waje tuita Life Vita Capsule. Life Vita Capsule, no capsule ya kole wanga ya basajja. Nwenji tuita Life Support Daily Formula. Life Support Daily Formula na zero capsule zikola kubasajja na abachala. Ngootuse miaka na mweta no kuda waguru. Wandika, wana singu mwenye tuka kudua hilo. Nalichu ya gato chimanyi, tuwekeo kukemela, tukena baki vila mituwalo. Ebiri joka. Emituwale tano jadagala, emituwale ebiri jabu janjabi. Nituwale mproducti ya fiyetuita Vita Support Capsule. Eno Vita Support Capsule, supporting musajja yeka. Echo yitwita Vita. Chochava mu Vita okulwana. Vita, okuwango ina vitality, ina mortality, ina fatality. Zina uguni satu wawozi ina, uwo combine ize 3 in 1. Chini za tokela kula masanyalaze agali genetic. Masanyalaze agali dinze mulu onji, agali asembo de mulu onji, okuwanga janjabu mbili kwa, okugugo vamu ebirwadde bino byonna. Ni gama tituli mionka itunsi. Usaptax Park. No mpoli ya mnumu nambi ya satu mbili. 0 msambo 0 bili.
0: 0 msambo 0 bili.
1: Chenda muemu.
0: Chenda muemu.
1: Chinana munya.
0: Chinana munya.
1: Ana mbili.
0: Ana mbili.
1: 0 msambo 0 bili.
0: 0 msambo 0 bili.
1: Chenda muemu.
0: Chenda muemu.
1: Chinana munya.
0: Chinana munya.
1: Ana mbili.
0: Ana mbili.
1: Katuwa luba noya utuwate tulikuba antuwa ba inechi wade china, na chimu chimu. Nga kwenye chwa dejo chimuche weka kasa njinalu sazo ka. Wezi janja wanja kubwa mponye. Nina sukari ye ka. Wemuji janja wanja kubwa mponye. Nina diabe type 1 and diabe type 2. Nina pressure ye ka. Wemuji janja wanja kubwa mponye. Katuge na kugina kubwa mponye. Nina general disease. E ndwa dinga zabu na omubili gogo na. Wewe tuita Life Support Wellness Capsule. Life Support Wellness Capsule. Tuo gina kumpeki. Capsule, ya kule buwa haba kugu. Haba wende la kumi na munana. Ngino capsule jituoge lako, ubulibu kugu ya teka ko etofari, erideno, erizitowa, obuloji. Ngatunuli dobu kugu we, no kuwe kenenya, okuranga alete chintu chino kumaketi, nishigila tu disappointinga, chikulachi. Edega yu tuli mkoge lako, nitunuli la omutu watu semu miaka asatu, paka kumiaka chinana. Wogori wakati we miaka asatu paka kumiaka chinana, wogote anzo kufuna challenges zebi duwade, ebidi serious. Bitia, tokena kutani kufuna ebidi duwade, oche tuita STIs, Sexual Transmitted Infection, duwade ezivira munsonga zo wukulu, wa munsonga zo wegas. Oya kusanga omuntu asinga bonja, wata singa bonja, nga wafunye infection zino, neziva mkubela UTI infection, nezigena mu yeast infection, ne kulira dale miaka, na niko kwete bintu, ebyenja ulo, yubate to experience ngangako. Nogeno nosanga wata singa bonja, nga wata wanziwa overwade, obo mugongo, ino leza magumba, edele notuli mkongela ko, lija njaba magumba 100%, atito wali mtu yari yari koseza kusonge yo, nilire mele duwa. Tuo gila kundagari tuwe kakasanga, liba deo e bangali unamu osha productsi, kuwa mwaka guwa nkume beli kumi nesatu, ngedaya nudiri mumbaketi ya fe, tetuliteka nkuku offer, nilu ina chance, nguwa mfuja dagari ino, kumitualo, musamfu, ni chitundu.
0: Okay, chitufu.
1: Njaga la okuwa wandike, ufuna wakakalamu, wandika Life Support Wellness Capsule. Ye productsi, jitu watu nuli dengeno productsi, generally, iba deo charging wa emitualo atano mwe tano. Ile tuwede tujiita dozi kalibobo, dozi yaba bede. Eno nga tolimo bede chimala, tolimo janjabi, wala wabata mamunga bie kubiriza. Nga tayina nyo, omusajja jamu duwa ilo nola banga, ichama zima, yerekeleza mwerekeleza. Na kwa taka senekela ga doktor, mpa doze yo, njene, beko vienteleza. Nche tuwoge lako tuwoge lako general treatment. General treatment, tuwoge lako dagala ili janja wa mwini guna. Laza, walita sanga mwini wa devyo, likuwa protection ya miaka kuminetano. Watofu na challenges zino, mkudiramu. Okugema no kujanja wa kulimu Life Support Wellness Capsule. Ye product, yoke no kubango kuzisa. Permanently, it treats bacteria infection, blood infection, ne UTI infection. Yogena kubanga o treat the infection yo na yalibade eku affecting mu mwili. Ileo lelimuli kila kwa ngali ya makuchetu ya cardio and vascular disease, liyame kutambla yu msai, liyame kuchafu yu msai, liyame kukwalite yu msai. Liyame kubinywa ebi yambo mutima okupampi yu msai yu kubuno mumili kuna. Liyame kumaso eziva kumutima okusapula inga mumili kuna mwabasa nyalala. Liyame kunywa masa nyalaze mumili, haba ina stroke. Liyame kujifuku maso, liyame kupua eyesight nechifuku maso. Umakuwa bantunga, uine chitu ya low blood supply to the brain. Umusayi kugena kuwongo kumutono, oba low oxygen supply to the brain. Oxygen agena kuwongo mutono. Lini lega lirimu, liga banga liku ya moku banga, otele ilabino. Liga kuya maku hypertension, liga kuya maku stress, liga kuya maku unwade. Izoru butu. Tuwakele kumwade nga alaje koloni date chende chinene nga chirimu obuchafu. Tuwakele ku gastric pepsitis sexual coefficient. Lea ye chenda ngedaliso kuyubuka, uetaliso kugena kama bwa. Uje tuita the gastric pepsisis. Gas ona yika mulibuto kuche mele. Uye tuita gastration function. Inkula ya gas ona amenya amenya ate mele. Agabizemi gas ona mumele. Ate bichafu mele nga bituwala mudigestion. Bifulume ngobu vii. Eolo science ali wano katunda ya teka yonyo hudi. Okubanga atuone mibili jafe. Na atukula ileo mumele kwa fengkula ya munga ngatimu. Eleo mtu wana kukua tila H2 mtu. Nibachitela, nibachitekao, nibachanjuluza. Ujelaba ngomulimu ogwe kula mumuili kwa foguli automatic. Okumenya amenye mene, no kujiria, no kujichu winga. Okwedele mene enu, wevira mukamwa. Ebreaking we, egene jemwe migaso. Ujiteka musaliva amenizenu. Saliva amenizenu, sunda malusu. Igasune nga gama labu uonji. Etekemo chikucha enzyme ze chikeno kuyamo kumenya amenye mene enu. Igini mulubuto, ekole. Bino bina bina bina bina, wadoche muno kukua mulade wa sukari. Wale mno chigena tuke sela nga basawo bakugubye ku mmere yonna. Ngatoina chosola kulya ne chita kuyisa bubi. Wali badosi tukira muno manya ti sukari wangono wanu wali. Ngachali mu type etsoboka kanzi lukeli aba kugubanwa osha product bambe ku life support wellness capsule. Ino product muze mwabaze ko kudwali yafe. Muze tujiba nyonyola nengo gero kwa kanga nga kabei kakujeko ina ga doctor. Nani aga do mpe ku eyo package kubata tujiranga. Buli muntu ina ina gena kuja kudwa ila jagama bambe yo. Kubanga chechigeno kubanga chiri ya kitingira uo. Nage meno jwe sawa bili zuka. Mumubili kukutazo kuya tuwaluwe chitambula. Ate kumwisa jokina kufuise bichafu. Muda chika asatu kuka. Mgina kukuta niso kulabanga. Bichafu vita niso kubanga bikubamu. Kumu chara. Wanda ina infection ya nkulu. Echigena kutwa ile sawa bili munya. Wakubanga bichafu yonami mazo kubanga bifuluma. Na wabadalu wale niso ngangu uzidamu. Uzidingana. Wapamu vitu vili dark. Obeira wikasewa vamu discharge. Na nini nisonga zoru wala. Tebite giri kika.
0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: Lifeguard Wellness Capsule enayebaddewo eyonno yabavubuka bano babacha abaka wasa haki wakajire etuyingizawo namba bbiri wegala amaanyi ag'okwewaga agagakufuula seggwange wakoko okolime weetaga okubanga naawe ofune ekizuulo Lifeguard Wellness Capsule. Nituwa na chituita Natural Life Support Capsule. Eno Natural Life tuogila kubulamu obulu nji. Nacho tuogila kubulamu obulu jane mirembi. Tuogila kumuto kuwira nga mulamu. Obulamu wenga mulamu. Ngane wakina mubiume bifana gana bitia. Uwabasawa wakina muke baumbuzi wabade wekumidewa. Ngati wakina kusa nga mwia dika chicha kakalwa dena kamu. Ngane wakaba nga infection kazengulo. Ngapasake mwambili ba maloku kafulu mia mwambili go. Mino no tukuwashua leza tugamati. Te wali mtu wakina kubira wo. Afune service wezidi. Ezituka ino mutindo guno, mataise kwa wafe mengo. Tuwe muno product, wale master product, tujitade, tujibate erede, mwabande basu weda, alivali ndeda, alivali ndo mukisa guno, we tagachi, weda wakubanga, utreating alo janjaba no onia dela. Okujanjaba no kugema bitani kana awe, nage muno weta wakubanga, jiwete uiwa kolu ulewe vigiri, mengo kalitunsi, walua ngame dokite namba, angazi duka nyo, okay. Ene namba, mujikuate bulunji ya Airtel. Chemanye mutendi abantu abamwe bangwire ngejeri misanvu era 95500 Airtel 0 musanvu 0 2 0 musanvu 0 2 9 mwemu 8 munya ana mubiri 0 musanvu 0 2 0 musanvu 0 2 9 mwemu 8 munya
0: ana mubiri
1: Jawa lupa tekeza tuina enteka teka egeno kuwela enungamu onaku wencha inshallah. Na ye njagala, abantu bane kumibengeno kujanjaba. Bane packages ino za life support wellness capsule. nina kugabayo package tano zoka mfunye warning wano bangambi lagayo yotade ku market na ye nchala ili wesuka chajezo ngina zefe singa mbadilamu nina kuja njiba ya bantukali musamvu inshallah bana bantu wa musamvu mkoze semi tuwalo musamvu na chitundu joka ukwanga ufune no life support wellness capsule mwetuwalo musamvu na chitundu mwabaga zi products zira indala zona izibadi katale vitana figa electro figa 120 minute dozi ulceration syrup products nyingi nyonyonyonyi zili mu market ya fe na ye product yenu nina jiba ya kumituwalo musamvu mwe nkumi tanu uli wala uina juhuli uwali maduwe ya gala kufuna kudaga inu na yu ulamu wabude temu kumala kubango utuka kudua ilo incha weta ago kuja kuluo kubili kuluo kusatu kuluo kuna nolo kutane wiki yu na neja ukubanga daga inu lili protected ngeenda kubilako wageno kubuki nge chino chino edaga inu kube simu yugeena angi nubo bato ina kosele kusimu yugea tukituski zovunazi wangai dokita ngeenda kujao kumachai inshallah alikuwa inako waka wachi amba nyo confirming edaga lalio nukuli jamu safe tulize bali ngosikumye akasende kwa kusimu. Sini ke mtuwala musamu nechitu nukwa ya gala life support wellness capsule. Atikuwa ya gala products na indala kusisi mtuwala itano joka. Uwe ina products ya fejiwa ya gala edda. Baji kukamba abili kumina mnana, insamvu. Paka kuproductsizo na ugena banga nawe o treatinga o janja bidu edala. Zero musamu zero bili.
0: Zero musamu zero bili.
1: Chenda muemu.
0: Chenda mwemu.
1: Chinana munya.
0: Chinana munya.
1: Ana mubiri.
0: Ana
1: zero musamu zero bili.
0: Zero musamu zero bili.
1: Chenda mwemu.
0: Chenda mwemu.
1: Chinana munya.
0: Chinana munya.
1: Ana mubiri.
0: Ana mubiri.
1: Zero musamu ena.
0: Zero musamu emirundi ena.
1: Chenda mutano.
0: Chenda mutano.
1: Musamu zero zero.
0: Musamu zero zero.
1: Nize simu zeta Abdurrahmani Muduka. Sola bamanya agosikuma kwa ubakaboga ya doktor. Enamba yange jinku watide. Nina kujenye abantu wakina mbela kumi kuproducts zili nomo. Alezo mproducti inga bie musamfu. Nabako emitualo. Musamfu chitundu wae waliwa buki ze inshallah. Njagala katika sadewe mifomu kaga. Gwalie ya mpuliliza. Yagala kuingi na mbatu mengeno kujenye ba. Lido njagala mbele inga. Nchigali la dala. Nene producti yange master producti. Njitande ku market. Adresi mwabageno jiro zako mwemu jiro jiro jira. Abantu wabali dao. Mane miaka ni miaka tukina mbela unga tuwe jusa. Emikisaje tuze tulike mabega. Obude nga butu goba. Tuwaka tukwesewa mkisagunu, kuwanga tukuwa njulira, tuina enteka teka oruwarelo, kuwanga utandika sawa zino mwampulide kuredio, okusini kakasendeko, oboku inge. Zero musamvu zero bili.
0: Zero musamvu zero bili.
1: Chenda mwemu.
0: Chenda mwemu.
1: Chinana munya.
0: Chinana munya.
1: Ana mobili.
0: Ana mobili.
1: Zero musamvu zero bili.
0: Zero musamvu zero bili.
1: Chenda mwemu.
0: Chenda mwemu.
1: Chinana munya.
0: Chinana munya.
1: Ana mobili.
0: Ana
1: mobili. Ne zero emisamvu ena.
0: Ne zero musamvu emirundi ena.
1: Chenda mutano.
0: Chenda mutano.
1: Musamvu zero zero.
0: Musamvu zero.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mujeme mkaitusi tubajianjabe. Inshallah. Okay.
0: Oko mununja tuuli nisa mkwano kwa gubati tututamba di Dr. Brahman Mudu agami ya kuletini master product geno kubange kujanja mbubula mburu berida uberinga munago tereda na wata ina mbubula dosu mbubula ukwetangira kusingo kwenya tukena mprogramu bufombo mbadi petiru waru gembe mzukuru waru bano chaluzi ni mkwano kwa Dr. Brahman Mudu atisinkano na kuduja kubira rudala doza inshallah.
2: Uganda Halali Bureau kye kitongole ekyakakasibwa era ekiyina obumanyirivu okukuyambako gw'omuntu wa bulijjo okulondoola wamu n'okwekebejja omutindo gw'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo omuli ebyokulya n'okunywa olwo ne bikakasibwa okubeera halal eri bannayuganda wamu n'okuteekebwa ku katale k'ensi yonna nga beesigama ku mutindo ogwakkaanyizibwako amawanga g'obusiraamu gonna n'ekitongole ekya Uganda National Bureau of Standards basangibwa ku ploti ey'okubiri ku Del Gardens kulira na bekeri kusa apolo kagwa rodi wetandikira okumanya ebisinga wo bakubireko ku noti musanvu 5852 noti noti mm oba noti nya emunya 233 56 mu Uganda Halali Bureau ebintu ebiri halal babiteka ka kabonero aka halal quality mark okubyahula kwebyo ebitatukana na mutindo
3: okufidini da amawulire gakolanga kinene nnyo
2: okumanyisa ensonga, okusomesa, okuwabula, wamu n'okutuyambako, okumanyikiddeko, mukono gwe ng'ompuliriza, ku guno omulembe gwa tekinologiya, okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayete ye. Oba mu kitundu kyemu awangaalira, singa aba afuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo, fuuka munnamawulire.co. Pearl of Africa Radio, n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyomba ku sosayete yaffe, okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone, wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe. Kyanguwe wandiise wano ku Pearl of Africa Radio kati ofuna okubangulwa, fuuka munnamawulire.co okumanya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku nnoti 7 45 82 19. Fuuka munnamawulire.co ne Pearl FM.
3: Mukyala
4: wanzi mwana,
3: nafunyeemu ekirowoozo. Oba ettaka lino tulitunde nnyongerezeeko ssente nkusindika osobole Japan, kuba ndagenza okitunuuliramu ng'ettaka lino litutunuulidde naffe tulitunuulidde, terikyalina valu yamanyi litugattako.
4: Mwami, bizinesi ennaku zino si nnyangu.
3: Ate ziti
4: olabye otya? Bw'okwata ssente ezo n'ettaka lyaffe liri ne tulikwasa aba Joita Coffee Works Limited ne batulimira emwali.
3: Nezikola ki?
4: Olabye emmwanyi za daddy mukyalo, aba Joita Coffee Works Limited be bazimulimira.
3: Vaawo
4: zeeze emmwanyi zaabwe eziri ku mutindo ogwa waggulu ddala. Ate nno mwami olaba, mu myaka ebiri tuba mu magoba ate nga tetwestressinze.
3: Vaawo ogambye kozi babayita baani?
4: Joita Coffee Works Limited.
3: Nkitegedde lwaleero
4: ntiti
3: nti behind every successful man there is a woman behind.
2: Basange wakiso ku Hoima Road kuchizimbo kuli Sentinel Bank. Esimu 0788 9 7 9 7 note musanvu uwa office line 0200 9 12 9 9. Nitaka likwasa aba Joita Coffee Works Limited otegekere bisira byo ebyo maso
5: okwaniriza mu program obufumbo
6: mwetu yegera enkuzanya abaana okugonjola ebizibu mu mwaka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo buli lwa sande saawa nnya paka mukageze ekiro. Obufumbo
2: ngikutuusibwako
7: Tasnim Junior School ensangi mmanja ly'essomero ery'ekyasa omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo liva ku nasale paka P7 dene boarding lisomesa eddiini n'oluzungu. Tulina abasomesa abalungi ddala ne basheekha abatendeke, endya y'abaana nnungi ate nga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu byemizannyo kwesa n'okubayigiriza okuwuga. Ebisulo byaffe biri self contained nga tuyina ne vani ezitambuza abaana, ebyokwerinda biri gulugulu nga tuyina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6. Tasnim Junior School tusange ensangi manja ku Masaka Road kukuba eridde buloba. Essimu 0200 998 939 oba ku 0702 493 486 oba ku website www.tasnimjunior.com.
8: Omuliriza waffe omulungi, olw'okusaba kwa bangi program y'olwaleero eddiddwamu.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكوم مسامو كاتنجز مويدا بحال فيم anate kwaniriza nyo mu program obufumbo nkwebaza byonna byosobodde okubanga okolako naddala wiikiino yonna. Mukama Katonda bawadde birungi, tumwebaza alhamdulilahi rabilalamin. Abafunye okusoomoozebwa mu nsonga ezimu bendala tusaba kitiwa Allah subhanahu wataala abirenga bawe obugumiinkiriza, so nga ate namwe abafiiriddwako abantu bamwe tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tusaba kitiwa Allah subhanahu wataala abirenga wawe empeera ennungi mwe bakulembeza mu kulongoosa ebyonna ebyabasobako ng'abantu abeerenga basonyiwa. Nnaku lwa Sande tuba tuguse ne program obufumbo okuba okuzza essuubi mu mayumba gaffe. Buli omuli olimu, ali mu kalina, ali mu golofu, ali mu bangalo, ali mu muzibu gumu, ali miziga ebiri, naye nga muwangalyamu abantu babiri, omwami n'omukyala. Essuubi libaawo litya? Pearl FM evaayo ku nnaku ngolo Sande luno ne tekuba mutooki obaoliawo. Obaako nekyosobola okuyigako, obaako nekyosobola okunywererako, obaako abadde n'afumbayo ennaku ebbiri, kale n'ogenda mu lwokusatu n'olwokuna, so nga ate obaoliawo nekyo kyobadde tukimanyi, obaoliawo oyinza okuba nga bwe tukikwogerako wano oba naawe osobola okuba nga weewaawo, osobola okwekuba mu ttooki n'okyusa ate n'okyusa ku kirungi oba n'ekyo kyobadde tomanyi n'ogenda nakyo mu maaso. Amanyi anze kalungi aya musafa nate
9: muzikula kasujja wano wendi lunaku lwa Sunday tuwa tuguse abasi abatuuliriza wawaayo amatuga mwe ne mutuwa yakadde tubebaza nnyo tino obubaka wamwe tubufuna kyetuyitira yonna naye ne tubebaza nnyo obudde wamwe mutuwa okulaba nino obaoliawo tubaako kyetugatta ku ttafaali erisobola okuwangaza famiry zaffe ne community obaoliawo zisobola okubeera nga zirimu omuzinzi wakati mu mbeera erimu ebisoomooza ebingi mu nsi wakati w'ebyokuba nti bino ebyobufumbo bitambula mu mbeera y'abantu bangi ababigenzeemu abatannabigendamu abasuubirwa bijjamu naye nga tugamba nti eno sunnatillah fi l ardi nkola ya katonda mu bulamu bw'ensi ti buli muntu yenna nawankubadde wagamba nti emmese ne beegejja etya era eba yakkapa ekyokubiri n'okirindiikiriza okumala akaseera era ojja kusigala ng'oyingidde mu kyekimu tekijja kuba nga kikyuka nnyo era tuli mu bikadde tugenda tugambe tuli mu bikadde bajjajjaffe babiyitamu bannabbi babiyitamu naye era nabo babiyitamu nga babiyingiddemu so obutabiyingiramu tekitegeeza nti oba ebirungi byayo tojja bifuna oba onoobifuna obanga obutabiyingiramu noogamba nti ojja kuwona ebyo ebisoomooza ebirimu
10: kakati abo bonna bonna baganyuddwa omuntu yateekayo omuguuni mani kyadda wajada muntu bwanyiikira akungula omuntu bwanyiikira akungula basi bwogayala mu kusoma toyinza kumalako kusoma naye omala kunyiikira kubanga n'okusoma kukuola baseeka mwaka ku mwaka nova bupi wano n'otuula empale nkaki ne zikunjubuka n'ogenda mu pittu P3, P4, P5 wuyo nomalako emyaka musanvu n'ogimala mu primary n'okwata emyaka mukaaga abantu bawulira omwaka nagwo tegugenda ogenda okulaba nga omusajja yatandika ng'oli mwana muto ng'obulevu butandise okufuuyirira naye ng'okyali mu kusoma naye ng'okusasulwa kutono manya okusasulwa kujja mu maaso kubanga al amal bi khawatimi emirimu gyonna gyonna gisasulwa ku nkomerero
9: yagyo
10: so twebaza abantu abatuwuliriza n'abateekayo obudde bwabwe ate ne bayiga ebintu byonna toyinza obutabiyiga alungi byasomesa neyigayo bibiri yigayo ebintu ebi bibiri byokka byokka obeere ng'otambula n'ebyo
9: ate buli lwoyiga manyi waliwo ebintu mu mbeera ze tutambuliddemu seeka mutimba nebinebyapaal nebyapaamu olaba nti oluusi sometimes buli bantu byetwasomesa bosu betusomesa olaba tuva mu litriti ngaabantu abazze sitamazza ti ujukaho nga bazzeeyo
10: ngayatala mwewalo aya egamba mu Qur'an egamba ejja yaumatabyalu wujuhun
9: wataswaddu
10: wujuhun fa amma alladhina swaddat wujuhuhum akfartum bada imanikum fadhuku bima kuntum takfurun wa amma alladhina biyallat wujuhuhum fafi rahmati llahi hum fiha khalidun
9: twatugenda fotpot nga atutudde mu baasi eya world life omwami n'omukyala atudde wano twatugenda lubirizi owagonja ono atudde ku dirisa n'ayisaawo ono
10: balina omwana naye nga omu okutunulira munne nga amukwasa omwana ye omwana yabagattanga elementi yabagattanga ey'omwana
9: naye
10: onamunwa atunudde ku ddirisa noono yali atunudde eno mu lukuubo lwa baasi naye nga bw'abaama omuwa atunudde eno ng'atunulidde ffe paka lwe nebaga ti abaayi waliwo abantu betuze nabo naye bayi betaaga
9: emergency
10: era nozo
9: tunekiro
10: ekyo twatuulawo nga tetundebagana kwebaka nga tebasobola kusula mu nyumba bokka nga tulina okubataasa kakati nno yembeera eyegwawo naye baagenda okuvaayo nga batusalidde n'embuzi ssatu
9: netuzirya musajja yagenda omanyi waliwo ekintu ekikuvaako nga kibale kikutu kati ojjukira mu ntandikwa nti twali tuva wano ku supreme council ng'oli yalese gwe yagenda naye nga yamuleseeyo ate ne mugamba pangisa sipensulo ekulete wano nanga muntu yafumye mufuru ate katugenda fina naye kuli sawo yaji kuti what is case ye niyo gamandi namuntu ajja
10: ajja
9: kakati
10: bwe bufumbo
9: bwe twala betula ba results twagenda kuverubirize ndako zetwamala yo muskeyo nga wallahi yalla hakuna hakani
10: njalla hakani ngabala haka ngabasika
9: ngabasika
10: kakati wewe obufumba ateka nkubulire
9: naye ubaye ada yawo
10: wechiri
9: kati waje abantu baganti buzimu
10: ba era bwira kuba buzimu era senga bwali soft senga siteriwo tuina kutambula tutyo
9: tutya
10: bwe tutyo kutegera gana kuyomba kulambuka kufa سبحان الذي خلق الأزواج كلها مو يقول بنت في كأنه قد أصبح قام أنت تيجي أكو من أقول شنو قبوا يشروا وزا تينا غوربا أدينا كتيريا
9: أشينا كوزينا غوربا أقوم أقوم كغوربا
10: تصور
9: أوانغورا
10: نعم كأنتي إن جاكلا كقام أنت أبان تباري باتونو والله يقول أبان تبافيري يقول آدم نهاو era ragadu min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha sakan babatebenkeze musule nabo bino bira bitegeze kikimu mutugosula na yato uwebako uwoganero birotese litaskunu ilayha wajala bainakum mawaddatan wa rahma bibi binanga binate opposite yabyo mawadda itiko kubamu kuwagala nobuchayi
9: nobuchayi
10: wa rahma nokusasiri gangana era nobutasasiri uri ragadi kaguri ekemere wanyeziza
9: wanyeziza ara kugoji guze
10: okibulira akati betuba lokwala tumaze okwala utandikwa bantu bazali kwanga babiri babiri olubuto lunonga luwasa luno lumbaso lumbaso galufumbiru olwemabega ko insunde yali okumulembe gwada ate awo abantu bonna bonna ebamba lukutandika okwewasoko ati mungu na abatu mulundi gumu ati bonde abalekawo ujaka abantu abatu nenyo ngatandika nsino omanye nsino nkadde
9: nsino nkadde
10: toiza kujua miaka milioni 2 oboji sedde sisa tu oboji sedde eriye yombuta balika bwa miaka nkadde kati kiba kitegeza no bufubo kubanga ki kikolwe kyatandikirwa ko nabo bukadde toina chokola kipya bukadde abuna batta nabi sallama ya gadi ma baina adam
9: wa
10: nuh 10 quruni
9: olemine 10
10: kakati atenga botunuri abatu batwala humu adam idris nuhu huduma kakati humu adam idris nuhu wakusatu
9: wakusatu mulembe wakusatu
10: aha idris yali omu kubazukuru bani ba adam ataba liokupe mukarrabin kakati humu adam idris ochulira kakade kudako nuhu inuhu yali kumpi nyo na adam muzukuruwe au omuzukuru wa musayi abochitegera kakati na emyaka ejo mabaina adam wa nuh 10 quruni wewe miaka 10 kade naka 10 ejojo naba aliko bonna bonna ate wa matu fi tufani bafira mataba ati mungu na damu banabage na mnyanja atende badamu ku ndozo huli lobo esede bwe miaka atende badamu kupanga butosi nenge era bajipangira ambufumbo tebe wasangana twali bade tukola ki kakati tobola bade nuhu alayhi salam abana ba basatu abaza kama yakulun ba gundi afasi kanaani ye yafa ham yafasi ne samu atebe bakola bebakola ekintu kibayita ensi kubanga mwe mwava aba Europe ne muvamu aba Asia ne muvamu na faba ba asmar aba dugaf tuva bantu bana abasatu abana banno wata abasatu
9: abasatu tezo ufumbo bukadde
10: ufumbo bukadde ne bawasa kati bebawasa aba mungu natulete eno abana basikara ludawa hirola abantu bomo Asia bonna abasinga obungi baga lukufanagana abantu bomo fa East yo baraba bafanagana abantu bagundi abasayirani baga lukufanagana abagundi abachina baga lukufanagana botuke na ba Europe bonda bonoke ndokwala bangati nabo bali byabwe kakati bujeno mu Africa era bwetu tyo na magezi gafe na Africa Omfiri kwa muna Nigeria na omfiri kwa muna Uganda. Ama gezi gafa na ganolita kulimba. Uli asemu.
9: Ok. Ichitakata ufumbono bukade.
10: Bukade nyo.
9: Kakati waluwa bagamba. Oli anti ena kuzino wa manye. Kakati ya anzebe ufumbo. Temi nkolele.
10: Bekola. Kakati kampuwecho kule birako. Jotu wabade kumbaga ya Muhammad kato. Sajawo.
9: Sajawo wange.
10: Ya wade wana erungu.
9: Yoga yoga.
10: Na uli asemu. Na ye. Naba dentu dao motebe wenti, naba dene msaja wange Sheikh Mansuri. Ne sasi labana abawala. Labana abawala, ibisee rabi no kufuno msaja, sechino cha kuzanya. Ichuna cha bachimanyi.
9: Kama ati bachimanyi?
10: No kuchimanya bachimanyi.
9: Bachimanyi.
10: Katibana ata ababalina. Abalina abasaja. Atibu wana bange chili ize. Naye abatabalina omwana abaana bawala mbuuza lwaki tufumbira nti baba sajja mbajjewa kye kibuuzo kati kitubuuzibwa abasajja mbajjewa ndeku olaba muntu kugenda ng'akola ki ng'ali ku mbaga akuba dansi kutumanya kizibu kyavaako era era endongo ekyakubwa nnyo sigani njiwagira nnyo Amuntu agene no muganda gani sisobola gomanche baddeko
9: wanje
10: gomanche baddeko nteko kukuba dance
9: madenga manti amasirise gali mwangu
10: takibira tajagalira
9: duge no kunyira kuti
10: ndi
9: ashawe ndi
10: taya agandi kambalete abali hayyan abayimbi abalamu ndete aswata humu amarobozi ga abagali kugundi nsanyukeko Chemba de konze badde nkimanyi. Omututano onyezeka.
9: Na omutembe.
10: Ari atandita kulimba. Embaga ezo ziraba. Gobanga akoze embaga kati nga Muhammad Katojo yakoze embaga. Nenga n'abantu ennaku yaabwe gye balabye. Nabo oluusi bagimalira awo ne banyenya ku bugere. Golaba omuntu kubeera mu kanzu eno. Na yoke nukula ngeno bukere bukulaji Mwenye nya
9: Na henga chobo
10: gato Wenda bambu zachi Msajja takuiwe Mwenye nukula nga shekhi Lahia yenye nya Mwenye nukula nga shekhi Na yae
9: Na yate wajisusa
10: Amatuma hine na kuseka Amatuma hine na kuruwaga Kansinike kukumanyo lwaleru
9: Omkano nyezi so msajja banga chwa.
10: Ataye ogundi, kwa msajja wiki, sede zimubusi.
9: Ngamba, anti
10: wa. Nani kukamba, olia ze kumbaga, za nyezo kumbaga, ngeze kumbaga, kwa wana miyakatu. Nene sanga echo kusanyuka, echo kusanyuka, nene sanyuka na epita u. Ndike kunaku eno jenina.
9: Walua wenda ba, nilamba na ba wala. Onyu kulanga imi sinu.
10: Na ama simu. Ichizo bichi batulete de agena na kusikiriza ati na asanyuka na aitawo ene simu bwa kwate bifana nyibwa kubedu
9: yemara ko stress
10: stress na stress twina za amanyi seka abantu bale kangulu twina za amanyi buka tutunulira zenyezo kubera ngamba de mu stress emyaka jange ngana sira banga kusanyu Wakaka katuma aliona banya ya karunji waliona bikusanyu
9: ndiri wa
10: ndiri uliyo ulijawa kati bakujeke miaka ana tuboli resanyu walija
9: nazali wa mulutalo utaone rufune rufuka ati demwa mu 70
10: kati evyo kati abo bonabo ne regime jola ba tera banga kusanyu Abantu abo balikanga ne bakubenduru. Tebalabanga kusanyu.
9: Sanyu nikire batalabanga ku.
10: Ate bali balirabye ddi.
9: Embaga zibeera wo.
10: Si mbaga.
9: Abantu balina sente.
10: Kati gwe tukulidde ffe tubadde tugenda munakivuba awo. Nitulaba kokero ng'akumba. Okero nitusanyuka.
9: Banning ejja.
10: Bandi
9: kubanga. Expressi zanyana KCC. You gotta clean kati nga bayisama wa. Ha, ne bannange. Omupira gwe Africa guli wano naye gulinga kutaliwa.
10: Gulinga kutaliwa. Kati abantu bakati abantu bakati abantu bakati abantu bakati abantu bakati abantu bakati abantu bakati Nukujia kebi ntuwebe, tia gasi. Tia gasi iwa yeze. Kwa wanga nangi mbulavide kumurempe kuno. Enda fetuwati tumaji tia gasi.
9: Yes.
10: Yeye hawa dewa.
9: Yeye hawa dewa.
10: Tia gasi asingo mbunja jide kumurempe kwa waka yuhura.
9: Mm.
10: Ya sezo kuhiwa tia gasi. Mwule, kwa gamba tumulabe chichimu, fe, na haba na haba fe, na haba zuka. Tetuina kwa gamba, ama tumasa nyukanga. Seki nsi, nsi ya se nyukanga.
9: Nsi ya se nyukanga. Bano, watu kulembe doko watu nyumiza. Mwine vyo ufumbo, nga basa nyukanga, basa nyukanga.
10: Basa nyukanga, seka abantu baini nsui.
9: Kumbanga abantu baba kwa kwa kagari. Nangani mbaga leo kagari.
10: Nga ya abisansa. Nye abantu basanyukanga nyo lwalero seka tewali sanyu byonna bintu byachuka atal amru la maradala ekigambo kyaje kitaina kudibwa mtewa kyali sanyu mu bantu bantu baina sanyu she oba bali mu baina sente oba te baina sente te baina sanyu
9: kakati bana benjaga lo ngambe be bano go gambye nti agenda okulabanga omukolo gutuse Seka mtu madamu sana kana yao mkolo kusingo kubanga mbulunji kwe guno kwa kala mbabu taala. Kakati kwa gandhi, agena gandhi, Chiempi semu za nchikola chi? Ulo mkaka, na wadeku na timu ya bavu kajina denjo gila na yao.
10: So waka wundu wufu deli yomu nede? Alhaj, waka wempe mpia.
9: Waka wempe mpia.
10: Uno, una wule sewaru.
9: Kawembe mpya.
10: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo tugoberera era bwe bali kuzimba maka. Ngabali ne kugamba.
9: Ekituru. Atangu gata bugasi kula kwiswalo.
10: Oba buli kulusegere kati
9: era. Kubuza ki.
10: Obanyi. Okubera no musawo kati nga Dr. Hanifa na amala. Ngane ya kijanja waza.
9: Ane ya Hanifa. Na mukiriza. Waina kuzitwali kutwali ekirao kumbaga. Inenge rola wa msanyufu.
10: Yetabiranga ko mu.
9: Mubensene na
10: wajetani. Yetabiranga ko mu gundi. Tabiranga ko mu nyivajet. Gundi oda byaronda nyo. Walonda nyo oda libo walonda.
9: Walonda nyo. Wanda.
10: Oli libo yaronda.
9: Oli omi alironze.
10: Na yabakazi bazibu. Kati ate oda libo yamanyo buzibu bonna amara.
9: Ate.
10: Neba mara bamu bayizo kubera ngakuwanyi sigaje kuwanyi sigaje. Ndakuganda unarebo owange tamusobola ate nange sisobola uwe. Gari muti anali kwa imiride.
9: Kakati.
10: Bino biringa bakaze ekiro baba kuba emigo ku machane basi ne besisirize bizigo. Aboko pagundi wa amani nyo. Awatu awarungu de wati.
9: Onyiru muwa antisa. Na uga nisi ngewa vila utabdiri wa kuwanyisika.
10: Kuwanyisika.
9: Na uga nisi.
10: Ola lebo na kuwa ola lebo na gama chikati. Na uga nisi kati. Tuwala mufu atuma. Nawe mpaku hajati. Kudoktoyo. Oinzo kutu kwa hali wakati. Awuzu bilahi. Oizo kutu kata kata auzu billahi mina shitani reji buli mtu ya manyu kwa buli mtu kwari na ye ya korachi
9: ya manyu ya manyu wa guruba na
10: ye edesu wakaru puwe na fetu veri na ino fetu manye tambra jitu tambu zebi tu ya fe
9: seka buta shishi ya bagamba aga ntipanda abantu wa mubatu wali ngawe bali tibajia kusoboka na ye
10: seka
9: mubatu wali ngawe bali
10: seka kati kuwa Ono ya soma kusomesa.
9: Msoja wa msoja wa noni.
10: Wa noni. Olina soma biology. Bintu olugezigezi luli kwa biology yao.
9: Bona
10: wa hizo odukuru. Bona kusomesa tala mwangu.
9: Ni ya basomea hizo kusomesa kusomesa. Amusomesa anga kwa ya mkola.
10: Nebo mbi. Okula wa ngabata ambudemi yake jore bafumbiza na abana nebo ugira. Buli muntu yebaze munno era onarebo gwako namara mu kifuba ne ndamara kugwe mu kifuba kubanga buli omu yamanyi byayise mu
9: akara kwa college general buli muntu yenda ali no uwe nga bauliza program wena muwe ku ha
10: muwe ku ha
9: mugaye nti alhamdulillah we bale kunku
10: we bale kunku ma
9: nina ange sikumi
10: nange sikumi
9: nawe to kumi
10: nawe to kumi ka kwa ngo abantu nga jabali mungu yekeya bakura yamanyo buzibu bwabo
9: Eh, wano kula wanugandhi, ono wamu mpa.
10: Eh.
9: Yes, sisobola.
10: Ah, sisobola.
9: Eh?
10: Ujako katinga falla vya waba, seja wa gumbu. Kutulinja kono
9: ugini. Eh, utakono ugini.
10: Alhamdulillah, rafiki cheba zichito.
9: Eh,
10: so. Tuliba seja wa nangi, tuliba seja wa gumbu. Njoo. Na yenga, echikulu echirimu.
9: Echirimu, nchi obufumbo.
10: Obufumbo.
9: Tebu sobala kubeda anga, wagamba walo, try to wakira kwana abati ya wagani no, obufumbo. So, jabu gendamu, because bulimu ebisomoza.
10: Aha.
9: Tugamba, enkula, entunda ya abu, katuna ya butondamu.
10: Ya abisomozo.
9: Ya abisomozo.
10: Ya abisomozo. Nse, nabago chitwe, chukula bila kuwa nuchimushe karunji. Nabago ama, diyo, mtu, mungu kwa ya singo kwa gara mungu omutu kwa ya singo kwa gara mungu yali Ibrahim.
9: Ibrahim.
10: Na hila kuka hata buka.
9: Gatia.
10: Amaka. Ate ye munafi ni gaba mazivunyo. Kwa kutambulu lugenduro kufi Falastini. Oje maka awali nyumba. Tochita cha kuzanya.
9: Cheki mujayo.
10: Kuyumba.
9: Ani ayumba.
10: Hajara ni Sara. Manya gundi Sara.
9: E.
10: Amgama jono mukazi wota umtambulu. Sicha sobra kulachi. Sicha sobra kugira. Sicha sobra
9: kubala baku.
10: Kubala baku. Kwa hulia. Kwa hulia. Kwa hulia.

0: Bochiraba. Kakati ebibe na beda tuja kuroza tuja kusaya nga buli smooth. Nga gobobroza. Guba amu okuguruba. Era baguruba da.
1: Baguruba da.
0: Ate bacha aguruba.
1: Ase babuvamu.
0: Ate tosu ate uliro buvamu oba kawadi. Oba mutitizi. Japan. Wikirizo nywele nechigugu cho.
1: Situra.
0: Situra.
1: Baka.
0: Baka last. Bakuzike na wabochi zike chigugu. Takati obera umbele fanagana kwete.
1: Olisi ya gana ganti. Toina guomutu guomuwa. Gumbana ye. Kati guwa wako lime firikuna mutu wala.
0: Daha. Kati guo yomudizani.
1: Tewari guomudiza.
0: Kwa sanga seka. Kati saka wagamati wallahi mkazo ya namugoba tati ya Mungu. Chituti onona kuchachi. Mbaelewa ya gala ya baba ilaba tati ya Mungu bo inoku uri lida. Kwa sanga seka na kubuze chita ya kugame
1: chumbu. Natali seka gani. Njaka nanga mkaza ile
0: dini. Aide dini.
1: Ne dini kapimu kayo.
0: Ya kwa wachi tojimuso besa. Wachi tojimuso besa. Na wakazi ino kajanja ako. Wallahi ya gala shekhe. Ngari ne dini. Kwa aluna atali na dini umufuru muna dini. Na fetu kutende. Mwerewacho ya gara guwa kore de. Kwa ngeza kore dawe hiyo terizo mtu wa msanga ya mbala bimpi. Aterizo gandhi mtu kati aliku mustawa. Ya gara umutisajanga aliku mustawa. Wanga zendi wa sitira. O wa siti la kweke njini njini mwono onye alimoru jirimu jirimu shono tonomunya omuterezi mwono omuterezi atuja gati mcharo yu raba ya terezi omusajyo yu neda mwaga raba na mwabasipa kolele mwumusage chwede mwumuvayo msajya ya nema tasara mwigirizo kusara mwigirizo kusara Mbele anda ye, umuigirizo kusara, umuigirizo kutola zaka, umuigirizo kolachi, bulichimu. Mgayi tulwale, tumale kusara.
1: Tumale kusara.
0: Nete mwina usulubu dawa. Kumusaja gwato mkama antia, anzi gwato sare sija kuwa mmeri. Gweke njiri nye mkayi tumale kusara tulia. Ngamulia.
1: Kati nga kujula nona
0: ye. Tumale kusara.
1: Tumale kusara.
0: Mpona mpono ja kusike chigugu cho mpona mpono ja kugendo kula wange chitiri demokesi.
1: Chimanyandi
0: niti.
1: Mmele yono yiba jidia
0: mpona kusala. Na yu kweka njini njini orugesi kesi rolu nyalu yitiri vunyo. Wallahi. Ate wallahi kwa sangomu kazi nga atijuka na ne dini. Ene dini yechi jahiri ene tetereza. Wabula nga yu mulimo kwayo ya ya gara makuli ngabi okolachi ngabi yali. Dawa siwe tuwe itambula shekhi. Abantu baba kuata mpula atiti dawa teti na chisira Nabi sallallahu alaihi wasallam yagano mtu akera kumacha nga mujirimu nebungera nga atemuchi
1: musilamu
0: atena kere nchazo musilamu atene bungera nga muchi
1: mujirimu
0: naga duwaluwa mbula nga siga zayo ziraan nga siga zayo nzira liyadukula nara ingiromu lido fayaamal biamalin ahali ljanna fayadukulu haa
1: na ingina akura yomu ni mkumuwe kutuwa matuwa mjana
0: na kuingira kuli ataba kichenda muenda na uwe chukumi na amu tiramu na yawa bata natuka na tauba weri fadakala ljanna na ingire jana ahulida kakati kukwetoja kuroza ti abadu wa namu kwa jaba kuranga batia mungu
1: na hiba na baba nunya anadila baba meni chakala mchala nga muna dini
0: nato hizo kumundo wa banga muna dini nga alishibuhu shibuhu muna dini yefana anjiriza kunga mchi dini mungu wallahi mungu ya manye dini ya umotu mgue kukwa na hiyo wanaizo kubira nga asara nga akolachi nga akolachi yeshibuhu na ye urusi nga mchiba gwe mbibi chibi chine bida refaragana bibi chibi gobonu nya nenga zichengamba chiri chintu chimu nti omuntu bwabera nga ononya omukyala obanga omukyala ononya omwami teri yajja kuganti ono munadini ekyo kijembu ngo bwa mwe
1: No.
0: Jakuleta hadisi first far with that
1: din
0: teri bati ya dak awulira wani lila nyayi ne dini kakati ya uwitani kira uwe dini ya ruwa uwe dini ya ruwa kati ya
1: uwaliwa kati mungamba chala ulimu ulusa alemesebo edini uluta wakuna tajewa amuwajia
0: uyu na ya nizokubira
1: ya vila
0: uli mungati muna dini

0: Kubanga nabe munaba mugenze nga musenguse nga mugenze kwekizayo omwana yasoma obusomesa alina mu diguri era bw'anaatuuka e South Africa ajja kunoonya mu Misiri
1: bbaluwa
0: ziteekebwa
1: ezo
0: sente mufuna entandikwa
1: so abavubuka ezitugamba nina omuntu musangana muliri gwa sente gakulya naye ayinza okumusanga nga n'omulimu gwalina gweko
0: tuweerera sente Utoroza tugira yo tugira bwogezi.
1: Waliwo wana ebintu ebikusanyusa. Waliwo omuyimbi omu wano sebu naye ati era ndoroza pasipo naye alina myufu kubanga bw'obeera
0: bawa minisita.
1: Awo obi ogira.
0: Anti ezo ze sente ze tugamba.
1: Kati oli sente wala nti bali mu
0: jako. Oli sente. Kuli sente. Sente okusoma sente shekhi.
1: Kusoma sente.
0: Wani Uganda
1: okusoma sente. Si sente zikwatibwako. Togina noga no naye ayinza okuba tazirina awo naye nga bwomutunda ku valuye
0: buli lwolaba omwana nga alina degree oli mugagga lijama limaliha oyiba muwasa limaliha kyobola nti nabbi teyaleeta gundi lekutubiha olwebitabo bye wabula yaleeta limaliha kubanga alkutub mal ibitabo sent zenyine ziba
1: deni abuza accountant ngasoma ba accountant ebaluwa atekayo
0: butesi baluwa atekayo butesi bwati nasoma busabu atekayo kati dog kati honorable chief sebagala nyobe ba bageze mu kisairo ngabaline ne dr namara baizo kusiba enjala
1: babuze dwayo yoku mwana liruwa
0: ono ne baba tafunye ono musomesa ne baba tafunye
1: na yoni
0: bana abalala bajja kulwana just trying to go bawo kali mu Egypt air kakati umusajja chava ono waba utware kwegamba wali utware tare kitegeza emergency ya kwa munyanyi Nyo saya umwala ya jabu saya lau samahtum afikum doktor tibbi ashani saidna fi tarehe hini
1: they have a medical doctor
0: here walwa gundi wano mukazi ngakaja kalangiri inagambira doctor wange nambuga we doctor ndi wa habo
1: nane sanjeta
0: nambuga duwe nanga sibitege the cause of agambe walwa songe kubwe kutewa wali na ye ni bagara doctor simuka doctor aga ndi wa habo ndagana ndagana yera bitiyo mbuti
1: kagezi oita fanjala
0: ah tosobola
1: fanjala
0: ero lugira boti tuka walinga wayo papulas kati honorable sebagal yawasa sente yawachi zito Auli asema yes. Wachi zito ya wasaiji sente wade yeta ziraba nti abarbaro zanti kuti ogenda na yonti namaso kwa sanete bampa sente ono mukazi go baku uno asomie ze sente ze bakuwa limali ha so sigundi ze so sigera kuje yonte zabwe na bichi byo na bena bena ono yenyiri baba kwa dezabu
1: sente
0: kakati okay. Kakati sebo.
1: Njala tuma.
0: Ya katundu kano.
1: Tukamalizi.
0: Waluo. Nabade mpadi sewa nda evigundi vya ange wano. Waluo. Waluo mchala. Tia yugede mbunji. Chalo nwa mwitari jina. Uwe wakiso. Waka tambia ukalaba.
1: Nakalabi. Nakalabi wano nabiyo seka kademu.
0: Nyangi negata niseka. Manyi fa iza atadaitum fa atadu bimisi ma atada alaikum omuntu waliwo omuntu aleeta oluyombo
1: mu community
0: nekwe tayinza kuddira abantu balina bufu bubiri otugendi abasiramu bonna bonna bamazeewo ebifo ate betufunye okujuliza okukwata kuwono okusinza kushetwa ebigambo byayogedde tatwagala era naffe tumugamba nti tujja ku boba totwagala naffe tujja kukulaga nti tetukwagala mukyala Regina kubanga ekisalawo bululu ate okimanyifu abasiraamu tuwangalira mbibuga tulinga njiibwa gwe tolowooza nti pano bokka gwe boogamba be bajja okuwa obululu mukyala Regina nze kyenkusaba vayo weetonde ku bigambo byewayogedde omanyi abantu bagenda nebakwata akazindaalo nebeerabira ne babaseeka baffe abamu wakwata akazindaalo muzikiti awo n'omulaba n'ayogera mahabba wadabba awulira naye Regina wayogedde bubi meya we wakiso okubeera nga abasajja abasiraamu nga be tulina ebifo ebingi era twatulaze omwoyo gube gufaanana tugutegedde era tujja kukubiriza abantu baffe nabo bakole ekikugwanidde okubeera nga mu byobufuzi wekikolebwako ekirala sebo Netanyahu agamba nti emplani zonna ziwedde ez'okutwala Gaza era agamba kikafuuwe okuddiza abahamasi ensonga gye bayita ki gye bayita Gaza agenda kuva lutakuluta alabenga amalawo Gaza naye Gaza nabo bagamba nabo kikafuuwe natanya kukola ki
1: bamalawo
0: naye kikwewunyisa omusajja ono gwe bakwasa ensonga za Middle East Wotkoff simanyi bamwita Wotkoff amanyi musajja mu Yudaya bamwita Steven Wotkoff musajja mu Yudaya naye nga wangala mu America yagambye nti omuntu yenna yenna ayagala emitawana ye muntu ayagala okulangirira amawanga abiri nenga esizabula yazo nesinga zo zigamba nti kwa ense kolechi salimu ono wotuka ufono Steven yaga nti haa ege Israeli yachi ya dembe okutwala ebitundu ebibe nebiryo chupaidi nyebe mbade nzija wano somieko kubigambo vya wa Misiri agamba nti Israeli beteko mchifuwa shija kuwaliriza Misiri okubera ange kwate mundu egende enura abantu begaza atenge ekisobola bulungi kakati olutalo olwo kubanga Sheikh Muhammad Warakira ayagala nnyo ebigambo ebyo bituba tufunye ku mitimbagano okubera nga tubikola ki naye nga bannaffe abegaza mubasabire bali bubi ekisooka abaana abato bafa abakazi abakadde babatta n'emmere nyini nyini mpaka olwaleero omusajja abadde akyakigaanya okukikola ki
1: ogiyingiza
0: nkiiko zitudde naye naye nga tezirina kiziyamba teziyamba nnyo mbeera eriwo naye nfe ng'abasiraamu tugamba nti addua edduwa silaahu lmumin kyekitala kyaki
1: kyabakkiriza
0: fe tu katubateeke mu swala mu ddua naye nga tetulina kyakola byo byoseeka Warakira ebintu bye tusobodde okubeera nga tukola ki nga tubigira ekirala se mpozi ekisembayo sebayiga yafiirwa okoddomiwe mungu ayina ajel omusajja ono yagenda kuziikirako sebayiga agenza kumuziikirako mu wiiki enu gyenkugamba agenza kumuziikirako ki taata waabwe yafe yali asigaddewo taata waaba sebayiga ne ajet fatum enakatudde niyo azuka okusaala subuhi bagenda agenda akkirira wali wansi okufuna ewuzu we yatuula teyaddamu
1: mwe balenja bagenda mumaaso nga mutugoberera abanaye inginiya Huzaifa bangambe banalaba abantu bafuna program eno ku online naye ndoza ajja kutereera ajja kola ekyetaagisa naye tubebaza nyuma nabagenda mumaaso nga mutuwuliriza mwe bali nnyo jati namuwasi manyi tuwuliriza jati lwemu manyi tuwuliriza ajeti broda mwebale nyo kufa hati mgena masonga muliza program tuli mbufumbo tuchari kumsonga yafe ya eviso muzane dogo mumaka era tugenda kumula mkatuno nyo tuchari nesonga bichi abagenda mbufumbo obaba bulimu obuli lwala ganti obuli yao relationship yo ehinzo kubangiri mu
0: era sebo gundi jenda funye abantu twasomesa mabega kawo netusomesa ku amajinni abakyala abasinga obungi lwa kutogera naye amajinni bakola ki amajinni gabakozesa ate ne basirika ne batayogera bana ekintu tukiddamu twabaga nti jinni we likozesa si kintu kirungi oyinza obutaddayo kufumbirwa
1: okujyako
0: nga wejjanjabye kubanga ejjini teriringa muntu twatula wano twalinga ebyokuzanya nituga nti bweba lyasomye kutubba oyinza obutaddayo kwegomba balya mmere
1: kuoyinza
0: okubeera awo nga n'abaana kwegamba obajjulira ku ssaawa emu n'ekitundu osobola okwebaka mangu musinkane n'omuntu wo wanaye nga byonna buzibu kubanga tetusobola kuzaala naliyo jinsi tezikwatagana naye nga ateriyo ate wa bilakisi sahe ne kusaidi y'abasajja era nakyo kibaayo kakati ebintu ebyo byetaaga okwetegereza webulamu bwe mutambuliramu abamu temwogera
1: notulaba muntu
0: utafumbirwautawasa
1: ng'ayina ebitonde
0: olina omubuuza naga nze tombuulira abasajja tombuulira so ng'ayina omuntu wekiro ajja saawa 8 ogwekiro ne lukoya kakati abantu abo nga ye bwatyo bwali kakati
1: kale kikumusanvu katonyezimuraba pal fm webale nyo okubangugenda maaso ngu kyatuwuliriza waliwo muwala wange Aisha Namirembe ayaganyo programu eno manyika angamba tasobola kwebaka okujjako nga programu ewedde kale Aisha Namirembe mutumire nyo wali ku Hebrew International ebukoto manyi nti mbeerako ne mutabani wange Ibrahim mundabire nyo manyi nti abeerako ngaawuliriza na bonna aba Hebrew International
2: Badochi manyi okuyunga Oluganda kigazi yebyenfuna yo yo badochi manyi nti okusomera munne dua yenga tachimanyi Allah ajanukula ate nawe malaika nezikusabira kyekimu yo badochi manyi nti abachalo okusinga abasajja obungi kabonero kankomerero akatono zino nesonga endala nyingi zogenda okumanya ngo yefuni debitawo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bwenkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera nebifo omwanukulibwa eddua n'ekitabo eddua ezisomebwa ng'oli mu bizibu ebitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era nebikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah amukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah amusaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino Yeshura Imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Yeshura Imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16 9127.
3: Uwangi, ulio tia lero.
4: Ndi bulungi.
3: Tuetege kila naku. Nsuburu kuba kuna abantu benyamba. Kuba wakumere.
4: Looza kula mubu abantu.
3: Tuozo gulubunga waka soli. Nengano, okusuburu kolo obuji. Nechapati.
4: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole waba Mandela Mirazi.
3: Supreme Flour, ajira mbungo waka soli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mubili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, elange kwenza nebuto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okweto olole gwanga Supreme Flour akole baba Mandela Millers ebisega ku roundabout Masaka Road.
5: Oluvanyuma lw'okumala emyaka 27 bweddo ngajjanja baba na Uganda Dr. Katumba Hussein owa Uganda Joint Herbal Research Clinic kurebu sabala akutegekedde oluzisira lw'ebyobulamu olw'omwaka guno lwatuumye twegubeke endwadde nga tukozesa obutonde ng'omuntu okujjanjabwa mu lusiisira luno wakukozesa emitwalo mukaaga zokka olusiisira luno lwa nnaku bbiri ku lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 13 ogw'omukaaga ne ku Sande ng'ennaku z'omwezi 14 ogw'omukaaga ku ddwaliro lye kurebu sabala wewan ndisekati n'omutwalo gumugoka ofune namba yo kugenda okujjanjabirwa olukulunaku lulie ojja kugenda n'emitwalo etaano zokka kunafunira eddagala ng'abakyala wagenda kubeerawo okubakebera ebizimba musikane n'abaami mujje mukeberebwe prostate gland ku bwereere abalinaaniya kabutongo sukaali pressure omugongo oguluma n'amagulu ozimba olubuto n'okuluma wansi wa kameme olina arusaze tufuyisa bulungi infections kubira Dr. Katumba Hussein ku 0732 32 11 10 oba ku 0752 32 11 10.
6: Obani ya chinkola nemburamu n'omwana ayina digiri naye kale Katonda ali baramula.
5: Vamu kukuli mirensi, omwana mutwale ku Hamza Islamic Schools Eruwero, balina nursery, primary ne secondary, gabawala n'abalenzi, abekisulo n'abavibweru, nga mu bigezo bya UNEB kono ebyeddiini ebyomwaka oguwedde, be basinze mu Luwero district yonna, nga bayizi baabwe aba P7, senior 4 ne senior 6 bonna bafuna first grade zokka, nga ne ku mulundi guno bagenda kukikola, basomesa n'okutuuza abaana ebigezo by'Oluwarabu mu Sabian, idadi ku Sethanawi, nga abayizi aba secondary abatasomanga ko ddiini balinawo kilaasi zaabwe mu Shoba Gym basomesa sciences, arts, computer n'ebyemikono nga balina omuzikiti gaggadde ku ssomero okuwandiika abayizi abapya kugenda mu maaso okutuuka ku Hamza Islamic Schools linnya taxi zidde Luwero oviremu ku DFCU Bank eye Kasana okirire mabega waayo bakubireko oba oweereze WhatsApp ku 0772 53 37 88 oba ku 0705 15 5 2 9.
7: Oli wakati mu programu
8: obufumbo mwetuyegera enkuzanyo y'abaana okugonjola ebizibu mu maka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo
7: ngikutuusibwako
5: Tasnim Junior School ensangi manja ly'essomero ery'ekyasa omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo liva ku nasale paka P7 dene boarding lisomesa eddiini n'oluzungu tulina abasomesa abalungi ddala ne bashekha abatendeke endya y'abaana nnungi ate nga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu by'emizannyo kusa
9: okubayigiriza okuuga ebisulo byaffe biri self contained nga tuyina ne vani ezitambuza abaana ebyokwerinda biri guluguru nga tuyina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6 Tasnimu Junior School tusange ensangi manja ku Masaka Road kukuba eridde buloba esimu 0200 998 939 oba ku 0702 9938 oba ku website www.tasnimujunior.com.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim chikumi musambu katonyeze mwenda Pearl FM kwetuli kwaniriza nyo nate ma program obufumbo nate tuchagina maso watutunulira ensonga ezi kwa tagana kwa mafumbo awa ugendo bui ingira mabanonya awa tanda bui ingira mu watutunulira ensonga ebimu kubisomoza nadala ebyo ebikwa tagana kwa nimbe razi no ezi ebitonde ebya machini kali
10: na
1: njaga lutandikira insha Allah taala
10: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil anam sayidina wa habibana wa azimana wa maulana muhammadin sallallahu alayhi wasallam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hulul uqdatam min lisani yafqahu qawli shaykhi fadilatu shaykh yahya mustafa galungi
1: na
10: twatuka ndetwali tusomesa wano ku topic jiwayagala tusomeseko twasomesa ku kigambo ilaja amradu sihir obujjanjabi bwa ndwadde z'eddogo ezijja mu maka maka mulimu ebisomoozo bingi owulira na bino bibaamu oyinza okulowooza nti oli bulungi nnyo naye nga na bino mwe biri oyinza okube okulowooza nga gwe alhamdulillah mugwe yakwanguyiza okufumbirwa ate nakukeriisa abaana bo kati twagamba nti ebika biri nga 13 betwali twanjula egundi eno wali toliwo ngaoli mombora kakati waliwo twasomesa ku sihiri taatili eyo omuntu okubeeraawo nga yita bifaako nga tafa kuki
1: tafa ku byakufumbirwa
10: kibaita okukeereya netwogera nti sihiri tafriq baina zawjaini kati oyinza okubeera nga omaze okufumbirwa naye ati nebasalawo bakole ki oli akola eddobo erikwawukanya bingi naye nali neddobo nalyo likola ki nalyo libaamu kati olwaleero kikalungi obutamala biseera njagala twogere ku sihiri rabti eyokusibaga eddogo
1: eddogo erisibaga abagenda
10: okusibaga naye nga tetunagira abasajja bangi kino njagala bakiwulirize vuka bangi era abasajja bangi bebasiba batira nnyo eddogo lino litira nnyo okujja ku baami dokita omu wa dokita abajjanjaba abantu abakugu ab'ebyobulamu bagamba nti eddogo lino rapt ery'okusiba ebiseera ebisinga likwata nnyo jinsiyatil rajul
1: endagabutonde
10: y'omwami
1: omusajja
10: kuba omwami okugenda okufuuka omusajja ayina ebintu bingi nyo system engeri gyetambulamu ekwatagana n'obwongo nekwatagana n'ebitundu bye ebitegeereddwa ebikola omulimu ogwo nekwatagana ebintu bingi naye nga bikolebwa mu lahava muki mugundi naye nga ekifo ekikulu ku bitunku kibeezaawo embeera eyo ekifo ekikulu ekivaako system yonna okuleta isharati indicators indicators ezo nga zitumwa ila ajihiza eri ebiyungo ebigenda okukola
1: omulimu ogwo
10: biragirwe biragirwe ala sabiri mithali nti tulina ebitaala by'okukkubo abantu babiraba nga twagala nnyo twegendereze nga tusomesa waliwo obuyumba bwe mulaba obubeera
1: obeeramu system ye controlling
10: nga we tulowooza nti ekitaala kyase red
0: chaseyero anti bachikola bweba tyo wabwe waliwo system control eria umbuyumba eragira anti kati yakared awura ewereza obaka anti kati genda yero
1: yero
0: erabula awurira red yimirira green tambula waluo system ebikola na ye eri awo era tewali bitala webiri wa ilanga waluo obuyumba yumba obwo obuli awo era mu system kadombiri nagobe kutebekola ki waluo ishara eziva ku bwongo ishara ezo eziva ku bwongo
1: indicators
0: nezija nezikwatagana n'omusaayi owulira nezigu sukuma negukola amanya aga sukuma kusobola kwimirizawo embere iyo na ye gwabasibye kike bakola gwabasibaze egini ligena ne litula mu bifebyo ebikola system eyo kubanga shetani na bisusula mayaganti yajiri fi etambulira muntu kamajiri dam ngabola omusale
1: kutambula
0: mu bibiriko kati ye ekutambuliramu era ebifebi ebimanyi bulungi nnyo kakati bwebeera nga bakusibaga ku mbeera eyo kwomusajja gundi eyegenda netuula omwandisaga nti faitha ktaraba almaru min zaujatihi omusajja buli lwaba agezaako okusemberera omukyala we atala aljinniyu hatha almakani fi lmahu gundi
1: ejinni
0: lituula neriwumuza owulira ekifo amakana gayo nerisimba amakana
1: mubwongo
0: kubanga system eyo komandi ezisinga obungi zonna ziva ku bwongo obwakutuba fatatawakafu lishara indicator neziyimirira kasitalimala okutuulaawo nerikola road block kakati indiketa ziyimirira almursalatun ila l ajhiza indiketa zino ezituma oba shara ezituma obonera obutuma omusaayi guno okugenda mu ajihiza
1: mubitundu
0: ebyo ebyeyawulidde egundi ekyo kati ogenda okulaba nga
1: egaddewo
0: nga
1: tewali mulimu gutambula
0: omulimu gwonna ono agenda okugukola ekifo ekigenda okukola omulimu ogwo fayuhdisu irtikhai kwekulebera lianna damu taraja anu kubanga omusaayi ogukola ekintu ekyo
1: tegufuddeeyo
0: gundi awatuula system wetuula wali muattal
1: waggaddwa
0: mugundi battal bamaze okubattalawo
1: era mumuwaliro kwekutya
0: kati kubanga ekintu ekyo omusaayi guteeka okubeera nga gutambula nnyo gusobole okubeera nga gutuuka mu kifo kiri ekigenda okukola omulimu ogwo
1: kisobole okuba functional
0: naye kati kino kyekikola kiziyiza kituula ejjinni lino lituula awali obwongo nerituula buli kantu konna akavaako embeera
1: eyo
0: kati ekyo gye bayita ki arabti yo omulimo gwalyo babeera bakolazeeki babeera bakusibye kakati ndowooza kitegerekese bulungi tekitegerekese bulungi
1: tujja kitambulirawo nti eddogo lino lituula mu bifo ebikola omulimu gwa khutuba naye nga biva ku bwongo
0: waggulu
1: nebisiba system
0: hormones zizona humonati zino zona zona nezisiba omusaayi negubeera nga tekukyasobola kukola ki kutuuka mu bifo ebiri mutakhasusi kuba gutambula katiyari lkahraba gutambula nga bwolaba amaanyi g'amasanyalaze gakola ki bwegatambula kakati ejjini lifuna markazi almukhtasu lidhalika fi lmahu ekifo ekyeyawulidde nekiteekawo akatebe kali nga ensonga eno tejja kubeerawo owulira
1: tugende maaso
0: yambagi iraji rabti okujjanjaba waluo omutu wangu njagala awulirize alibu na ayira ya awulira kati bwe babanga gwene mugametizi
1: ndija mtu kwako
0: kakati njagala awulirize kuba namusubiza yankubide desimu namusubiza njagala awulirize ebintu bino bulungi okujanjaba kutwala makubo munana
1: okujanjaba nga bakusibaze ku musajja okubantu kya asobola ku functioning eri mukyalo
0: aha kutwala ezijanjaba za mirundi munana naye kasoka tunyonyole wetu tiyambari alel muaalij kigwani de bakyetagise eriyo nagijanjaba ayakshif ala kulli zawjayn ma'rifat al-mashhur aw al-marid minhuma kubanga embere ne gwaula bintu bibiri gwezo kuloza nti gwe muloge gwe musajja gwo kozeki boroge twati buli lwemba ngenda ne nga ate dduguliri ku mukazi
1: kijeyo aksiji rusi bakiri
0: iyo mukazi olokubera nti yali mafuulu bihi yaenza obutakola ki obutagira kubanga ati kimugira yo amaliya ye abajaize sawa abiri munja naye nga ate yaliko ekizibu nga gwe baaluga nti buli anaakugendangako obulyanga tajjanga kukola kino oba kitegete kigamba buli anaakugendangako tajja kukola ki tajja kukola nga kino kwegamba amasanyalazi agono nga baagasibagira kumucharo
1: mucharo nti buli lwogendayo nebagabagayaka
0: eragajja kuzikira waliwo fault eyamanyi eyatenga gweriko ki kakati kyebaga nti gwe muaalij agenda okujjanjaba oteekwa okwetegereza ku bombi abazze ono fa'ilu wa mafuulu bihi ani ku bonna mashur ani muloge
1: mwami ye muloge
0: ngabababa takunu almar'a hiya almarida aizo kubera ngo mchala ye muloge wal muaalaj la yadri ma idhari kana ngo mujanja bitamanye ekyo rubaba rekinda ati khibrati kinzo kubera nga khibra jalina experience jalina ntono au litasarruhi obo kwanguyiriza nakole ibintu mugoti kero kole boti boti boti na yeche chintu chiri sensitive utaku okumanya ani kubombi omuloge shekha akugamba shekha yawandika kitabu kino agar fakat jaani ahadu al-ikhwani omuku mikwano jange yanzijira fatalaba minni an arqi akhahu okubera nga nzijanja bamuganda we al-mutazawwij omufumbo ono eyajja yali muganda woli eyawasa muzi 15 yawman yawasa ni waita wenda kukumi na tano ngati wali wechi nducho na chiko zechi
1: kienambazo ni ingo mkazi ya mwasiza
0: wa huwa marbutu na inga asibaga fana sahatu shekha aganabuli lida omuvukono ayuhulira lahu fulanan ukwela anga andetiru umuami oyo wa humu ikhwa tumfilla bali basaja basiamu wa nafe ikhwa tumfilla yu'alijuna nga tujanja babumu fa akhbarani annahum qad qamu bi ruqyatihi ababu kuba seruganda bantu banyonyola shekhi tyane itwa musobedde darukuya obaza ari kan lam yatimu shifa awamu necho kwa yali aba manyi tiba amanyi barukaba amanyi na ye awamu necho shifati ya tayakola
1: shi yafuna bujja obujanja bitwakola
0: fa ajratu ila al-laylati al-qadima ne babulindiriza
1: kichirishi dako
0: ichidako baada salati al-ishai rajul kusala salati al-ishai wa baada ma sallaina al-ishai itwama kusala salati al-ishai dhahabtu ma'ahu yagena ne munno no munywanyiwe fa kumtu ne nyimirira bi ruqyatihi okubera nga mujanjaba falamu ajidu indahu adna shay'u sinachi nasanga era sinachi ndalaba obo mpuliza bulungi fatalabtu an arqi zawjatahu ne musaba ne mugamba nti kirabika sigwe mulwadde naye badde nkusaba ojensi janjabe mukyalawo fajaat omukyala yajja faqaratu alayha arruqya ne musomera arruqya fatabayana li nendabikirwanzo bane kinyonyoka gendi annahiya almarila la huwa nti omukyalo ono
1: ye
0: mulwadde wadona alemererwa okukola omulimu oguli naye eddagala oba omulogo yalisibira kwani
1: omukyalo
0: fatalabutu alaiha ayatu sihir nensomerera omukyalo ono aya zeddogo thumma qaratu ala ina'in kabir oluvanyuma nensomerera mu kyombo oba mu bensani oba mu paketi ekyombo ekinene minalmai nensomereramu ayati rukuya wa ayatu fak assihir ne aya zokusumulaki eddogo wa ayatu shifa ezo nazanjawulo twajja banange tujja tunyonyola aya ezo nga bwezifaanagana wa talabtu min alarusain nensaba abagole bano bombiriri ayaktasala okubeera nga banaaba bihatha lma amazzi ago gensomeredde weyashiriba minu babeere nga bakolaki
1: bakanyolako
0: bada an aghadira almakan binabala okuva mu kifo fafaala dhalika bakikola abo bombiriri washafaya ne bawona milailatihima ku mukiro kyabwe ekyo nga bamaze ennaku 15 bikaramillah naye tebawona kulwanga nti nasomerera nnyo wabula allah subhanahu wataala yakolaki yeyasalawo bakoleki bawone etariika esooka kati akugamba naye okujjanjaba rabtu eyo rabtu ngaokijjujjola nti
1: okusibaga
0: iddatun turuki kuyina amakubo maki
1: agawerako
0: aturuku lula
1: esooka
0: temuddamu ne bumbimbuuza kuba mujja kuntawanya wano n'amasimu muwulirize ekkuba erisooka muwulirize
1: katusooka tubanyonyole kino kuseeka mutimba nti kino kyetuleeta tuli ku musajja gwe baasibaga
0: amaka gombi bombi omukazi n'omusajja bayinza okubeera nga baabasibaga
1: naye nga mukusibaga okusooka kwali kulowoolezebwa nno
0: omusajja gwe baasiba
1: kubanga lwagezako kugenda eri mukyala we tasobola
0: ng'omulimu gubeera bapulaniyeseeka
1: byakola risearch n'alaba nti nno oba oli awo omutumujajabe nga taliho kikyukako nga siyaliko
0: ensonganatumya
1: omugole omugole n'ajja bwe baamujjanjaba
0: ate ensonga neetambula
1: kitegeeza nti oli gwe baali baasibaga omukyalaomugatugibwako
0: bulabe bwonna obuva eri ono
1: oli gwe baddako okusibaga nti shaitaani yatuula eri buli wogezaako okgenda gyali ng'amasanyalaze
0: gava ate olusinga eddogo eryo lyakolebwa nawaabu bwa mukazi basengaabe abatamwagaliza n'abakire baga ti kale agende naye bajini lyetusindise lino buli musajja lwanagendanga nga kuwa
1: maafi
0: kati kkuba erisooka sheikh yahya mustafa kwarungi yukrau ala almarid omulwadde asomerwa rajulan bwabeeranga musajja kana au imraa oba mukyala ayati rukuya aya za rukuya almadhkura zetwayogerako fain nataka aljinnu jinniyu almuwakkal bilamal bwe libanga lyogedde jinni eryo eryaweebwa omulimu
1: gwokusibaga
0: au bisihiri oba okuloga fayataamalu maahu lmualaji atandika okukolagana nalyo ono omujjanjabi nga era bwe bamunyonyola okulibuuza eddiini okulibuuza giriva okulibuuza luddawa kama zakarna min qablu dhalika wayasalu an sihir alibuuza ekisuuzo kisooka bwe liba lyogedde eddogo liriddawa wayamuru bilkhuruji min jasadi lmarid era alagira lifulume mu mubiri gwaki fain kharaja ataina bisihiri bwe libanga lifulumye tugenda netulaba eddogo eryo weriri kubanga ejini liyinza okwogera awulira nerigamba nti batusindika eddagala liri wano nawano nawano bwe limbanga mukakasiza nemulifuna nabtiluhu bilihraqi tulisattulula nakulyokya fayubtilu sihir bemumala okulyokya weriri bwe balisimba eddogo lyonna lyonna liba lyonoonese biidhinillah kulwobuyinza bwani wayashfi wayushfa almarid
1: era omuntu awona
0: akolaki
1: ahona
0: wa in lam yantiq
10: Ndagame tuja gena pola, yuta sumisa emiro gundi gundi. Yuta sumisa ku, evitono tono, na inga abandubate gete.
1: Bwene bate liogete, kwa musu volo kusuma, nerita
10: yuge. Nerigano
1: kuogera.
10: Nerigano kuogera. Osomele domuluwa dono, aganyo, liganyo kuogera. Chichokola, na atibima in, puletambazi, yakfi le eritisari wa shurup, agamala. Ukunaba no kunywa. Alghuslu biduni taskhini ilmai nga. Amazza kugana abibwa awatali gafumbako wa biduni munadzafati na awatali gasengeja. Wafikari ilhamama atigana abibwa mchitali chinabiro. Fayakrawa ala ilmai ayati rukuya. Amazza kugama rukuja. Omuntu asomeramu ayati rukuya. Wa ayati fakir sahir na yazo kusumuraji wa ayati shifa na yazo kuona wa yukaribu almualij unajanja wa simbeza famahu umwagu minalmain mumazi bihaisu ya khuruju fihi bukharu alfam unasembeza darangabu lama umuka ngubude bubade buampewu wakukufa mukamwa ogulaba omuko okuva mukabuli na ayogera bitera nyo kubera mu winter eh nola bango avambo kharil fam awel anfa alladhi yakra bihi alquran omuntu asembereza dala obulira o ruvugu muri no ruva mukamo na asembereza dala awali obachidomoro babafu na asomera bu qur'ani Babata kozecho au yalla isba'ahu fil ma'i obateeka olugalo lwe isba olugalo lwe mazzi
1: obonkono gwe
10: thumma ya'muru al marid fayashrub orvanyuma bamaliriza alagira omulwadde nanywa wayaktasiru nanaba wayadliku jasadahu nakuta kutumbiri gwe warasa huno mutweke bil ma'i namazzi jayidan bulungi nyo وهو يسمي ويسمي الله تعالى ثم بسم الله بسم الله وسوف يتم الشفاء باذن الله اي سونغا اي سوكا نينغيري مو بينتو بيمكا
1: بيزين
10: الجن يوكوغيرا بيريوغيرا نيري غاما توانو رياتيكا الدوغو غيندا يميريرا دي سيمي دي جيو وغالي دي مفاليسو ليوچه او الدوغو ليبالي ويدو وبسيچو yongera okusoma mamazi ayatu rukya wa ayatu shifai wa ayatu fakr sahir
1: na kuona
10: muradda anywe yonano ngo obisoma bi akmal bi akmiliha
1: mu bujuvu bwabyo
10: bwabyo muradda akolechi anywe anabe fayashfi bi idhnillah Omuradde yakolachi
1: atyamoya
10: tariqatu alula
1: likubiri soka eliyo omuntu gwe basibaga
10: eliyo omuntu gwe basibaga
1: yeah
10: ekuba eliyo kubiri Sheikh Yahya Mustafa Kalunji liri mu Fath al-Bari li Ibn al-Hajar rahimahullah Sheikh uno ya gamba ذكر ابن بطال ان في كتب وهب بن منبع رحمه الله ان ياخذ سبع ورقات نتي Omurwadde gwasibazi akwata sabu warakatin obukola obukola musanvu misidiri akhdar musidiri owakiragala nanange mugende makka bulijjo naye abantu nobalaba nga bagula ebintu ebingi tewali ddagala lisinga kukola ku sehiri kwenkala sidiri bwe muti shitani gwe singo butagala ari bugenda wona
1: uhudi
10: kuba cyara aba bakadde batunda musidiri ate no yo ari original
1: sidiri
10: umudungu yenyine obo yagara waraka bubukoro wo obo yagara yenyine matuhun ono musiye bugundi Eriyo dagala lyamanyi nyo kuba bari baba buza kumuti iki shitani kwisinga butagara una bakegatako ntisidiri dagala eriyo gonde kana kandi kwatu kukora musambu fayadoku baina hajaraini no dira wansi no teka ijinja ne waguru no otandika okukora ngo bukona ngo
1: ausa
10: Ubusa ngaba abusa.
0: summa yuluru bihi bilma'i ayukhlitu bihi ulfanyuma ubugatta mazzi uyakura fi ayatul kursi no someramu aya za kursi yun wal qawakil qawakil jibatageza ya suratul kafirun wa suratul ikhlas wal ma'udhatayn
1: wal ma'udhatayn ناس نفرد
0: ويشرب المريض ومرد نانيا ويغتسل
1: نانابا
0: وسوف يبرغ بحول الله تعالى وقوته
1: فوزيو
0: اها لاختي تغامي سيدي غير وغير بوكس جواني كريم وغير مغابين ومغابين روغانتي نوغير غنغابه تمني الوراب
1: كريم
0: الوراب سيدي uchala chalo ukande kado uvira utunda reshu bumbunda asha abuzi zagundi
1: abuzi
0: abuzi zoguli ya ugama sidiri umuto yaliba davira na yinyo sasa tena abasilamu yaliba davira na yinyo kuwanga dagara likola nyo na dara kushayati Ibn Hajar atuge rahmahullah ilan ilana ye fi fatih kitabu tibbi mishitabu cha tibbi agamba نتي قتادة يقام قتادة يقام سعيد بن مسيب في رجل به الطب ومسجى يجان جابا يلينو برود أخذ عن مرأته أي مربوطة يلياس بيدوا مشاروي أسبق بيدوا
1: كوزي أي
0: يحل له أن ينتشر أي يحل السحر للمسحور نامو قامبا قال لا بأسا إنما يراد الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه ثم قال الرجل إذا لم يقدر للمجامع أهله وبات السبولة أولي لا ومسجون وبات السبولة كوغيني لمشاروي وأطاك ما سوف إن المبتلى بذلك يأخذ هزمة قلبان وفأسا ذا قطارين ويضعه في وسط تلك الهزمة ثم يؤجج نارا في تلك الحزمة حتى إذا ما حمى الفأس استخرجه من نار وبال على حره فإنه يبرأ بإذن الله. شنو رأوا قادة بالي بشرينا؟ إيه كوكيجان جاب أون الشيخ كوايو كيرو كوكيجان جاب وقادة بالي بقينا مقولي زي. أعند بوابات الصبر ممبرة يونغا والو يأخذ حزمة قلبان أقواتا أكغاندا akaganda kubuti wafaasan nembazi za kitaraini erina emimwe bi ebiri embazi eri ngabola bensuru
1: ensuru
0: ino faasu nsuru yegerenye kakali wajimaliriza wayalaufi wasatilka lhuzma ajiteka wakati wolusekesi lutwale ngolu sekesi lwenku omuganda gwenku thuma yu jijinaran naku mumuliro fitilka alhuzma ngembaze eriluddawa erifi wasati alhuzma wakati wachi hata idha ma hama alfaas embaze eno weyengeri na nefuka ya redi istakhrijahu minandari ajija mumuliro wabala ala harrihi na kujuba kukuchi
1: kuyo
0: yenyini ngechari yao ngo mtu wai waka amazi yai wako msulogwe fa indahu yabura ubi izinillahi ta'ala nuko kujanjaba uko kola
1: kujanjaba hajari askalani
0: kakati uko kujanjaba shekhi atibia nabili mujarrab ya gizisema
1: ya
0: uko kujanjaba kuntugambi msaja alete nku nga dadire mbazi na ajiteka wakati wenkwezo
1: na
0: ajikumako omuliro ne yengerera na vayo abamaliriza fae na akolachi na abera wabala ala harri na abera nga afuisa kugundi eyo kuchi
1: kumbaze
0: yengerede fa inahu yabra biidhnillah erikubo lya kumeka
1: ya
0: kusatu
1: ya kusatu
0: tugenda kukubo lya kuna
1: ya
0: agar akhraj abdul razzaq bu min tariq ash-sha'bi qala la ba'sa bi nashr al-arabiyya hiya an yakhruj al-insan fi mawdi'i allah aishat kathir fa ya'khudhu an yamini wa shimali bi kulli ay min awraqiha suma ya doku wa yakra fi suma ya kitasru bi ayakra fi ayatul kursi wa qablaha al-fatiha wa hiya shafiyatun wa ma'uzatayn echo bachiwa chikulemeredi bajanja bagwe musajja
1: gwasibaga
0: echo bachiwa chikulemeredi yingira awantu nga waliwo emiti emikwafu emiti emisakative okwate ku ddyo otunule obere wakati wajo okwate ku ddyo ne ku kono ojeyo waraka obukola tatu ulide mutichi wa wati wawula kwekendo la ba wantu wa wachi
1: wa mutichi wa mutichi
0: wa mutichi wa mutichi wa wantu nga wachi
1: wajibira
0: ojewe vikura ohimi ya boti nojia kudio nojia ni kukona obumaliza oje obisekule obumalo kubisekula osuma luku wa yakra ufihi osomere uko luku ya thumma yaktasilu bihi ulfanyimbo binabi ai amakulu yakra ufihi ayatul kursi wa kabla ha alfatiha ngatuna nasoma ayatul kursi soko somechi alfatiha wa hiya shafiyatun minna bihi uonya wal ma'udhataini osomere kuna ma'udhataini
1: ma'udhataini antu chwebu nule
0: kula uzura bin nasi kula uzura bil falape osoma alfatiha ni osoma ni kursi ni osoma ni ma'udhataini gwe rajul
1: nasoma kule kwa Allah
0: rajul ma fi quwa kwa kwa tukama unga marbut
1: wasibagibwa
0: marbut
1: uliwogende uwo muntu system wefa obabulu otuka yo system wefa
0: marbut atebe bitera nyoko sibwa abachala baba abafumba ababa abajana bajja atira nyoko sya sihiriyeyo kaje tajja genda yo rogu nayo akati bengenderi
1: Bikola,
0: benzile eno, bikola. Ebyo obanyati waliwo sihiri, omukyalo ono, omu jemirirako, bobera nga sigwe mulwadde wa sukaali. Eyo manyi waliwo naweza okubeera ng'oli mulwadde olina endwadde zo, n'owaayiriza abantu. Niwe balokukebera endwadde zo.
1: Okay.
0: Owulira, tebatuyite balogo.
1: Ate fe ebyo byofeerwa biwandiika. Biwandiika.
0: Seka mama duara kila tatu ite barogo. Seka mama duara kila tatu ite barogo tu soma biya wa ndiki ba. Atarika al-khamisa, kuberi aja, atarika al-khamisa, kuberi yoche yokta. An yahdura al-mu'aliju ina'an, kwe kule to mujja anjabi. Sheikh Chani as, anir raki wa nubuma yo wa man. Banji, nindo chezira. Nindo chezira kwe kule ta, ina'an echendo, orchi.
1: Echombo
0: min khazfin au siniyin launuhu abyadhu kukuleta kukambanga bunura boli banaleta ibafu
1: ibafu wakatasa
0: ngane ikiru launuhu abyadhu lesa bihi ayu rusumatin
1: chiteza kakita kukatukene kukana aka aluminium aka aluminium
0: sah kalamu mazbutu natakuli iko chifana incho na rusuma lichiwani kiduako kuma yaktubu fihi minahafatihi ay atrafu nuwandi kamusonda zaacho ila dakhili munda watakuno kitaba bil miski omara genda wali eke nugulayu misiki wa zaafarani
1: zaafarani
0: ita zaafarani
1: ebe tuwogela wogela ku eke wali wogela kwa yukutumanyi
0: jebili aha kakali omara ukale itangatekali murusumati no wandika wa hadha ma yuktab binono byo wandikako ngo ina zaafarani o ina nechi o ina ne miski
1: ne miski
0: o yuandikako ayeno qala musa ma jiitum bihi sihru inna allah sayabtiruhu inna allah la yuslihu amal al mufsidin wa yuhiqqu allah al haqqa bikalimatihi walau kara al-majrimun surati yunus aya chinana mwe muni chinana mwe bili watamhu bisitin habati al-baraka ila waliwali habati al-baraka waliwo zaidi waliwo zaidi bitu ugera zaidi gundi banga buto awulira حبة البركة ويكون المعالج على وضوء الجنجبة تكبر عنها إن وزو وكذا المريض نقوله بالجنجبة
1: إن وزو
0: ويكون ذلك في الصباح إبنه بكرة كمتشا قبل الإفطار نتونا كلاجي نتونا ديا breakfast ثم يشرب منه المسحور ومنتونا رجدوا عنوا kuchinto chetugambye anywa kugundi ezo ama aye njiba wandi sebe kugundi echo
1: mukatasa
0: kukalikana we wede hilu sadrahu naleta ono gundi ono zaita habatul baraka na wede hilu sadrahu wajabatu thalatha ayami yafuku rabti na afuna gundi ono zaiti habatul baraka amwesiga mchifua Nyamushenye, emirundi esatu, salasatu ayami nakusatu,
1: nakusatu.
0: Yafuku asa arabtu